0: Malamang yung ating mga kababayan medyo nagre-reklamo. Ano po? Actually, ako kagabi, kaya nga nang binabanggit natin, apektado rin kami. Nung rotational brownout. Mamaya susubukan nating humingi ng panayam mula po sa ating Energy Regulatory Commission. Alamin natin. Sa kasamang palad kasi, hindi po tayo napaunlakan ng NGCP. Itatanong natin, kagabi kasi nagtaas ng red alert dito po sa ating mga grids dahil sa pagbagsak na ito pong supply ng kuryente dahilan para magkaroon mga rotational brownouts dito po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Actually, nung ano pa yan? Nung Webes pa? O nung ano pa? Nung Miyerkules pa, actually, walang kuryente ano, sa ibang bahagi doon sa Pasig, kundi ako nagkakamali. Pero kagabi, kagabi rin, inilift yung red alert na inissue ng NGCP.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa...

0: medyo hindi lang natin marinig. Anyway, isa pa sa mga balitang binabantayan po natin, mga kababayan. Natanggap na ng Senado ang sulat mula kay House Speaker Boji D. Matapos ang, kung naalala nyo, ay tinransmit na mula ng Wednesday. Yan, na-transmit na po ng House Secretary General ang Articles of Impeachment. At ito po ay natanggap na ng Senado. Opisyal na pong magko-convene ang Senado bilang isang impeachment court. May 18 po yan. Namaya may makakapanayam tayo mula po sa 11 na nabubuo sa prosecution panel mula po sa House of Representatives. Ibalita tayo, mga kababayan, kung tuloy na ba itong May 18 convening of the impeachment court. Namaya, tabayanan po natin ang atin pong panayam kay Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Pero bago po yan, ilang mga paalala muna mula po sa aming himpilan.
1: Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa. Bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon, bayang mahal. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: And we're back, 8 makalipas ang alas 8 ng umaga. Karoon lang tayo ng kaunting technical difficulties, but we're back, mga kababayan. Kaya nga po ng sinasabi ko, mukhang matutuloy na ang pagko-convene ng Senate bilang isang impeachment court. Sa May 18 po yan. Maya, kakamustahin natin. Handa na ba ang bubuo sa 11-man prosecution panel mula po sa ating House of Representatives? Sila pong mag-uusig sa ating pong Vice Presidente. Sila rin ang magpo-provide at magpapaliwanag sa Senado sitting as an impeachment court ng mga aligasyon laban po sa ating ikalawang Pangulo. napakabigat po ng tungkulin ng House of Representatives. At hindi lamang po kami, as the media, ang dapat magbantay dyan. Tayo pong lahat, mga kababayan. Napaman ang estado mo sa buhay, kailangan po makiisa tayo. At tayo po, dapat nagmamasid. Kung anong ginagawa po ng ating mga mababatas. Tatandaan po natin ang atin pong mga public officials. Ipasahod ng taong bayan. Nasabi nga, public office is a public trust. Kaya sa May 18, ialamin pa natin, does the institutions, ito po, na binuo ng ating pong mga ninuno, does this still enjoy the same trust na gaya ng ibinibigay noon ng taong bayan sa mga nauna sa kanila? Oh, yan ang alamin natin sa May 18.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin muna natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Kamara inaprubahan sa ikalawang pagbasa ang panukalang libreng licensure at civil service exams para sa mga mahihirap at katutubong Pilipino. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na magbibigay ng libreng licensure at civil service examination para sa mga kwalipikadong mahihirap na Pilipino at mga miyembro ng Indigenous Peoples o IPs. Layunin ng House Bill Number 8869 o Free Professional Examination Act na alisin ang mga hadlang pinansyal na pumipigil sa maraming mahihirap na Pilipino upang maging lisensyadong profesional o maging kwalipikado sa public service. Suportado ang panukala nina House Speaker Faustino Boje D. III at Majority Leader Sandro Marcos upang mapalawakin ang oportunidad sa trabaho at gawing mas abot-kaya ang mga serbisyo ng gobyerno para sa mga vulnerable sector. Ayon kay Marcos, maraming Pilipino ang may kakayahan at determinasyon, ngunit hindi makapag-exam dahil maging ang examination fees ay mabigat ng gastusin. Sa ilalim ng House Bill, hindi na magbabayad ng written examination fees ang mga kwalipikadong indigent at IP applicants para sa licensure examination ng Professional Regulation Commission at Eligibility Examination ng Civil Service Commission. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, ang ating pong Bureau of Internal Revenue pinakilos ang lahat ng tanggapan para sa huling araw ng AITR filing. Ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
8: Naka-full force ngayon ang Bureau of Internal Revenue o BIR para sa huling araw ng paghahain at pagbabayad ng Annual Income Tax Return o AITR ngayong May 15. Ayon sa BIR, naka-alerto ang mga Revenue District Office o RDO, e-lounges at mga Taxpayer Assistance Center sa buong bansa para magbigay ng filing assistance at electronic filing support sa mga taxpayer. Activated na rin niya ang kanilang National Command Center sa Mandaluyong City para magsilbing centralized monitoring at coordination hub para sa filing operations ngayong deadline. Kaugnay nito ay patuloy na hinihimok ng BIR ang mga taxpayer na hindi pa nakapag-file at nakapagbayad ng kanilang buwis na asikasuhin na ito bago maiwasan ang penalties at aberya. Muli naman nagpasalamat si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalawig ng deadline para mabigyan ng sapat na panahon ang mga taxpayer na makapag-comply sa kanilang obligasyon. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ito, good news mga kababayan, terminal fees sa PITX, 3 buwang libre simula Mayo a 28. Wow, at 18, ayan. 18 po ah, lilinawin natin mga kababayan. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
9: Mahigit 5 milyong piso ang matitipid ng mga PUV operator sa 3 buwang suspensyon ng terminal fee sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX simula Mayo 18. Ito yung matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr. ng paglibre sa terminal fees, salig na rin sa rekomendasyon ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang makatulong na ibsan ang epektong dulot ng taas presyo na sa diesel at para na rin malaki ang may uwi ng mga driver sa kanilang pamilya araw-araw. Saklaw ng libreng terminal fees ang lahat ng POV na gumagamit ng PITX, kabilang ng provincial buses, city buses, modern POJs, traditional POJs, UV express vehicles at mga taxi. Batay sa terminal fees ng PITX, kada onboarding ng POVs, aabot sa 100 piso ang binabayaran ng provincial buses, habang 20 pesos naman ang binabayaran ng city buses at POV express. Nasa 10 piso naman ang terminal fee para sa POJ at modern POJ at gayon din sa mga taxi. Magamat 3 buwan lamang libre ang terminal fee sa PITX, posible naman itong mapalawig depende sa assessment ng DOTR. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: DOJ, tahimik sa kabila ng nangyayaring kaguluhan o nangyaring kaguluhan sa Senado. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Walang inilalabas na komento o anumang impormasyon ng pamunuan ng Department of Justice o DOJ sa kabila ng iba't ibang tensyon at pangyayaring nagaganap sa Senado. Sa ngayon, ang pinakuling pahayag ng DOJ patungkol sa pagkakaroon ng dalawang paraan para harapin ang ICC warrant of arrest ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, ito ay ang pagsuko ng isang individual sa International Court o Tribunal o ang extradition na nakapaloob anya sa RA 9851. Pilit namang itinatanong ng mga mamahayag ang DOJ hinggil sa isyu ng nangyaring shooting incident sa senador. Subalit walang tugon dito si Martinez. Base sa huling pahayag ng nasabing opisyal, ay sasagutin nila ang mga nakabinbing tanong sa tamang panahon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Yan po ang mga kalipunan ng mga balita mula po sa ating mga kasamahan, mula po sa labas ng ating himpilan. Balik tayo sa usapang Senado. O kahapon, kinumpirma na nga po na wala na sa Senate premises itong si Senador Bato de la Rosa. Anong ng mga kababayan natin, Senator Bato, nasaan ka na? Medyo hihimayin po natin, mga kababayan. Ang termino, yung terminong ginagamit po kasi is tumakas si Senator Bato. And actually, yung text message ng kanyang asawa pinadala sa atin pong Senate President Alan Peter Cayetano, yung sabi, tumakas. That's the word that they used. Ito po, mga kababayan, na hindi ko personal na pananaw, ito po ay nakikita natin sa iba't ibang mga news articles at sa iba't ibang mga news outlets. Press conference kahapon ay sinagawa rin ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sinasabi nito, hindi raw tama ang paggamit ng salitang tumakas kung hindi naman daw valid yung warrant of arrest. Hindi nga ba valid? Parang, alam nyo, mga kababayan, sa mga naging panayam po natin, mga nakalipas na araw, mula Lunes hanggang ngayong araw na ito, Biyernes, pinakalundo ng sinasabi ng ating mga eksperto sa batas, sa atin pong mga mambabatas, the warrant of arrest is valid. Okay? Hindi na po kinakailangan mag-issue ng local warrant. Yan po ay alinsunod sa iba't ibang mga batas, sa iba't ibang mga treaties na pinirmahan ng ating bansa, being that it is once a member state nitong Rome Statute. On pumirma tayo niyan . Paliwanag rin ang paliwanag ng Supreme Court nung tayo po ay kumalas dito po sa International Criminal Court. Sabi ng Supreme Court, hanggang March 17, 2019, lahat po ng ginawa bago yung date na yan, ang bola ay nasa ICC pa rin. Liwanag na ang kasong final, yung Crimes Against Humanity kay Senador Bato de la Rosa. The facts and the circumstances that were alleged doon sa nasabing complaint o doon sa nasabing ikinakaso sa kanya, no, na Crimes Against Humanity. E bahagi po nung kanilang ginawa bago pa man tayo umalis sa International Criminal Court. Linaw rin sa RA 9851, kung di ako nagkakamali, the double check natin. Tayo bilang tayo pumirma ng treaty ng Rome Statute. We are still bound, no, doon sa nasabing date na yon. Alam niyo mga kababayan, napakasimple lamang po kasi nito. Sinasabi kasi ng saligang batas, it reserves the power, ano, at yung karapatan to decide the legality or the constitutionality ng statute, ng batas. Actually, minsan kahit yung provision pa sa konstitusyon, nagbibigay ng kahulugan nito, ang nagpapaliwanag nito, ay ang Korte Suprema. At naging maliwanag ang sinasabi ng Korte Suprema hinggil po dito. Eh, sinasabi kasi ng ilan sa ating mga mambabatas, hindi raw valid itong warrant of arrest. This is, well, kinukot natin sinasabi nila, this is not both legal and this is also unconstitutional. Na para bang nasa kapangyarihan ng Kongreso ang mag-define ng legality at ng constitutionality ng isang agreement na pinasok natin bilang isang bansa. Napaka-simple po nun, mga kababayan. Hindi ko ba alam? Dito sa mga sa ating mga mambabatas, parang kapag ka natatapakan yung kanilang karapatan bilang mga mambabatas, power to legislate, bay galit na galit. Pero kapag ka nakakaapak nung kapangyarihan ng co-equal branch of government, aba, sorry.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Oras po natin, 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bayanan po natin ang ating pamagiging panayamaya-maya kay Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Paliwanag sa atin at alamin na rin natin gano'n na ba kahanda ang magiging mga House Prosecution Panel. Bing isa po ito, ha? May kakamustahin nila dahil nalalapit na po ang pagkoconvene ng Senate as an impeachment court. Oras po natin, 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
11: Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos sa mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
12: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Bangon.
6: Bangon.
1: Bayang mahal.
6: Bangon. Bayang mahal.
1: Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 738 AM.
0: Laumput limang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po kami. Tama pa rin ang inyong lingkod. Alcor po sa ating pong palatuntunan ang Bangon, Bayang Mahal. Bago ang ating panayam kay Congressman Terry Ridon mula po sa Bicol Saro Party List, papasukin muna natin ang isang nagmamadaling balita. Luzon at Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow at red alert ayon po yan sa NGCP. Alamin natin ang karagdagang balita na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report.
6: Flash Report.
14: Al muli nga isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Luzon at gayon din ang Visayas Grid ngayong araw sa ikatlong pagkakataon dahil sa mataas na demanda ngunit manipis sa supply ng kuryente. Alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi epektibo ang red alert status sa Luzon Grid, habang alas 5 naman ng hapon hanggang alas 9 ng gabi sa Visayas Grid. Bago ito, iiral ang yellow alert sa Luzon at Visayas Grid mula alauna hanggang alas 2 na hanggang alas 3 at alas 5 ng hapon, na masusundan naman ng alas 9 at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Nabatid na 16 na planta ang bagsak at 14 naman ang may rated capacity sa Luzon Grid, habang 11 planta ang bagsak at 11 ang may rated capacity naman sa Visayas Grid. Magaman ay balik naman na sa normal ang operasyon ng Tayabas Ilihan 500 kilovolt line at Das Marinas Ilihan 500 kilovolt line, hinihintay pa ang pagbabalik nito sa grid. Dahil nakataas ang red alert sa dalawang grid, asahan na magpapatupad ang rotational brownout upang mapagkasya ang nalalabing supply ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report.
6: Flash Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At sa punto pong ito, mapalad tayo dahil makakasama natin ngayong umagang ito mula po sa Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon. Kong Terry, magandang umaga po.
15: Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imita.
0: Apo, Konteri, maraming salamat po. Pero let's get to the meat of the matter. Ano po? Ito po bang May 18 na pagkoconvene ng Senado bilang isang impeachment court? Is this set in stone? O ito po ba ay maaari pang mabago?
15: Tingko, tuloy na.
0: Balikan natin si Congressman Terry Ridon. Nakatch ko doon sa huling sinabi ni Congressman Terry Ridon, mukhang tuloy na. Itong pagkoconvene ng Senado bilang isang impeachment court. Actually, mga kababayan, kung titignan niyo po ang iba't ibang mga... Okay, balikan na natin. Si Congressman Terry Ridon. Kong Terry, maraming salamat po ulit. At pasensya na, naputol yung ating linya.
15: Okay lang po. Tuloy na po ito, tingin ko, dahil nagpabot na po ng liham si Senate President Alan Peter Cayetano kay Speaker Boggy D. Na talaga pong magkoconvene ang Senate Impeachment Court ng alas 3. Kaya naman po, yung pong House Prosecution Panel, kami pong 11 ay magtutungo po sa Senado para tunghayan ito pong pagbubukas po ng Senate Impeachment Court sa darating pong Lunes alas 3 na hapon.
0: Po, bilang kayo bahagi ng 11 na bubuo sa House Prosecution Panel, Kong Terry, handa na po ba ang House Prosecution Panel para humarap sa Impeachment Court?
15: Alam po niyo, halos sa araw-araw na yung mga pagpupulong ng prosecution team. No? So, maghahati po kami into groups dun sa iba't ibang mga grounds, no, para magkaroon po ng kanya-kanyang mga paglalahad yung mga prosecutors, no, kanila po mga grounds on bribery, unexplained wealth, at confidential funds misuse and threats against the president. So, yan na po yung mga day-to-day po na pinaghahandaan po ng ating pong prosecution panel.
0: po. Kong Terry, gusto ko lang po maitanong, ano po ang masasabi nyo doon sa mga tao na nagsasabi na kailangan daw ang bubuo doon sa 11 na House Prosecution Panel, kailangan abogado. Ano po bang take natin dito sa mga sinasabi na ito ng ating mga kababayan?
15: Siyempre, traditionally ho, mga abogado ho talaga yung naging mga prosecutors. In fact, itong 11 naman po, mga abogado po lahat yan na mga napili po ng kamara. No? Pero ang totoo, wala ho nga nagbabawal na hindi ho abogado yung maging bahagi po ng prosecution panel. Pero ngayon ho, in-opt ho namin na mas maganda, kaya mga abogado po lahat ng miyembro po ng prosecution.
0: Opo. Kong Terry, tayo po ba sa prosecution panel, naniniwala ba tayo na malaki ang tsansa at malakas ang ating mga ebidensya na ipapakita sa impeachment court at talagang tuluyang i-impeach itong si Vice President Sara Duterte?
15: Tingin ko po talagang malakas po yung mga ebidensya. No? So, kung po lang sa threats against the President, makikita po natin yung po nga, press conference ng atin po nga pangalang Pangulo, talagang nagbanta naman po siya sa atin pong Pangulo, First Lady at sa dating House Speaker. Yung po yung una, sa unexplained wealth, kita-kita naman po natin, no? Linhado sa bayan, yung pong total transactions sa mag-asawang Duterte Carpio, 6.7 billion against doon po sa kanila pong sal-in na 88.5 million. So parang ahilap naman hong pagbanggain yung ganyan pong klase ng financial scale doon po sa mga talagang nakatakda at inamiyaman ng atin pong pangalawang Pangulo. So yan po, kailangan nilang maipaliwanag yan sa atin pong mga kababayan.
0: Opo. At Kong Terry, kayo po bilang mambabatas din, you belong to the House of Representatives, sa kabilang chamber ng Congress, mukhang medyo marami ang nagiging kaguluhan. Sa inyo pong, ano po bang nakikita rito ng House Prosecution Panel? Ito pa ay deliberately pag-delay doon sa impeachment o ito po ba talaga may nakikita tayong problema when it comes to the jurisdiction issue? Ano po? Do we see a constitutional crisis doon sa pag-i-issue ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa?
15: Tingin ko wala naman ho, no? So, ang inaasahan naman ho natin ay gagawin po ng atin pong ehekutibo ang lahat na kailangan po nilang gawin para ipatupad po yung pong warrant laban kay Senator Bato. So, I think pinapatapos lang po itong palugit na binigay po ng Korte Suprema para sumagot po yung mga partido. Pero I think they will do what needs to be done para po mag-implement ng isang international warrant of arrest mula sa ICC laban po kay Senator De La Rosa. So, titingnan pa ho natin, no? Antabayanan ho natin yan. Tingin ko naman ho, wala ito masyado maging epekto doon po sa impeachment trial na gaganapin na po sa susunod pong linggo.
0: Opo. At samantalahin na rin namin ang pagkakataon, Kong Terry. Ano po masasabi nyo doon sa, actually ito, si Kong Judas Idre ang nagre-raise na ito. Pero yung nagkakaroon kasi ng president, no, na ginagamit pang blackmail yung mga statement from allegedly galing daw sila sa media. Alam marahil kilala ng mga tao kung sino itong tinutukoy ko at anong news outfit ito. Pero ano po bang sama, Kong Terry, at ano ba yung mga possible dangers na

0: interest po talaga ng katotohanan. Pagka mayroong mga expose, dapat agad-agad pong inilalabas, inilalahad sa atin pong mga kababayan. Ay ganyan ho yung gawi ng mga totoong mga journalist. No? Hindi ho yan nag-aantay ng negosasyon, kundi talaga ilalahad po yung pawang katotohanan lamang. So, antabayanan ho natin yung pong magiging pagdinig na kamar po dyan sa bagay po na yan.
1: Apo, at lastly, Kong Terry, ang inyong pong mensahe sa ating mga kababayan, ang inyong pong pagtitiyak bilang kayo po ay bahagi ng House Prosecution Panel sa darating pong May 18 kung saan magkoconvene ng Senado bilang isang impeachment court.
0: Dapat po, tunghayan po natin, lumahok po tayo dun sa mga debate at discussion, no, dito po sa impeachment po na ito. Huwag po natin iwan sa mga politiko, mga kongresista at senador lamang po, pangalang Pangulo, ito po nga laban na ito dahil talaga nga meron pong aktual na interes ang ating po mga kababayan dito po sa resolusyon nito pong impeachment po na ito.
1: With that, maraming salamat po, Kong Terry Ridon, at maraming salamat po sa oras na binigay niyo po para sa amin. Mabuhay po kayo, sir, at mag-iingat po kayo.
0: Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po. Nakasama natin si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Anayon kay Kong Terry Ridon ng Bicol Saro Party List, ang tuloy na ang magiging impeachment o yung pagdinig sa impeachment complaint na inihain po ng Kamara aban kay Vice President Sara Duterte at talagang magkoconvene na base po dun sa naging sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano kay House Speaker Boji D. Tuloy na itong pagdinig. Kaya antabayanan po natin. Ano? At ang panawagan din ni Kong Terry sa atin, mga kababayan, huwag niyong iiwan lang doon sa mga mambabatas. Tayo po bilang mga Pilipino ay dapat nakikisa sa mga ganitong klaseng mga political exercise. Ito po ay karapatan natin, mga kababayan. Hindi lamang po more than our right, this is also our obligation.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Lumpot anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ako, bayaw! Init na naman! Red alert na naman! Ang Luzon Grid, ayon po sa NGCP, nako tinaas na naman. Stay tayo dyan. Okay, tanungin natin yung ating mga kababayan. Eh, kayo po ba mga kababayan?
3: Bayad ka na ba sa ilaw, bayaw?
1: Yan eh, baka hindi ka pa kasi bayad, no? Kaya ka kaya nagba-brown out sa bahay. Hirap eh. Yan o. Bayanan po ang atin pong panayam mula po sa Energy Regulatory Commission. Patatanong natin, ba ang dahilan ng pagnipis ng supply ng kuryente dito po sa Luzon Grid? Dahilan para itaas ang red alert status. Ang oras po natin, 37 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordable.

0: The Box. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Apat na pong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Tayo doon sa ulat ng ating kasamang si J. Mark Dagala. Ano po? Ito pong isa sa ilalim sa red alert at yellow alert ngayong araw ang Luzon at Visayas Grid. Ayon po yan sa National Grid Corporation of the Philippines. Alamin natin, ano ba dahilan na ito? Ano ba nangyayari? Bukod dyan, mga kababayan, kahapon, ano? Bad news. Bad news dahil ang piso kontra sa dolyar, bumaba na naman po. Actually, mga kababayan, this is the lowest. Ano po? Pinakamababa. Again, in history. Diyos ko po. Ano yun? 61 point, titignan natin. Para klaro, mga kababayan.

0: Kasi nung last week pa lamang, yun nga, naitala rin ng mababa. Ngayon, mas mababa palalo. Mga susunod po nating mga panayam, ikukuha po tayo ng mga ekonomista upang ipaliwanag sa atin ano magiging epekto nito sa kalakhang merkado at syempre, sa ano bang magiging epekto nito kay Juan de la Cruz. Pero puntahan muna natin mga kababayan, gaya nga po ng ating binabanggit, ayon sa NGCP, may sasailalim po ang Luzon at Visayas Grid sa red and yellow alert status. Makiugnayan po tayo mula sa ating director ng Energy Regulatory Commission Legal Service Attorney Maria Corazon Hines. Attorney Hines, magandang umaga po.
1: Magandang umaga naman po sa inyo lahat.
0: Hello ma'am, it's nice to see you again. Ayan. Attorney Hines, ano po bang dahilan? Bakit po numinipis ang supply ng ating kuryente? Ano po bang naire-report sa atin ng ating mga concessionaires?
1: Magkaiba yung rason kung bakit nagkaroon ng red and yellow alert sa Luzon at saka sa Visayas. Yung sa Visayas, ang sanhi noon ay mga outages ng mga generation companies. Yon. Dito naman sa Luzon, ito ay bunsod doon sa nagkaroon ng tripping sa transmission lines ng NGCP. Ngayon, yung transmission lines kasi doon dumadaloy yung kuryente galing sa mga planta. Kaya kung wala na silang dadaluyan, wala na rin kuryente na nakakarating sa ating mga consumers. Kaya yun yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng red and yellow alerts dito sa Luzon. Magkaiba siya sa Visayas.
0: Opo. Attorney Hines, is this a cause for concern? Makakaranas pa ba tayo ng tuloy-tuloy pang magpagnipis ng supply ng kuryente? O ito po ba one time lang ngayon ano, at hindi ito magtatagal?
1: Yung namang transmission lines ng NGCP ay naayos na. Ang ginawa ng komisyon ay meron kaming direktiba para i-explain sa atin kung ano yung rason at kung bakit nagkaroon ng ganoong insidente. Nagbigay na kami ng directive sa kanila, ng sulat sa kanila kahapon at binisita rin ng aming chairman yung control center ng NGCP kahapon para kumuha ng mas malinaw na kadahilanan. So, kaya hinihintay lamang namin yung sagot ng NGCP. Ayon, doon naman sa tanong mo na lagi bang nagkakaganito, kung mapapansin natin, sa mga nakaraang taon, talagang pag summer, nagkakaroon talaga ng mga ganitong sitwasyon. Kasi pag summer, tumataas talaga yung konsumo ng ating mga consumers kasi nga sa init ng panahon. Pag mainit ang panahon, mas mataas yung konsumo, mas mataas yung demand. Ngayon, yun kasing mga planta natin, may specific na capacity kasi ang mga yan. Kung tumatakbo sila lahat-lahat, wala tayong magiging problema. Kaya lang, pag nagkaroon ng mga outages, forced outages man yon o kaya yung mga scheduled na maintenance, siyempre, bumababa yung capacity na available para mapunan yung demand nating mga consumers. Kaya nagkakaroon talaga ng ganong mga sitwasyon. Kaya nga ang minumungkahi talaga namin ay mas long-term na plano at paano maiiwasan yung mga ganitong mga sitwasyon tuwing summer. Kasi alam din naman mga consumers, alam din naman din nila na sa mga nasa industriya, yung NGCP, yung mga GenCos, na ganito yung sitwasyon talaga pag summer. Kaya kailangan, meron na din silang mga plano para maiwasan itong mga ganong sitwasyon.
0: Opo. Attorney Hines, ma'am, hindi lang naman po kasi syempre mga kabahayan na nakakaranas nito. At marami rin mga establishmento, mga business establishment ang nakakaranas nito. Nagkakaroon kasi ng diba, loss of revenue. May pinapataw po ba ang ERC sa mga electric cooperatives and other electric companies na parang danyos para dun sa ating mga kababayan na nag-sustain ng loss of revenue dahil itong ang manipis nga ang supply ng kuryente?
1: Wala kasi kaming mandato sa batas na pwede kaming magpataw ng danyos pag may mga damages resulting na nagmumula dito sa mga outages. Kaya hindi din kami makakapagbigay ng ganoong relief para sa ating mga consumers. Pero kung sa tingin nila, meron silang rason at karapatan na tumanggap nito, sa korte ang kailangan nilang magsampa ng kaso. Pero kung kami lang sa ERC, ay wala kaming ganoong kapangyarihan na magbigay ng damages.
0: Opo. Attorney Hines, hingi na lamang po namin ang inyong pong mensahe sa ating mga kababayan, ang inyong pong patuloy na pagtitiyak sa ating mga kababayan na sana ano, masolusyonan na itong pagnipis ng supply sa kuryente kahit syempre alam naman natin talagang mataas ang konsumo gaya nga po ng inyong paliwanag tuwing mainit ang panahon. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
1: Sa ating pong mga kababayan, pag ganito pong summer, inaasahan na po talaga natin na mas mataas po yung ating mga konsumo. Kaya ang apila lang po sana namin ay sana ay kung makakapagtipid pa rin po tayo, ay magtipid naman po sana tayo para maibsan naman yung demand sa ating mga capacity, no, sa supply sa kuryente. At sa mga GenCos at saka sa NGCP naman po, yun po ang apila din ng komisyon, long-term planning at saka may mga fallback na po sana tayo na nagagawin sa mga ganitong sitwasyon. Kami naman po sa ERC ay patuloy na tinitignan maigi at nagbibigay ng remedies kung kinakailangan para naman po sa ating mga kababayan. Makakaasa po kayo na ginagawa po namin yung aming mandato na galing po sa batas. Maraming pong salamat.
0: Maraming salamat din po kahit medyo short notice, Attorney Hines. Maraming salamat po at mabuhay po ang Energy Regulatory Commission. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ating pong nakasama ang Director of Legal Service ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Maria Corazon Hines.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang oras po natin, 49 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ay, nakausap po natin si Attorney Maria Corazon Hines ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission. Talagang numinipis ang kuryente pagdating ng summer. Ano po, dahil tumataas nga raw ang konsumo. That is to be expected, mga kababayan. So talagang kailangan lang ng konting pagmamanage. Ano po? Alala natin doon sa ating mga kababayan, bago magkaroon na naman ng brownout, ihandaan na natin yung ating mga cellphones, yung ating mga power banks, ating mga gadgets, ano po, i-charge na natin ng maaga. Pero paliwanag naman ni Attorney Hines, ano po, magkaiba yung rason kung bakit nagtitrip itong Luzon Grid at yung Visayas Grid. So, aling bahagi po ng ating palatuntunan, gusto ko lang batiin yung ating pong mga tagapanood at tagapakinig. Si Rosemary Dumayom, yan, sabi ni Rosemary Dumayom, good morning, bangon, bayang mahal. Isa pong magandang umaga rin, Ma'am Rosemary Dumayom. Sabi naman ni Ginoong Rodel Pondok Generalao, gaya-gaya ng 9-11. Mind. May ibig sabihin dito ni Ginoong Rodel. Anyway... Ayan, happy watching po, Ginoong Generalao. medyo marami tayong babantayan sa mga susunod na linggo, mga kababayan. Of course, siyempre ihatid pa rin namin sa inyo yan ng buong buo. Sana yung atin pong naging palatuntunan sa loob ng isang buong linggo, mga kababayan, sana naging malinaw po sa atin ang paliwanag ng atin pong mga eksperto sa batas, ng atin pong mga mambabatas, kaugnay po dito sa issue ng impeachment, sa issue po ng nananatili pa rin, ano po, na at large talaga, literal and figuratively, si Senator Bato de la Rosa. Tabayanan po natin sa mga susunod po nating pagkakataon. Mas marami pa tayong tatalakayin. Gusto ko magpasalamat sa ating mga nakasama at nakapanayam. Ngayong umagang ito, Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List, Attorney Maria Corazon Hines, Director ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga walang sawang kasamahan dito at hindi napapagod. Ating maagang bumangon team. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, Madam Jobel Lustre, Bossing Arnel Villamor, and of course, sa ating pong mga executive producers, Glory Faye Bagon at Christopher Tirambulo. Susunod na mga balita po, ihatid sa atin yan ng ating pong PBS News Division. Ito po ang Bangon Bayang Mahal, isang happy weekend sa atin pong lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:53.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Philippine National Police nakakita na hindi bababa sa 20 individual na maaring matanong kaugnay ng ginagawa ng pagsisiyasat sa nangyaring Senate shootout. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa harap ng agad na pinagulong na investigasyon kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado, ipinahayag ni PNP Chief General Jose Melenzo Narvates na may nakita na silang individual na hindi bababa sa 20 na maaaring matarong sa insidente. Sa Malacanang briefing, ipinahayag ni Narvates na isa-isa na nilang ina-account ang mga ito at kukunan ang pahayag upang malinaw na matukoy ang mga detalye at katotohanan sa naganap na barilan. Ayon kay Narvates, magiging subject for validation ang bibitiwang pahayag ng mga nasabing bilang ng mga personalidad. Gagawin aniya nila ito sa pamamagitan ng pagkukumpara sa nakalap at makakalap ang ebidensya gaya ng physical evidence, basyon ng bala ng baril at makukuha nilang kuha sa CCTV. Fully cooperative naman ayon sa CPNP ang subject for investigation ng mga taga-USAA at mula sa NBI. Pakinggan natin si PNP Chief General Narvates.
5: As of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be, i-compare po natin sa mga ebidensya.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa mga empleyado ng Senado at mga kapwa-senador na huwag hayaang mantala ang trabaho matapos ang gulo sa Senado. Narito ang ulat ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tuloy-tuloy lang ang trabaho at hindi dapat paapekto sa tensyon sa politika. Yan ang panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa senador at empleyado patapos ang gulo sa Senado. Ayon sa kaupulang na SP, habang kausap na rin ng mga department heads ng Senado, may nakaamba pang impeachment proceedings at mga kontrobersiyang kailangan harapin ang institusyon sa mga susunod na araw at linggo. Kaya dapat hindi mawala sa focus at hindi ma-pressure ang bawat isa sa kanila. Dapat din anya magtulungan ng bawat isa para mapanatili ang kredibilidad ng Senado, sino mang nakaupong Senate President at Chairman ng mga komite. Nauna na nga sinabi ni SP Cayetano na bagamat nagkaroon ng gulo sa Senado ngayong Linggo, sa Lunes, plano na nilang agad ayusin ang chairmanship ng mga komite at mag-convene bilang impeachment court para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, pinagting na kampanya ng Presidential Communications Office laban sa fake news, suportado ng mga mambabatas mula Camarines Sur. Mula sa kamera ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Suportado ni na Camarines Sur Representative Migs at Luigi Villafuerte ang pinagting na hakbang ng Presidential Communications Office o PCO laban sa paglaganap ng fake news. Pinuri rin ng dalawang mamabatas ang plano ng PCO na maglunsad ng online platform kung saan maaaring i-report ng publiko ang maling impormasyon at disinformation. Nanawagan si Representative Migs, Chairman ng House Committee on Information and Communications Technology sa PCO na pabilisin ang pagbuo ng opisyal na website laban sa fake news upang matukoy at maaksyonan ang mga peking ulat online. Samantala, hinikayat naman ni Luigi Villafuerte ang Philippine National Police, partikular ang Anti-Cybercrime Group na makipagtulungan sa PCO, DOJ at DICT sa pagtukoy ng pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga grupong sadyang nagpapakalat ng maling impormasyon. Sinabi rin ng mga Villafuerte na gumagawa na ang kamara ng panukalang batas laban sa fake news at digital disinformation habang pinapangalagaan pa rin ang karapatan sa malayang pamamahayag. Kabilang sa mga hakbang ng kamara ang pagbuo ng substitute bill para sa Anti-Fake News and Digital Disinformation Act na pag-iisahin ang mahigit 10 panukalang batas laban sa fake news. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At backlog sa regional office, pinatututukan na ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Aliling. May ulat si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inatasa na ni DZSS Secretary Jose Ramon Aliling ang ilang matataas na opisyal ng ahensya para tutukan ang backlog at mabagal na usad ng mga transaksyon sa mga regional office nito. Ito'y kasunod ng isinagawang internal audit ng ahensya kung saan lumabas na nasa regional level ang karamihan ng mga naaantalang aplikasyon at hindi sa central office. Dahil dito, sinabi ni DZSS Secretary Jose Ramon Aliling na inatasa na niya ang mga undersecretary na magtungo sa iba't ibang regional office para maresolba ang mga bottleneck, magsagawa ng performance assessment at magpatupad ng mga reforma, kabilang sa mga tinututukan transaksyon ng aplikasyon para sa mga lisensya, certificate at iba pang regulatory documents. Hit ni Aliling, bahagi ito ng Zero Backlog Program at streamlining initiatives ng ahensya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang serbisyo publiko at pabahay sa mga Pilipino. Mula sa Lizon para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At 7 pulis sa sangkot sa pagnanakaw ng pera sa ikinasang Pogo operation sa Bataan noong 2024, tuluyan ng inalis sa serbisyo. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
9: Tuluyan ng inalis sa serbisyo ang 7 pulis na dating nakatalaga sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG matapos sakawin ang perang gagamitin sana sa bilang ebidensya sa isang kaso. Batay sa dokumento mula sa Directorate for Personnel and Records Management, kabilang sa mga sinibak ang Nooy Cash Evidence Custodian na si Police Lieutenant Colonel Joey Arandia at anim na tauhan nito. Napatunayan silang guilty sa mga kasong administratibo gaya ng grave misconduct, grave dishonesty at grave conduct and becoming of a police officer. Batay sa ulat, October 2024 pa nangyaring operasyon ng CIDG sa One Bataan Compound sa Bagak, Bataan na isang Pogo Hub para maghain ng search warrant dahil sa pagdabag sa Anti-Human Trafficking Act of 2003. Nakuha sa operasyon ang nasa 143,000 pisong pera at makalipas ang mahigit isang taon, naglabas ang omnibus order ng korte para isauli ang pera para magamit na ebidensya sa kaso. Nobyembre na nakalipas ang taon, ang ibalik nga ng mga operatiba ng CIDG ang pera pero kulang na ito na mahigit 13,000,000 piso. Napag-alaman din na pinalitan nila ng bullet money ang pera para magmukhang kumpleto ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa,

0: Bagkus pang global community pa. Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino. San man sa mundo, tara na! Global na tayo!
1: Service, ganyan din sa ating YouTube channel. I-type nyo naman po sa inyong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At para po sa araw na ito, naku, napakarami po naming hatid sa inyo ng mga impormasyon at mga panayam. Ano po, katulad na lamang po nitong isang magandang balitang ito mula sa private sector advisory council healthcare sector, dahil ni report po nila na 95 billion tumataginting na 95 billion pesos in hospital bills para po sa isa po to 6 na milyong Pilipino bayad na dahil sa zero balance billing, dahil na rin po sa sistema ng tinatawag na zero balance billing. At malaking role po diyan ng PhilHealth. Yan po. At of course, bukod po sa PhilHealth, makakasama rin natin ang isa sa pinakamalaking agricultural organization dito sa Pilipinas, ang SINAG. Mamaya kasama natin si SINAG President and Chairman Engineer Rosendo. So, hinggil naman po ito dito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtalaga ng price ceiling, price cap na 50 pesos per kilo para sa mga imported rice. Gayun din po, masusubukan po nating makapanayam din ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa panguna po ni Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Hinggil naman po dito sa mga kumakalat na mga fake news at disinformation regarding sa nangyaring Senate incident nitong mga nakalipas na araw. At mamaya rin po, hopefully, live and direct mula sa New York City sa USA, makakasama natin ang ating veteran broadcast journalist na si Mr. Mike Cohen, para malaman naman natin ang ikang overview at nagaganap dito sa state visit ni US President Donald Trump sa China, kung saan nakadaupang palad niya ang Chinese Head of State Xi Jinping. Lahat pong yan dito lamang sa ating programang Global na Tayo. Alright, at syempre tuloy-tuloy pa rin po tayo, pero bago tayo sumalang sa unang bahagi ng ating panayam, narito muna ang ilang paalala.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Global na tayo, at narito po ang ating unang panayam ngayong araw na ito. Walang iba, kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ng ating President at Chief Executive Officer ng PhilHealth, walang iba kundi si Dr. Edwin Mercado. President Mercado, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
3: Ay, magandang umaga, Sir Ray, at magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig at tagasubaybay.
1: Naku, napakagandang balita po nitong aming natanggap. Ano po, 95 billion pesos in hospital bills para sa 1.6 na milyong Pilipino. Gaban, nasagot na dahil po dito sa zero balance billing as reported ng Private Sector Advisory Council Healthcare Sector. Ang tanong po dyan na... President Mercado, paano po ba naabot ng pamahalaan itong 95 billion pesos na halaga na ito para ma-wipe out para sa kapakanan ng 1.6 na milyong Pilipino, Dr. Mercado?
3: Tama yan, Ray. Nilinawin ko lang, itong CBB o Zero Balance Bill ay programa ito ng DOH, at sinasaklaw nito yung 87 DOH retained hospitals. So ang unang payer diyan syempre yung PhilHealth na nasa tansya namin, sumasakop ng almost 40% ng total hospital bill ng ating mga pasyente diyan sa mga DOH hospitals. Ang susunod diyan, meron namang sariling line item budget ng DOH galing dun sa kanilang General Appropriations Act subsidy, at yun ang sumisipa ng pangalawang layer. Ang pangatlong layer na yung MAIPIP. So, talagang ganun ang sistema ng health insurance in most country. Ang first payer ay yung social health insurance, in this case, PhilHealth. The second layer, yung budgeted ng ahensya. At pangatlo, yung ikatlong safety net, which is MyFit.
1: Ayun, okay. So, ito pang 95 billion pesos na halaga nito, ay ano pala to? Coming from different layers, meron sa PhilHealth, meron sa DOH, at meron sa MyTip. Tama po ba yung ganong conclusion, Dr. Mercado?
3: Tama po. At ang DOH na po ang nagtatansya nung mga alituntunin o mga rules dito po sa paghahati-hati ng itong aming mga payers.
1: Mm-hmm. Pero of course, kapansin-pansin po dito, Dr. Mercado, yung mabilis na reimbursement sa mga hospitals. Ano po? Of course, dito may malaking role dito ang PhilHealth. Anong sistema po ang ginamit ng PhilHealth para mabilis na ma-reimburse itong mga payments nito sa mga hospitals, Dr. Mercado?
3: Tama yan, Sir Ray, kasi ito yung lifeblood ng mga hospital eh, mapribado ka man o mapubliko dahil yan ang pagkukunan mo ng operating expense, pasweldo, pambili ng mga consumables. So talagang ang una ko pong ginawa ay mag-set po ng targets. At kasama po dito yung accountability at saka yung monitoring. So ito po ay lingguhang nire-report sa akin at tinitingnan po namin ano po ba ang mga bottleneck or balakid. At pag na-resolve nyo naman po at na-communicate properly, ay nagre-respond naman po yung mga tao natin on the ground eh. Meron pong mga sistema kasi yan, lalo na po yung mga pag-adjudicate o yung pag-review po ng claims bago bayaran na sinimplify din po namin para checklist driven, mas madali pong i-analyze. At yun nga po, naibaba natin ng datihan po, may mga umaabot pa nga ng almost 2 to 3 months. E ngayon po, nag-a-average na po kami ng 18 days.
1: Uy.
3: At yung pong variability, yung datihan po, malaki po yung ano eh, meron po nakakapagbigay in 15 days, may nakakapagbigay nga in 16 days. So ngayon po, nag-narrow down na rin. Parang yung range po ng aming claims turnaround ay nagre-range na po ng 10 to 22 days. Kaya nag-a-average ng 15 days. Parang, kumbaga po, sa amin, sa business, cash payment na rin po yun. Kasi in 2 weeks, parang nakukuha nyo na po yung bayad eh. So malaki po yung tulong para po makapag-negotiate din ng ating mga ospital doon sa kanilang mga supplier na kapag mabilisan din po ang bayarin, nagbibigay rin po ng discount yan eh. Meron pong early payment discount na binibigay yung mga supplier ng ating hospital. So nakatutulong po yung maibaba talaga yung ating cost at maipasa po yung savings sa ating mga pasyente.
1: Eh ayon po sa ano, ayon po sa report, 46% improvement in PhilHealth claims processing. Malaki po ito, no? Malaking improvement ito, Dr. Mercado.
3: Tama po. Ang hindi lang po sa cloud nito, yung pong mula i-discharge yung pasyente hanggang ipasok po ng mga hospital yung kanilang claims doon sa aming pong i-claim system. So yun po yung tinutulungan din po namin yung hospital kasi may iba pong hospital umaabot ng sukdula ng 60 days. Yun po yung tanning namin eh na ma-submit po yung ating mga claims. Pero ngayon po bumababa na rin po ng mga 30 days. So malaking tulong din po yun. At yung rejection rate po ay bumababa na rin kasi tinutulungan din po namin ano ho yung kalakip na dapat ng mga dokumento. Dahil kinukuha din po tayo dyan. Kapag hindi po sa tama yung ating mga attachments at binabayaran, ano rin po, finaflag din po yan. At tama rin naman po at mapangalagaan natin yung ating pondo. So yun po, tinuturuan po namin at inaano po namin, ino-orient yung mga claims clerk.
1: Alright. Nabanggit nyo po kanina, rejection rate. Parang bag, ano yan. Para lang maliwanagan yung ating tagapakinig at tagapanood na po, Dr. Mercado. What do you mean by rejection rate?
3: So, dalawang uri po yan. Yung pong denied at saka po yung return to hospital. So, unahin ko po yung return to hospital. Yan po yung kulang-kulang po yung dokumentong attached. Halimbawa po, inoperahan, nilagay doon sa kanilang form o may ginawang procedure. Pero hindi po in-attach yung OR report. Return to hospital po yun kasi may kakulangan po nung attachment para ma-verify namin yung veracity o yung truthfulness ng claims. Yun naman pong denied claims, kapag po nag-file ng claims, pero hindi po compensable. Maari pong dahil po hindi naman kailangan gawin yung base dun sa aming standard of care, hindi naman po kailangang ginawa yung procedure. Kumbaga po, hindi po siya umaayon dun sa dapat na nararapat na gawin.
1: Mm-hmm.
3: Pag ganun po, dinideny po namin yun. Yun naman po, pwedeng i-apila ng ating mga ospital at yun po ay may dinudulog na komite kung saan po kumukuha kami ng specialista, ng mga galing din po sa medical community para i-discuss po yung merits ng kaso.
1: Iyon. So, ibig sabihin, less na ang rejection rate, more on approval side. Ano po, Dr. Mercado?
3: Opo. Tinitingnan nga po namin din, maglagay na ng AI ngayong pagpatapos nitong taon na to para rin po, bago pag-iisinalang po nila, sasabihin na ng AI, hindi muna tutuloy ito kasi may kakulangan.
1: Yes.
3: Ayusin mo.
1: Mm-hmm.
3: Para hindi na po babalik pa namin, i-return to hospital. Mm-hmm. Another 60 days po yun
1: Yes.
3: na nagtatagal.
1: Alright. Ayon din po sa report ng Private Sector Advisory Council, healthcare sector, nireport nila na hinighlight nila yung milestone nitong May 2026, kabilang na yung PhilHealth Gamot Program na nakapag-dispense ng 238.23 million pesos worth of medicines sa may 2026 accredited pharmacies. So ito pong gamot program, this is ongoing. Paano po ito pinupondo at anong sistema para maipamahagi ito dito sa mga accredited pharmacies, Dr. Mercado?
3: So, ito po ay programa na nakakabit dun sa ating yakap, yung yaman ng pangkalusugan para mailayo tayo sa sakit. Ang yakap po ay isang primary care program.
1: Alright. Sige. Alright, medyo nawala lang sa komunikasyon ang ating butihing PhilHealth. Alright. Nawala lang sa komunikasyon ng ating PhilHealth Direct. Okay, nagbabalik na. Okay, Dr. Mercado.
3: Sorry na, putol.
1: Opo.
3: So, pinalaliwanag ko nga na itong yakap ay primary care program na kung saan ang ating mga miyembro, kahit walang nararamdaman, ay magpalista at sumali dahil kayo po ay susuriin para tiyakin pong walang namumuho at baka hindi lang nyo nararamdaman, meron na pala namumuhong sakit. At preemptively, mabigyan natin ang gamot. Kasi yung pong tala namin, 35% po ng mga na-hospital na kung maalagaan nung maaga-aga, hindi nangangailangan ng hospitalization . At karamihan po yan, kaya ng hospital, hindi po kayang matustusan yung maintenance medicine.
1: Mm-hmm.
3: Kaya yun po yung aming ginawa at pinokus dito sa gamot na kung saan po may 20,000 tayong credit line or e-wallet. Kada Pilipino na kailangan po yung gamot. Hindi naman po nangangulugang basta pupunta tayo sa pharmacy at hihingi ng gamot. Ito po, kailangan dumaan tayo dun sa ating yakap accredited clinic at dapat po ang reseta ay manggagaling dun sa ating yakap accredited doctor na amin din pong ino-audit at tinuturuan ano po ang mga nararapat na mga bigyan na mga gamot. Hindi po basta-basta po pwedeng pupunta at hihingi ng gamot.
1: Meron
3: na nararapat po.
1: Meron na po palang 171,000 beneficiaries ang nag-avail ng libreng gamot sa ilalim ng gamot at yakap initiatives. Pero di ba Director President Mercado, mga clinics to accredited clinics to, itong yakap clinics. Ilan na po ba ang yakap accredited yakap clinics nationwide if you have the data?
3: So ang kabuuan po natin as of nung April 31 po ay 4,287.
1: Mm-hmm.
3: So ito po ay halos nagdoble din po nung ako kami po ay nag-launch ng yakap. At sa kasalukuyan po, 25% po nito ay mga pribadong clinic na po. Datihan din, mga kalimitan po ay mga rural health unit, mga municipal health office. Ngayon po, pati po yung private sector ay ini-engage po natin. At sa kabuuan po, meron na po tayong mga 40 to 45 million po na naka-assign dito sa ating mga clinics.
1: Mm-hmm.
3: At noong nakaraang taon nga po, may mga first patient encounter. Ito po yung pangunahing ginagawa, parang risk assessment. Meron po tayong 14 million na nagawan po ng first patient encounter noong nakaraang taon.
1: Okay. Now, ito na siguro, last question ko na to, Dr. Mercado. Naging malaking role po ba yung pagiging yung panggaling po ninyo sa private sector, especially coming from the US abroad, bringing your expertise in hospital management para ma-achieve lahat ng PhilHealth itong mga na-achieve niya ngayon, even this ika nga more than 45% of reimbursement sa mga hospital, pati yung napakalaking bilang ngayon ng mga yakap clinics at beneficiaries ng gamot at yakap clinics? especially itong reimbursement sa mga ospital, kasi napakalaking issue dito before you entered PhilHealth. Isa ito sa pinakamalaking issue sa PhilHealth na hindi kagad nababayaran yung mga hospitals. Yung po bang expertise ninyo sa private sector, being a hospital administrator, being a doctor, an expert, a specialist coming from abroad, ito ba'y na-transfer ninyo para magamit natin at ma-implement natin sa PhilHealth?
3: Sabi ko nga, sir, hindi naman po rocket science na para pabilisin ang sistema. Nagyan lang po ng very objective, measurable na mga datos at dapat po maging accountable yung ating mga tao. Pero malaking tulong din po yung disiplinang nakuha ko po dun sa mga experience ko sa pagpapatakbo ng private sector at yung nakita ko rin pong sistema sa abroad. Although hindi nga po kailangan ng technology gaya ng sinabi ko sa kanina, ngayon lang kami naglalagay ng AI, pero kahit wala pang AI, napabilis na natin . So it's more really pagtitimon at yung tone from the top. Kung ang namumuno ay talagang nag-monitor, siguro mas nagiging alerto yung mga tao.
1: Ayun, leadership, discipline and leadership, setting an example. Wala pang AI yan, ha? Kung may AI pa yan, baka mas lalo mas mabilis. Ano po, Dr. Mercado? And you're planning
3: sana po,
1: to...
3: Sana po. And that's saka meritocracy po. Kung yes, talagang may pagkukulang, aaminin. Accountable ka at talagang may mga kaakibat na mga consequences yung ating mga ginagawa.
1: With that, Dr. Mercado, President and CEO Mercado, maraming salamat po, and I hope much more accomplishments from PhilHealth, dahil ito ang kailangan na kailangan ngayon ng ating mga kababayan sa likod, sa harap ng krisis na kinakaharap ng Pilipinas dahil sa Middle East crisis. Dapat mapangalagaan mo first and foremost ang kanilang kalusugan at mabigyan ng sapat na lunas sa mga ospital, lalo sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kaya thank you very much, Dr. Mercado. Please keep on doing what you're doing sa PhilHealth. Kailangan na kailangan po kayo ng ating taong bayan.
3: Ay, maraming salamat, Ray. At asahan po nyo na talaga po kaming magbubuhos po ng aming kakayanan para nga po maibsan itong dalahin na mabigat na dalahin ng ating mga kababayan.
1: Maraming salamat po at mabuhay ang PhilHealth. Ang ating pong President at CEO ng PhilHealth, walang iba kundi si Dr. Edwin Mercado. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Tuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon pong araw na ito, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay magtutungo dito sa Cagayan, sa Norte, sa Cagayan. Ito po ay upang ika nga po inaugurate, pangunahan at inaugurahan itong Brain and Spine Center dyan po sa may Cagayan Valley Center. So alamin natin ang ika nga mga paghahanda dyan sa pagtungo ng Pangulo dyan sa Cagayan Bali para sa inauguration ng Brain and Spine Center dyan po sa Cagayan Valley Medical Center mula sa Radyo Pilipinas Tuguegaraw. Kasama po natin ngayon si Miss Dina Villacampa. Dina, magandang umaga.
6: Yes, maraming salamat, Ray. Ano, at ito nga, naghahanda na ang lahat. Inaabangan na nga po yung pagdating ng ating Pangulo ngayong araw para po sa napipintong pagbubukas nitong Brain and Spine Center. Ito po ay alinsunod na rin sa kagustuhan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang serbisyong pangkalusugan at mailapit ang mga specialty clinic sa bawat Pilipino, kung saan nga pasisinayan na ngayong araw ang Brain Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center dito sa lungsod ng Tuguegaraw City, Cagayan. At isa itong 30-bed capacity acute stroke unit array na may dalawang operating room theater, neurosurgery complex, neurophysiology unit at nag-aalok ng advanced diagnostic services. Mm-hmm. Ang pasilidad ay sumasailalim sa tuloy-tuloy na transformasyon ng CVMC patungong Regional Center for Specialized Neurological Care. Nito lang Marso nga, Ray, ay sinailalim na ito sa assessment ng Health Facility Development Bureau ng DOH at ng Oseja Reyes Memorial Medical Center para sa kanilang status sa full functionality nito. Ang Brain and Spine Center ng CVMC, kung nagkataon, Ray, ay ikapito na sa specialty centers na nakakamit na ng full functional status. Nauna na rito ang Center for Mental Health, Neonatal Care, Cancer Care, Infectious Disease and Tropical Medicine, Lung Care and Orthopedic Care, dahilan para tinagurian silang Premier Apex Multi-Specialty Center sa Northern Luzon. Inaasahan nga, Ray, ano, mamayang hapon ang inaugurasyon na naturang gusali at may nababanggit din na baka pangungunahan din ng Pangulo ang groundbreaking naman ng Heart and Lung Center.
1: Okay, so bukod pala sa spine and brain, meron pang heart and lung center na i-inaugurate ang Pangulo dyan.
6: Yan yung nababanggit kasamang Ray, ano, dahil ito din yung hiningi din ng CVMC na meron ding sariling center para sa heart. Ang CVMC, lalo at dito, pumupunta na yung ating mga kababayan, malaking tulong yung mga specialty centers mayroon tayo na hindi na nila kinakailangang magtumo pa ng Metro Manila para maka-avail ng mga medical services na ito, Ray.
1: So itong Brain and Spine Center, inaugurate niya, pero kailan ang full operation nito, Dina?
6: Actually, meron na sila, nag-ooperate na to, Ray. Ano, meron lang yung mga specific areas na karagdagan para dun sa mga services na kanilang ino-offer. Ito ay actually last year, ano, 75.5% full yung status ng kanilang functionality. And this year, inaasahan na full, magiging full lang ang functionality na ng mga ito, based na rin or doon sa isinagawa na rin assessment ng ating mga taga DOH at sa taga Jose Rizal Memorial Center, right?
1: Okay, so just keep us posted, Dina. Malaki palang event yan dyan, ano? Para na rin sa ating mga kababayan na hindi na kinakailangan pumunta rito sa Metro Manila, nag-ooperate na pala dyan yung Brain and Spine Center. Tapos meron pang heart and lung, ano?
6: Oo, yung nakirinig natin, but then yun din yung pinapa sure natin, ano, doon sa taga CVMC, kasi may nababanggit but then hindi sure, 'di ba? Alam naman natin yung activity ng ating Pangulo, dahil meron pa siyang mamaya, ano, yung distribution naman ng walang barangay na naiiwan program niya dito pa rin sa Cagayan.
1: Ayan, so keep us posted, Dina, sa mga events diyan sa Cagayan Valley Medical Center. Thank you very much, Dina, and best regards sa ating Radyo Pilipinas Tuguegaraw.
6: Yan muna ang ating balita kasamang Ray mula dito sa Radyo Pilipinas Tuguegaraw. Dina Tudong Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Si Ms. Dina Villacampa ng ating Radyo Pilipinas, ang ating correspondent mula sa Radyo Pilipinas Tuguegaraw, hinggil sa nakatakdang inauguration ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center dyan sa Tuguegaraw. Samantala, neto na ang ating isa sa pinakamalaki, if not ang pinakamalaking farmer organization dito sa Pilipinas, ang SINAG. Kasama na po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang ating President at Chairman Engineer Rosendo So. Maganda umaga po, Chairman So, at welcome back sa programang Global na Tayo.
7: Yeah, magandang umaga, Manong Ray. Magandang umaga sa lahat.
1: Ako, Chairman So, ito, kukunin muna namin ang reaction nyo tungkol dito. Kasi naglabas ng direktiba ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa price cap na 50 pesos per kilogram ng mga imported rice. Ano po ang reaksyon dito na sinag?
7: Yeah, Ray, tama lang yun, no? Kasi kung tutusin nga, pwedeng mas mababa pa. Eh. Kasi ang presyo ng import nasa 38 pesos lang, no? Landed dito sa atin. And yung mga importer, ang delivered sa Manila is nasa 44 pesos. So yung from wholesaler to retailer, so yun ang 6 pesos na pwedeng ilaro, no? So ibig sabihin, yung 50 pesos na yan, pwede pang ibaba yun kung tutuusin. So tama lang yung cap na 50 pesos, wala tayong problema.
1: Okay, so ibig sabihin po dito, this will give our local farmers a good advantage in selling their barley to be converted sa bigas para po sa mas magandang presyo. Yun po ba ang pinaka purpose nun, Chairman So?
7: Hindi naman, no? Kasi yung local natin, ano, yung nabili ng 28 pesos na barley, kung mamil ng miller, nasa 44 pesos din yun. So, ibig sabihin, kung dito sa probinsya, yung 50 pesos, 2 pesos, kaya rin din sundan ng atin mga miller. So, we think na yung presyo kung ma-maintain sa 28 to 30 pesos, okay na yan. Wala rin problema sa ating mga magsasaka.
1: Meron po kasing mga komento at pahayag tungkol dito, yung ibang mga imported rice retailers natin, yung mga nagbabagsak sa mga palengke, nagre-resale nito, baka hindi na raw sila magtinda ng imported rice dahil masyado daw yung mababa yung presyo ng 50 pesos dahil mas mataas pa raw sa 50 pesos yata ang kung tutuusin ang bili nila. Kung mangyari man ito, Chairman So, meron ba tayong sapat na supply ng local rice para maibenta sa merkado?
7: Yeah, so far, ang local rice natin naabot pa naman ng June. Ang tingin natin, no? So yung imported naman, tuloy-tuloy pa naman papasok. So kung itotal natin yung import ng imported at saka local, umabot ng August ang stocks natin ngayon. So, hindi natin nakikita na may problema. And yung mga retailer, ang retailer kasi, ano eh, pag tumataas yung presyo, umakyat yung presyo nila. Pero kung bumababa yung presyo, hindi naman nila binababa yung presyo. Lahat na produkto, ang problema natin is maski bumaba yung market price, ayaw nila ibaba yung
1: yun. Retail. Yun ang problema.
7: So for the past year, yun ang sinasabi ng presidente natin. Dapat kasi yung economic team, lalo na yung NEDA, hindi yung tutukan yung tariff ng bigas, tariff ng baboy. Dapat tutukan nila yung sinasabi ng ating presidente, yung value chain. Sila palaging kinukulit ni presidente sa NEDA. Eh. Pero yung NEDA, ang inisip, basta tumaas yung presyo dun sa retail, ang may kasalanan na lang is yung presyo ng lokal. Diba? So yun ang dapat na ayusin ng NEDA para at least maayos mabuti. Kasi yung pagbaba nila ng tarif ng port for the past year, hindi naman bumaba yung retail. Eh, diba? So dapat yung direction ng NEDA is to help yung local producers para at least tumatag yung local na stocks natin dito sa bansa.
1: Okay, last question po, Chairman. So, siyempre ito, ramdam na ramdam ng tag-init at yung full force ng El Nino, baka later part of this year, pero matindi raw po itong El Nino na ito. Ano po yung mga nakakarating sa inyong mga sitwasyon ng ating mga farmers at paano po pinaghahandaan ito ng SINAG? At may coordination na po ba kayo sa iba't ibang mga government agencies tulad ng DA, National Irrigation Administration, and the like po, Chairman So?
7: Manong Ray, sa akin, no, hinihintay ko pa rin yung itong June. Kasi mostly naman ang rainfall ng start ng June. So, yun pa rin ang gauge na makikita natin kung anong sitwasyon, no, yung planting ng ating mga magsasaka. Medyo na-delay kasi nag-announce ka na may El Nino. Yung mga pupunla na ng May, hindi tinuloy yung pagpunla ng panay nila. So, ang tingin ko is majority baka magsasabok tanim na lang. Yung sabok tanim is pagka umulan, itabog na lang yung palay, no? Yung binhi. Yun ang majority na gagawa. Kasi at least yun, pagka sabog, hindi ka mo na kailangan i-transplant yun. So, yun ang isang nakikita natin. And so far, sa akin, hintayin ko pa rin

0: Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
2: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
1: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
3: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
0: Na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, so confirm lang natin na yung inauguration ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito sa Metro Guigarao regarding the Brain and Spine Center. Yun lang ang activity ng Pangulo dun sa Cagayan Valley Medical Center, yung Brain and Spine. Yung kanina na pag-uusapan namin ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Guigarao ay yung Heart and Lung. Pero yung talagang inauguration na gagawin ng Pangulo dyan ay ang Brain and Spine Center dyan po sa Cagayan Valley Medical Center. Nga pala, binabati ko muna, shoutout muna ako kay Miss Betty Atinan. Yan na si Betty Atinan. Live from, siyempre, Singapore. Yan, thank you very much, ha, Tita Betty, sa patuloy mong pagtutok dito sa iyong lingkod. Thank you very much. And of course, kay si Sean Kyle Flores. Si Sean Kyle Flores, ha, nakatutok din sa atin. Uy, malapit na birthday, ha, ni Sean Kyle Flores. Sa May 19, malapit-lapit na, di ba? Ay, ano na ngayon, May 15. Ilang araw na lang, Sean Kyle Flores. At mag-birthday ka na. Ayan. So, magandang umaga. Maya pabak po kay Kongan sa ating mga masasanting na pong malalagong kabalin dyan sa Pampanga. Okay. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programa. At later on, makakasama na po natin sa linya ng ating komunikasyon si Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Okay, wala pa ba? Wala pa. O, sige, wala pa raw po. Si Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Alright, sige. Pero siyempre, nakatutok pa rin tayo sa kaganapan sa Senado. Lalong-lalo na, ito nga po, confirmed na, wala na nga po sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. So, wala na po siya sa Senado. Batay po sa mga reports, alas dos ng madaling araw, umexit siya ng Senado. At kasama niya si Senator Robin Padilla. Okay? Ayan, dalawa sila. Okay? Tinangka pa raw harangin ng mga security ng Senate. Kaya lang, dire-diretso raw yung dalawa sakay ng isang puting SUV. Pero may mga reports na, ito unconfirmed ito. Pero may mga unconfirmed ito, ha? Inuulit ko, mga kabayan. Pero ang sinasabi, nagpunta sila sa isang paliparan. Ayan. Ngayon, ang tanong, nasaan na kaya si Senator Bato de la Rosa? Hindi kaya nasa Davao? O yun, marami ngayon ang lumalaganap ngayon na haka-haka kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. At syempre, ang Senate President, Senate President Alan Peter Cayetano, nagsabi na magsasagawa sila ng investigasyon kasama ang DILG at maging ang PNP hinggil sa nangyari na shooting incident doon po mismo sa loob ng Senado. Marami rin na nagsasabi na staged ang nangyaring shooting incident sa Senado para daw po mabigyan ng pagkakataong makaalis si Senator Bato de la Rosa sa Senado na mariin namang tinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano. At sinasabi niya na sa isang press briefing, talagang pinagdiinan po niya na the Senate is under attack. Lalo na sa likod ng mga warning shots na narinig. Ano po?

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: 7 million pesos ang naipamahagi sa mahigit 1,000 pamilya sa ilalim ng emergency cash transfer. Umaarangkada na rin ang pamimigay ng cash assistance sa nasa 6,411 na mag-asakang apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon.
1: We scaled it up since and we are now disbursing close to 65 million pesos because we're looking at a tax debt of around 6,500 families. I came here because one, we want to look at the actual disbursement to make sure that it's maayos na, na pamamaraan. But more than anything, I met both because nag-usap pa kami on Ways Forward. Sabi ko nga sa kanya that the president's instruction is very clear. The national government, the SWB in particular, is behind the province of Albay to make sure na kung meron pang kakailanganin, eh nandito ang DSWD.
0: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kaugnay nito, tiniyak ng DSWD na palalawigin pa nito ang tulong sa Bicol kahit pa nasa recovery period mula sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa kagawaran, pinaghahandaan nila ang worst case scenarios kabilang ang paglilipat ng mga pamilya sa evacuation centers mula sa danger zone, lalo na kung may lahar flow punsod ng malalakas na ulan. Bukod sa pagkain, tinututukan din nila ang pagbibigay ng livelihood grant sa panahon ng recovery. Una nang pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng 65 million pesos na tulong sa mga residente na na-displaced dahil sa Bulkang Mayon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pumalo na sa mahigit 680 million pesos ang halaga ng tulong na nailaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga apektado ng tagtuyot. Sa DSWD Forum, sinabi ni DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada na sa kabuang halaga, higit 321 million pesos ang naipagkaloob sa mahigit 31,000 na beneficiary sa Cagayan, habang mahigit 358 million pesos naman ang napunta sa higit 35,000 na beneficiary sa Isabela. Kabilang sa mga ipinagkaloob na tulong, ang Emergency Cash Transfer o ECT, Cash for Training at Cash for Work sa ilalim ng programa ng DSWD na Lawa at Binhi. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, mahigit 60,000 na pamilya sa Cagayan at Isabela sa Region 2 ang apektado ng tagtuyot, habang nasa 8,000 na pamilya naman sa Cordillera Administrative Region o CAR. Tutok na rin ang DSWD sa mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding init.
3: We facilitated na po 321.7 million for Cagayan para po sa 31,782 beneficiaries at 358.8 million naman for Isabela for the 35,444 beneficiaries, sir. So, yun po. So, 31,782 ang Cagayan, 35,444 ang Isabela, na yan po yung nag-increase.
0: Si DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: All set na ang isinasagawang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang Open Government Week. Sa panayon ng programang Boses kay Department of Budget and Management o DBM Local Government and Regional Operations Group Head Assistant Secretary Ryan Lita, hindi lang sa bansa ginanap ang Open na Gov Week dahil maging mga gobyerno na ibang mga bansa ay ginugunita ito. Layo ng nasabing aktibidad na paigtingin pa ang transparency, accountability at participatory governance sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mailapit ang mga serbisyo nito sa publiko. Dagdag pa ni Lita na sa ilalim ng Open Government Forum Partnership, katuwang din ang pamahalaan ng mga civil society organizations.
4: May inisyo na circular letter ang DBM Series of 2026-06 kung saan nakasaad po ang guidelines na gagawin ng mga government para i-adapt or ilunsad sa kanilang mga programa, activity at proyekto ang prinsipyo ng Open Government Partnership. Mm-hmm. So nakalagay dito yung guidelines patungkol sa 2026 Open Gov Week na hinihikayat ang bawat ahensya na makilahok.
0: Si DBM Local Government and Regional Operations Group Head, Assistant Secretary Ryan Lita.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Central at Western Visayas, nanguna sa Senior at Youth Division ng National Prisa Games.

0: Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
1: Nakatakbang iuwi ng Central Visayas ang overall championship sa National Presaa Games 2026. Umalagwa na ang rehiyon tungo sa 120 golds, 69 silvers at 53 bronzes para sa kabuuang 242 medals. Bagaman partial at unofficial pa ang tala ngayong umaga, sigurado ng number 1 ang Central Visayas. Pumangalawa naman sa rankings ang Western Visayas na may 210 medals buhat sa 98 golds, 60 silvers at 52 bronzes. Nabang nasa third place ang SOC Sergeant na may 48 golds at silvers at 43 bronzes para sa total na 139 medals. Samantala, siniguro na rin ng Western Visayas ang overall lead sa youth division matapos humakot ang 260 medals taglay ang 90 golds, 84 silvers at 86 bronzes. Nananatili naman sa ikalawang pwesto ang Central Visayas bitbit ang 82 golds, 43 silvers at 50 bronzes para sa 175 total medals. Pangatlo ang Calabarzon sa bilang na 69 golds, 60 silvers, 78 bronzes para sa 207 medals sa kabuuan. Samantala, mamayang hapon na gaganapin ang closing ceremony ng National Presaa Games 2026 kung saan lalohukan ito ng mga lokal na opisyal ng Bacolod at Negros Occidental, gayon din ang official national board ng Presaa. Mula rito sa Bacolod City, Dennis Hilanga, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
8: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:47 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Umpisa natin sa ating mga kasamahan sa Luzon. Starter toolkits na ipamahagi sa 304 na benepisaryo ng Special Training for Employment Program sa Mountain Province. Sa detalye, mula kay Donalyn Balio ng Radyo Pilipinas, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, report.
11: Na ipamahagi ang mga starter toolkit sa mahigit 300 benepisaryo ng Special Training for Employment Program o STEP ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Mountain Province, katuwang ang tanggapan ni House Representative Maximo Dalog Jr. sa Bontok. Kabilang sa starter toolkits ang mga kagamitang pangmaneho gamit sa pagluluto at iba pang training-related equipment na ipinagkaloob sa mga scholar na naka-enroll sa iba't ibang programa tulad ng Driving NC2, Masonry NC1 at Cookery NC2. Layunin ng tulong na ito na matulungan ang mga benepisyaryo na maipamalas at magamit ang mga kasanayang kanilang natutunan sa pagsasanay at masuportahan sila sa paghahanap ng kabuhayan at oportunidad sa trabaho. Hinimok ng mga opisyal ang mga scholar na gamitin ng wasto ang pagkakataong ipinagkaloob sa kanila at patuloy na pagyamanin ang kanilang kasanayan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavizbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug, may report si Leslie Gemino. Harvest Festival, ipinagdiwang ang masaganang ani sa Nueva Ecija.
2: Radyo Pilipinas, report.
12: Ipinagdiwang ng National Irrigation Administration Aurora Nueva Ecija Irrigation Management Office ang saganang ani sa pamamagitan ng isang harvest festival at monitoring activity sa Loor Nueva Ecija. Ang aktibidad ay ginanap sa sakahan ni Jeremy De Fiesta na nagsisilbing Board of Director ng Loor Communal Irrigation Association. Pangunahing layunin ng pagtitipon na kilalanin ang pagsisikap ng mga lokal na magsasaka at masusinsuriin ang kasalukuyang estado ng produksyon ng palay sa lugar. Binigyang diin sa programa ang paggamit ng hybrid rice seeds at mga modernong teknik sa pamamahala ng pananim upang masiguro ang mataas na kalidad at dami ng ani. Nagkaroon ng aktibong palitan ng kaalaman sa pagitan ng mga magsasaka at ng kinatawan ng NIA kasama ang iba pang katuwang sa sektor ng agrikultura. Tinalakay rito ang mga estratehiya kung paano mapapanatili ang sustainable production sa kabila ng mga hamon sa panahon ng supply ng tubig. Tubig. Ang Harvest Festival ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa sa komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na monitoring at suporta ng NIA, layunin ng ahensya na higit pang patatagin ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Laur at yakin ang seguridad sa pagkain sa buong probinsya. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Pangasinan, report mula sa Radyo Pilipinas, Dagupan, ibibigay sa atin ni Ricky Kasipit, mga jeepney driver at operator sa Lalawiga nakatanggap na ng cash relief assistance mula sa DSWD Field Office 1.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga sektor na naapektuhan ng naunang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngayong araw, 15 ng Mayo 2026, mga jeepney drivers at operators mula dito sa lalawigan ng Pangasinan naman ang tumatanggap ng suporta mula sa kagawaran katuwang ang Non-Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Dito sa may CSI Stadia sa may lungsod ng Dagupan, aabot sa 2,127 na jeepney drivers at operators ang tumatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda sa ilalim iyan ng cash relief assistance. Kasabay niyan, isinasagawa rin ang payout sa Alamino City kung saan 218 na jeepney drivers at operator naman ang binipisyaryo ng naturang tulong pinansyal. Sa ating panayama, kay LTFRB Locos Regional Director Crystal R. Simayan, sinabi nito na bahagi ang pamamahagi ng suporta ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mabigyan ng agarang suporta ang mga sektor na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Punta tayo sa Bicol. Halos 800 mag-asaka sa Kamaling Albay tumanggap ng tig 10,000 piso na ayuda mula sa DSWD. Sa detalye, mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas Report.
14: Isinagawa ng Department of Social Welfare and Development, Bicol Region, katuwang lokal na pamalan ng Kamaling para sa emergency cash transfer payout para sa mga apektadong magsasaka sa Kamaling Albay dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkan Mayon. Ayon sa tala ng Municipal Agriculture Office Kamaling, nasa kabuuan 785 farmers mula sa 10 barangay ang makakatanggap ng tulong pinansyal sa nasabing bayan. Nakatanggap ang bawat beneficiaryo ng tig 10,230 pesos o kabuuang 8,030,550 pesos na tulong pinansyal mula sa DSWD. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nabilisan ang pamamahagi ng tulong pinasyal sa mga biktima ng kalamidad, walang humpay ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian sa pagpapabot ng tulong at mga proyekto para sa mga sinalantang komunidad sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: The public service announcement
18: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 6 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Dako na tayo sa ating mga kasamaan sa Visayas. Bagong Animal Bite Treatment Center binuksan na sa Palapag. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog ay may dala ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Formal nang binuksan ang Animal By Treatment Center sa bayan ng Palapag, Northern Samar bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Ito ang magsisilbing pangunahing sentro para sa agarang paggamot ng mga kaso ng kagat ng aso at iba pang hayop, kabilang sa mga serbisyong iniaalok ang anti-rabies vaccine, rabies immunoglobulin, tetanus toxoid at anti-tetanus serum. Ayon sa pamahalaan, layunin ng pasilidad na mabigyan ng mabilis at abot-kayang lunas ang mga residente upang maiwasan ang komplikasyon dulot ng rabies at iba pang impeksyon. Bahagi ito ng pangmatagalang plano ng bayan para sa mas maayos at mas ligtas na serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tungo tayo sa Mindanao, mahigit 15,000,000 piso na halaga ng pinaniniwalaang shabu na samsam sa operasyon ng Davao City Police. Sa ulat mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nasamsam ang higit 15,000,000 pisong halaga ng pinaniniwalaang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Bago Galliero, Davao City kagabi. Inilahad ng Davao City Police Office o DCPO sa kanilang inlabas na pahayag na nakuha ang nasabing halaga ng ipinagbabawal na gamot sa isang drug suspect na kinilalang si Alias Bay, 22 anyos, na residente ng Villa Conchita Subdivision. Sa report, bandang alas 6:04 kagabi, nang maaresto ng kapulisan sa pangunguna ng Balyuk Police Station ang suspect sa loob ng tinitirahan nitong subdivision matapos binentahan ng isang sachet ng shabu ang isang pulis na nagkunwaring buyer. Nang halughugin ng otoridad, tumambad ang 16 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuhang halaga na 15.6 million pesos kasama ang isang revolver at iba't ibang drug paraphernalia. Kasalukuyan ang nakapiit ang suspect sa Balyuk Police Station kung saan haharap ito sa patong-patong na kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At mula sa Radyo Pilipinas, Iligan, may ahatid na balita si Dandy Makarambon. Magpapalabas ang citation ticket sa paglabag sa mga ordinansang may kinalaman sa kaayusan sa lungsod ng Iligan, mahigpit na ipatutupad ng pamahalaang lokal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Mahigpit ang ipatutupad ng pamahalaang lokal ng lungsod Iligan ang pagpapalabas ng citation tickets at mga kaukulang penaltiya laban sa paglabag ng mga ordinansa ng lungsod may kinalaman sa kaligtasan, kaayusan at seguridad ng lungsod. Kabilang sa mga paglabag ay ang mga ordinansa sa anti-bullying, liquor ban at curfew violation, anti-smoking, anti-noise, environmental code, revenue code violations at iba pa. Kabilang sa mga penaltiya ay ang pagbayad ng multa, community service o pagkabilanggo depende sa bigat ng paglabag ng ordinansa. Para sa mga violator na residente ng lungsod, may 3 araw sila para bayaran ang multa, habang ang mga hindi residente ng lungsod ay kailangan nilang arigluhin ang kanilang violation sa pinakamalapit na barangay office o di kaya ay sa city treasurer's office ng pamahalaang lokal. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, May 15, 2026. Maraming salamat sa lahat ng mga bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
23: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
24: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Liwanag po, ano po itong mga aberya na ito at ano po yung agarang hakbang na ginagawa ng mga kumpanya sa ngayon?
4: Maraming salamat po sa ating katanungan. Nagkaroon po tayo ng hindi inaasahang pag-outage po o pagkawala sa serbisyo ng ilang mga planta natin ng kuryente dito sa Luzon, maging sa Visayas, na yung pong sa Luzon ay naapektuhan dahil nagkaroon po tayo ng tripping na tinatawag sa dalawang major transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito po ay yung Dasmariñas, Ilihan 500 kV line at yung Tayabas, Ilihan 500 kV line, kung saan po ang limang unit ng planta ng kuryente natin na gumagamit ng natural gas ay napilitin po mag-shutdown. So kami po ay sumulat na sa ating mga generation facilities maging sa National Grid Corporation of the Philippines upang magbilagay paliwanag sa mga pangyayari at ano po ang dapat nilang gawin para maibalik kagad sa serbisyo ang ating mga facilities. Sa mga generation facilities po, bukod sa ating kalatas, tayo po ay nagmo-monitor. Direkta po tayo nakikipag-usap sa plant manager o sa operator ng mga planta upang malaman po natin kada oras ang estado na ng mga pag-repair o pagsasaayos ng mga planta ng kuryente at kung kailan ito pwedeng mag-produce ng kuryente para makatulong po sa ating sistema.
3: Okay. Yusek, ano po yung nakikita niyong dahilan kung bakit muli nagkaroon ng red at yellow alert dito sa Luzon at Visayas Grid?
4: Dito po sa Luzon, kagaya na nabanggit ko kanina, ang di inaasahan po nung madaling araw ng May 13, dalawang major line po ng National Grid Corporation of the Philippines ang nawala o sa serbisyo or nag-trip. Dahil naapektuhan po nito yung limang unit ng ating natural gas facility sa Batangas, nawalan po sila ng daluyan ng kuryente kung kaya't napilitan mo mag-shutdown yung planta na yon. At ito po yung limang planta na to ay may kakayanan na mag-produce ng kuryente na humigit kumulang 2,400 megawatts. Ito po ay halos nagre-representa ng 20% ng supply ng kuryente sa atong Luzon. Sa di inaasahang din pangyayari, sa noong May 13 din po, sumunod pong nawala sa serbisyo ng kuryente dahil nagkaroon ng internal problem ang Masinloc Unit 3 na isang coal power facilities sa Masinloc, Zambales at ito po ay naging karagdagang kakulangan sa serbisyo ng kuryente natin. Kung kaya nagkaroon po tayo ng red alert dahil kinapos na po tayo ng supply para sa ating reserba. Dumating din po sa punto na dahil sa pag-angat ng ating mga demand within the day, ay meron pong kailangang i-implement na rotational brownout. Ganun din po, pina-implement na rin po natin yung tinatawag nating interruptible load program kung saan ang malalaking mga kumpanya na may sariling generator ay pwede pong gamitin ang kanilang sariling kakayanan. At din naman po sa iba na walang kakayanan kung pwede po ay magbawas ng konsumo.
3: Okay. Pero Yusek, para po mas maliwanagan din po yung ating publiko, sa tingin niyo po ba may posibleng contribution dito yung mainit na panahon? Kaya natin naranasan ito.
4: Tama po. Isa po sa factor na nangyayari ay ang matinding init ng ating panahon ngayon dahil alam naman natin po na kapag mainit ang ating panahon, mas gumagamit po tayo ng mga appliances o mga kagamitan, mga instrumento na makakapagbigay ng tinatawag po natin comfort para po sa paggawa, sa trabaho, maging sa kabahayan po natin. So kailangan na po natin patakbuhin yung mga refrigerators, freezers, and especially yung ating mga air conditioning units.
3: Okay. At sa ngayon po ba may posibilidad po na magkaroon pa ng rotational power interruption o manual load dropping kung magpapatuloy po ang manipis na power reserves? And as of 11:45, USEC, naglabas po ng abiso ang NGCP na magkakaroon daw po ng or nasa yellow alert ang 1 p.m. to 3 p.m. ang Luzon, habang nasa 2 to 11 p.m. po ang red alert, and then 11 p.m. to 12 a.m. ang yellow alert.
4: Tama po yun. Meron na po kalatas ang ating National Grid Corporation. Pinagbigay alam na po nila sa kanilang anunsyo na meron pong red and yellow alert ngayong araw na to. Doon po sa panahon o sa mga oras na meron tayong red alert, sabi nga po natin, wala na po tayo, kinukulang na po yung ating reserba na siya pong nagkokontrol o nagbabalanse ng pagtaas at pagbaba ng ating mga demand o yung pangangailangan natin ng kuryente. Kapag ka nasagad po yun, pwede pong mag-implement tayo ng rotational brownout. Pero inuuna po natin ang implementation through our distribution utilities, yung po tinatawag na nating interruptible load program. So hanggat may makukuha po tayong kuryente, ginagamit po natin.
3: Okay. Yusek, maliwa po dito sa nabanggit nyo na rotational brownout, paano po tinitiyak o ano pa po yung hakbang ng DOE para po matiyak na may sapat na supply ng kuryente habang nagpatuloy po yung matinding init ng panahon?
4: Tayo po ay masusi nating binabantayan lahat po ng facilities, ng operation, ng maintenance, ng ating mga from the generation through transmission hanggang distribution po. May mga aviso na po tayo sa kanila na dapat ginawa, nag-prepare na po sila ngayong tag-init dahil alam po natin aangat o tataas ang ating konsumo ng kuryente. So, araw-araw po ay minomonitor natin or mas tinitindihan pa natin ang pagmomonitor natin kung saan po, kung kinakailangan, pinupuntahan po natin ang ating pong mga facilities. Patuloy po ang ugnayan natin at binibisita po natin yung mga facilities na nagkakaroon ng problema upang makasiguro po tayo na ginagawa nila yung karampatang pagsasaayos ng kanilang mga planta upang kung sakaling nagkaroon po sila ng outages, makabalik kagad sa serbisyo at matugunan ang pangangailangan natin sa kuryente.
3: Okay. Yusek, may tanong po tayo mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. May commitment po ba ang NGCP at mga generators kung kailan maaayos ang problema?
4: Sa lukuyan po, ang hinihintay natin ay ang tugon sa ating panawagan sa lahat ng generating companies at maging sa National Grid. Detaling rin ano-ano ang nangyari, paano ang ginagawa nilang pagkumpune ng kanilang mga facilities. Hinihingan din po natin ng eksakto o mas detalyadong panahon kung kailan nila maibabalik sa serbisyo ang kanilang mga facility. Nang dahil po dito, mas masusi po ang pakikipag-ugnayan natin sa kanila dahil kung meron pong pagkukulang ang sinumang stakeholders natin sa ating industriya ng kuryente, iimbestigahan po natin yan at atin pong kung may makita po tayong pagkukulang sa parte ng ating stakeholders, ito po ay i-endorse natin sa ating Energy Regulatory Commission upang patawan po ng karapatang parusa o penalties na naaayon po na sa ating mga rules and regulation.
3: Okay. So since USEC na naghihintay tayo ng kanilang sagot, meron po ba kayong binigay na takdang panahon o deadline para ayusin itong aberya na ito?
4: Tama po kayo. Dapat po ay immediate ang pagtugon nila. Ito po ay dapat sagutin kagad nila. Hanggat maaari po, within 24 hours, nasagot na po nila ang ating mga katanungan.
3: Okay. USEC, sa kabila po ng mga plant outages at duration, may sapat pa po bang contingency measures ang DOE sakali pong wag naman sana ilumalapan yung sitwasyon?
4: Patuloy po naman ang ating panawagan na lahat po ng sektor ng elektrisidad ay dapat nakikiisa. Kaya pati po ang ating mga konsumidor, ang ating po mga consumer, humihingi po tayo ng tulong at cooperation na sa pamamagitan po ng pagtitipid o tamang paggamit ng ating enerhiya at elektrisidad, ito po ay makakatulong para mabawasan po ng stress ang ating electric power industry system. Magtipid po tayo sa ating mga konsumo, ngunit maliban po dyan, ay pinaghahandaan po natin ano pa ba ang pwede natin gawin sa short term, medium term, at long term. Sa kasalukuyan po, nagmo-monitor po tayo ng maraming proyekto, mga bagong planta na itinatayo upang maging immediately available po ang mga planta na ito. Ganun pa rin po, dapat po ready po ang ating system operator na maikabit naman ang mga planta ng kuryente na itinatayo sa kasalukuyan.
3: Okay.
4: Sa ngayon po, may tinitingnan po tayo na 1,400 megawatts sa facilities na ready to be commissioned at nag-undergo na po ng testing and commissioning.
3: Okay. Speaking of solutions, Yusek, sa inyo pong perspective, gaano po kahalaga ang pagpasok ng renewable energy at mga bagong power sources sa pagpapalakas ng energy security ng bansa?
4: Maraming salamat po. Yan po talaga ang isinusulong ng ating kagawaran. Ang gamitin natin at pagyamanin po natin ang ating mga indigenous energy resources upang sa energy security, mabawasan po ang ating pagkakadepend o yung pagkakasalalay po natin sa mga imported na fuels. Kung madidevelop po natin ating mga renewable energy, ito po ay sa atin, hindi po ito maapektuhan ng presyo kung kaya't hindi lang po security ng capacity, kundi tamang presyo po ang makukuha natin. Pangalawa po, isinasaayos po natin, nagbibigay po tayo ng direktiba upang magkaroon tayo ng magandang transmission system. Yung po tinatawag natin na smart and green grid technologies na i-apply natin para maging mas efficient pa po ang pagbibigay natin ng servisyo ng kuryente.
3: Yusek, mensahe nyo na lang po sa ating mga consumer na nangangamba sa posibleng kakulangan ng supply ng kuryente sa mga susunod na araw.
4: Para po sa ating mga konsumidor, huwag po kayong mag-alala. Ang Department of Energy po ay mayroon pong mga naka-ready actions. Kami po ay nagmo-monitor ng ating sistema 24/7. Ngunit sa parte naman po ng ating mga konsumidor, kami po ay humihingi ng inyong pang-unawa at pakikiisa para po mag-implement tayo ng ating energy conservation at tamang paggamit ng ating enerhiya. Yun lang po at marami pong salamat.
3: Marami salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Bayan, marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
5: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gador, live dito lang sa PTV.

0: home is where your health journey begins.
1: Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
0: Ito po si Ninya Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
1: Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
3: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
4: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
5: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
6: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
7: Artsy Craftsy!
6: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV.
8: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
2: Kumanta ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone mula sa sine. Kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggat sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
9: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa heat index at sa El Nino alert status. Ating alamin kasama si Ma'am Analisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Ma'am Ana, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
10: Magandang tanghali po, Sir Joshua, sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon.
9: Good afternoon. Ma'am, sa patuloy po na pagtaas ng heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa, ano-ano na po yung mga lugar na kasagukuyan nakakaranas ng danger level?
10: Well, actually, medyo widespread yung mga lugar na nakakaranas ng matataas na heat index or kalinsangan between 42 to 51. So, dyan po, most regions sa may region 1, sa may Cardan, at the end, dito sa may region 2, sa may Central Luzon area, and even most parts po ng Visayas at Mindanao. And mostly po, nakikita natin yung mga coastal areas and yung ating mga tinatawag na mga valley dito sa may parte ng Cagayan area ay matataas na rin po yung ating heat index sa kalinsangan. At sa katunayan, last May 11 ay naitala din po natin yung highest maximum daytime temperature natin na 40.4 dyan sa may Isabela. So patuloy pa rin po na mainit pa rin talaga ang ating temperatura at mataas ang kalinsangan.
9: Okay, so malawak pala ito, ma'am. Now, with this being said, bakit po mahalagang bantayan minsan ang heat index kaysa po sa mismong temperatura? Pakipaliwanag po.
10: Well, kasi yung heat index, ito yung tinatawag nating feels like or yung human discomfort natin na kung paano nakakaramdam yung init o yung init factor na nararamdaman ng ating katawan, hindi lang po yung tinatawag na temperature outside ng ating body. So ito po kasi kasama yung tinatawag na relative humidity, kung gaano kataas yung kalinsangan at nagkakaroon po tayo ng medyo mas hindi comfortable temperatura ang kalagayan dahil nga po mataas ang relative humidity, hindi tayo makapag-release masyado ng pawis natin dahil marami po moisture ang ating kapaligiran. So, napakahalaga po natin malaman dahil ito ay napakalaki na implikasyon sa ating katawan at sa ating health as well.
9: Okay. Mamana, ito naman po dito sa El Nino Alert na inilabas nitong Abril. Ano na po yung pinakabagong update ng pag-asa dito at gaano po kataas ang posibilidad na tuluyang maranasan ito sa mga susunod na buwan?
10: Well, sa ngayon ay nakataas pa rin po ang El Nino Alert natin under sa pag-asa and sa alert and warning system natin. At sa nakikita po natin sa latest monitoring natin ngayon, Sir Joshua, ay talaga pong tuloy na tuloy na mataas ang posibilidad na magkakaroon po tayo ng El Nino. So, kung baka po pagdating ng June ay makapag-taas na tayo ng El Nino advisory dahil previously po, around 79% probability na around June, July, August ay magkaroon tayo ng El Nino. Ngayon po is more than 90% na yung chance na talaga po June, July, August, and around 82% may June-July na season ay mararanasan po natin itong El Nino at posible na rin po yung epekto nito.
9: Okay. Now, with that being said, Ma'am Ana, ayon po sa pag-asa, posible umanong tumagal ang El Nino hanggang early 2027. Ano po ang maaaring maging epekto nito pagdating po sa supply ng tubig, agrikultura, at maging sa kuryente nga po sa bansa? Lalo ito na nga naranasan natin mga rotational brownouts.
10: Well, sa ngayon, Sir Joshua, dahil nga dito pa rin tayo sa warm and dry season month. So, hindi pa yung direct ng epekto nitong paparating na El Nino. Pero nakakaranas na tayo na may init na temperatura at mataas na linsangan na apektado yung ating health at ating energy sector. Ang mga posible pong epekto nitong El Nino na paparating is ito po pa naman ng ating habagat yung July, August, Sir Joshua. Ay posible po magkaroon tayo ng maraming heavy rainfall events bago po natin maranasan yung possible na mabababa or reduction ng ating tubig. So, ibig sabihin po, kailangan po tayong maghanda pa rin dito sa paparating na epekto ng El Nino sa panahon na habagat na kung saan mas mataas po ang chance usually na mas marami tayong ulan sa panahon ng habagat kapag may El Nino. And then after po ng habagat, dyan po natin unti-unti na mararanasan yung potential na dry spell or prolonged drought condition. At kung ito nga po ay magtutuloy-tuloy, becoming strong or may possibility nga po na very strong yung nakikinig natin ng mga super El Nino, tumataas din po yung posibilidad ay possible po na up to first quarter next year, mararanasan pa rin po natin itong mainit na temperatura nito.
9: Okay. May tanong po tayo mula kay Ivan Mayrina ng GMA News, Ma'am Ana. Ibig sabihin po ba mas iinit pa ang panahon at gaano po kainit?
10: Well, sa ngayon, nandito pa rin tayo sa peak ng ating tag-init, yung ating warm and dry season na ito. Pero meron na tayong mga nararanasan din ng mga localized thunderstorm activity or isolated rain shower. So, ibig sabihin dahil nasa tindi ng kalinsangan, painit na temperatura ay nandiyan na rin po, prevalent na rin po yung mga local thunderstorm activities natin. So, sabihin mga mag-uulan na sa mga susunod na mga araw pa sa ibang area ay nagpapalabas na po ng thunderstorm warning ng Pag-asa Regional Services Division natin. And after po yan ay tilting na rin po mamamonitor na natin yung pagdating ng ating tag-ulan associated ng ating habagin season.
9: Okay. Kaugnay po niyang mga nabanggit niyo na localized thunderstorm, ayon po sa Pag-asa maaaring magkaroon ng above normal rainfall dito po sa western section ng bansa kahit may El Nino dahil sa habagat. Pakipaliwanag po ulit ito.
10: Yes po, kasi usually kapag habagat season, yung track ng ating mga bagyo, hindi pa siya masyadong mapasok sa delivery of responsibility. So, nangyayari, nagre-recurve siya. So, kapag nagre-recurve siya at hindi tumatama sa kalupaan, then panahon ng ating habagat, yan po yung humahatak ng tinatawag natin southwest monsoon rainfall. Kaya yun po yung mga posibilidad na posibleng mangyari sa panahon ng habagat season natin habang yung track ng ating mga bagyo ay nagre-recurve pa during the early part po or early season ng ating habagat in July, August. And then makita po naman natin kapag itong mga pagdating po ng August, September, October, ito naman po yung mga landfalling or crossing nating mga bagyo. So, ito naman po yung posibleng mga lukhang makapaminsala, maaaring tulad nito maraming ulan o malakas na hangin. So, yun po yung dapat nating pagtandaan dahil historically po, kapag merong El Nino, mas marami po ang typhoon at super typhoon category. Ibig sabihin, mapaminsala, maaaring mapaminsala dahil malakas ang hangin at posibleng po yung mga kasamang pag-ulan.
9: Okay. Ma'am, pakipaliwanag din po, paano po ang monitoring ng Pag-asa sa posibleng epekto ng El Nino sa water levels sa Mampo ng ating mga dam tulad ng Angat Dam at iba pang pangunahing pinagkukunan ng tubig?
10: So, meron po tayong Hydrometeorology Division na nagmo-monitor po dito sa ating mga monitor dams natin. And also, Pag-asa being a member of the Technical Working Group for Angat Dam Operation, ay meron po tayong close coordination with the working group headed by NWRB at kasama tayo po natin yung ating mga water concessioners, WSS at PIA. So, minomonitor po natin at tinilingan po natin kung paano po natin mamamanage well yung ating mga patubigan. At sa ngayon po ay, although may mga pagbaba ng mga level ng tubig ng dam, so usually naman po ay it happened as long as nagkakaroon pa rin po tayo ng normal operation sa ating mga dams. Then, hopefully po pagdating ng habagat, dahil sa aming kapon natin ay tinataya natin maaaring mararaming ulan din sa may parte ng Luzon area na kung saan mostly dyan yung ating mga dams ay makukutaan pa rin naman.
9: Okay. Ma'am, sa pagtaas po ng demand sa kuryente, dahil nga po sa matinding init ang panahon, sa panig po ng Pag-asa, nakikita niyo po ba na yung kasalukuyang weather conditions ay may direktang epekto sa red at yellow alerts na naitala sa power grid nitong mga nakaraang araw?
10: Well, definitely meron po, lalo-lalo na po doon sa consumption o yung demand po ng ating mga kailangan ng kuryente or power sa panahon ng tag-init. Siyempre, madami gumagamit ng aircon, madami gumagamit ng mga freezer, refrigeration para po malamigan tayo sa mga ganitong panahon. And also, kapag mainit po kasi yung temperature, yung pong ating mga turbine, yung mga power turbines natin, inihirapan din po yung mag-generate ng power. So, talagang malapit po ang epekto din.
9: Okay. Now, with that, ano po kaya ang dapat gawin ngayon ng mga lokal na pamahalaan at maging ng mga ordinaryong mamamayan bilang paghahanda po sa posibleng full-blown na El Nino?
10: So, dito po sa national government ay nagkaroon na po tayo ng coordination meeting doon sa ating task force El Nino na kung saan po pati mag-sector na mga clusters po gaya ng agriculture, energy, health, water at saka po yung ating public safety ay nagkaroon na po ng pagpupulong at coordination meeting na kung saan ito po mga policies na ito, yung strategic action plan natin for El Nino ay atin po ina-update at nire-revisit. El Nino ay atin po ina-update at nire-revisit. El Niño ay ating pong ina-update at

Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito, ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rabies ang isang hayop kapag ito ay nagbago ng ugali at naging agresibo at matatakutin. Labis na naglalaway, nagkaroon ng takot sa tubig at liwanag, nanginginig at nahihirapang lumakad. Ito rin ay maaaring mamatay sa loob ng 10 araw matapos makitaan ng sintomas. Upang maiwasan ang rabies, pabakunahan ang mga alagang hayop taon-taon. Huwag silang hayaang gumala sa kalsada at iwasang lumapit o hawakan ng mga di kilalang hayop. Maaari rin kumuha ng pre-exposure anti-rabies vaccine ang mga individual na may mataas na posibilidad ng exposure gaya ng mga veterinarian at may-ari ng pet shop. Kapag

Tukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gador, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, paglulunsad ng administrative petition for correction automated system ng Philippine Statistics Authority ating tatalakayin. Kasama si Attorney Eliezer Butch Ambatali, Legal Services Director. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, paglulunsad ng administrative petition for correction automated system ng Philippine Statistics Authority ating tatalakayin. Kasama si Attorney Eliezer Butch Ambatali, Legal Services Director ng Philippine Statistics Authority. Attorney Ambatali, magandang tanghali po. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Sir Joshua.
0: Attorney Butch, sa paglulunsad po ng bagong administrative petition for correction automated system o APCAS, paano po nito mapabibilis ang proseso ng correction sa birth certificate at ibang civil registry documents na ito araniwang problema ng ating mga kababayan at minsan ito matagal ng taon bago nila makorek?
1: Tama yan, Sir Josh. Ang APCAS natin ay gumagamit ng makabagong teknolohiya para mapabilis nga ang pagproseso ng ating mga petitions for correction sa clerical errors ng ating birth certificate, marriage certificate, at death certificate. Pinapabilis nito ang pagproseso dahil sa hindi na tayo umaasa sa manual copies ng mga petitions. Ito pa ay itinatransmit via courier, o kung minsan kapag hindi inaabot ng mga registered couriers natin, ito ay pinatransmit via snail mail. Mm-hmm. sa ating mga koreyo na nagtatagal yung pagda-transmit. Yun pa lang ay mas mapapabilis na yung pag-transmit ng petitions galing sa ating mga local civil registry offices patungo sa legal service ng PSA.
0: Okay. Attorney Butch, yung ilan natin mga kababayan, yung nasa kanilang mga birth certificate, kadalasan yung sa kasarian, yung male-female, nagkakaroon ng hindi tamang indikasyon. So, pakipaliwanag po, ano ba nangyayari doon? Bakit nagkakamali na yung kasarian ng isang tao, minsan natin?
1: Sir Joshua, minsan kasi yung mga form natin ay itinitik lang yung
0: boxes
1: okay. ng kasarian. Siguro dahil sa pagmamadali, mm-hmm. Nagkakaroon ng maling pagkakatik ng kasarian. So okay. Instead na supposedly male sana siya, mm-hmm. natitik nila yung female. O kaya mali din yung naisusulat ng attendant,
0: no? Okay.
1: Kasi yung bagong panganak dahil siguro sa meron pa siyang anesthesia or mm-hmm. something like that. Mm-hmm. Nagkakaroon ng kalituhan during the time ng preparation ng birth certificate.
0: Okay. Well, Attorney Butch, mababawasan din umano ng hanggang 80% ang processing time ng correction petitions. Gaano po ba katagal dati ang proseso at gaano na lamang ito kabilis sa ngayon sa ilalim ng APCAS?
1: Oo. Ang usual na tagal ng pagpaproseso galing sa local civil registrar hanggang sa ito ay ma-review ng Philippine Statistics Authority Legal Service, nagtatagal ito ng 3 to 6 months or mas matagal pa.
0: 3 to 6 months, ito yung normal?
1: Normal. Okay. Ang 3 months ay may kabilisan na ito considering na itatransmit nga yung manual copy ng petition sa legal service. Pero sa APCAS, Sir Joshua, ang itatagal lang nito ay around 1 month.
0: Okay.
1: Around 1 month ng coming from the local civil registry offices. And this already include yung pag-post na 10 days
0: okay.
1: ng ating mga local civil registry offices. Kasi okay. kailangan na maipost ito sa kanilang bulletin board okay. sa ating mga munisipyo. O kapag change of first name or change of sex or change of birth date, kailangan itong ipublish sa newspaper ng 2 linggo.
0: Okay. Pero kasama din doon sa 1 month.
1: Oo, Sir Joshua.
0: Alright. Now, meron po tayong mga ilang kababayan din na ang problema ay ipinanganak sa malalayong probinsya na ngayon ay namamalagi na dito sa syudad, sa Maynila o sa ibang mga kalapit na lalawigan. Paano yun? Paano magiging proseso? Sakop din ito ng APCAS?
1: Sa ngayon, ang proseso

0: So natin ay inaallow natin ang migrant petition doon sa regular na filing ng petition. Sa APCAS, meron na tayong mga plano na include din ang migrant petition. Ang migrant petition ay kung kunwari ikaw ay ipinanganak sa Mindanao pero nandito ka na sa Maynila dahil nagtatrabaho ka dito, pupwede mong i-file ang iyong petition for correction sa pinakamalapit na munisipyo o city hall kung saan mas madali yung pagpa-file mo ng petition for correction. At yung local civil registry office ang maghahatid or magpapadala naman sa iyong petition doon sa kung saan ka nakarehistro.
1: Okay.
0: Ito yung migrant petition na tinatawag natin. Sa APCAS, sa ngayon, hindi pa included sa current na development ng APCAS, pero sa susunod na phase ng APCAS, i-include na natin ang migrant petition para mas mapadali ang pagproseso ng mga nag-migrate na sa ibang lugar na mga kababayan natin.
1: And for sure, mas bibilis yung proseso niyan. Pero ito po, in terms of security, Attorney Butch, paano po masisiguro ng PSA na ligtas at protektado yung mga sensitibong personal information ng mga aplikante sa bagong digital system na ito, lalo at naglilipanan na yung mga scam at iba pang katiwalian?
0: Yes, Sir Joshua. Ang nung dinevelop natin ang APCAS, talagang sinigurado natin na sumusunod ito sa privacy by design. Bukod sa kanyang development, naglagay din tayo ng mga policies na yung operations ng or implementation ng APCAS ay sumusunod sa privacy Data Privacy Act. Isa sa mga inimplement natin dito is that yung strict regulation or control ng mga accounts. Ito ay hindi muna natin inopen sa public. Ang mga inopen lang natin na accounts ay doon sa mga local civil registry offices.
1: Okay.
0: Para hindi masyadong vulnerable ang ating sistema. Bukod dito, hindi mabubuksan ang APCAS kapag hindi nakapasok ito sa virtual private network na ipinoprovide ng PSA. Bukod nito, gumagamit tayo ng multi-factor authentication para sigurado tayo na yung may-ari lang ng account ang makakapasok sa ating system.
1: Okay, that's good to hear. Now, balikan ko po yung nabanggit kanina na mga human errors, yung nga minsan nagkakamali ng box na tinitik in terms of gender and other information. Sa tingin niyo po, paano po makatutulong itong APCAS para mabawasan yung backlog at yung nga po mga human errors sa proseso?
0: Yung nakikita natin na pagbabago or yung kamalian doon sa pagpe-prepare ng birth certificate or marriage certificate, may iwasan natin to sa digitalization. Meron po kaming isang inilulunsad naman ngayon, yung electronic CRBS or electronic CRS system, civil registration system. Dito mas magkakaroon tayo ng mas konti na na error doon sa pag-prepare ng mga civil registry documents dahil sa intuitive po yung system na yon through a digital platform. Dito naman sa APCAS, may iwasan naman yung maling pag-prepare ng petitions.
1: Okay.
0: Dahil sa meron tayong ginagamit na feedback mechanism. Kapag nakita ng reviewer na may inconsistency doon sa petition at saka mga supporting documents, pwede namin ibalik muna, hindi muna namin siya didesisyonan at ibalik at i-correct ng local civil registrar. Yun po yung yung sinasabi natin na reduction ng human errors in the preparation of the petition for correction.
1: Okay, not for the registration. Okay. Yes. Separate yun. Dahil dito yung APCAS pala is for the petition, for the correction. Yes. Now, can you explain po, ito po, dun sa APCAS po, paano po naging mas simple yung proseso mula sa dating 12 steps na ngayon ay 6 steps na lamang?
0: Opo, Sir Joshua. Ang 12 steps na sinasabi natin would rely or depend on the manual processes kasi. So, ibig sabihin, yung pag-transmit ng papel, hard copy, patungo sa legal service ay nag-i-entail ito ng mga administrative procedures para masigurado natin na yung controls ng documents ay nandoon. So, unang-una, meron kaming step na itatransmit mo sa PSA galing sa local civil registry office, yung mailing.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ng mailing, kailangan naming ma-receive yon at bubuksan namin yung parcel. So meron pong unboxing na nangyayari sa legal service every time na makaka-receive kami ng petitions. Itong mga administrative processes na to, ito na yung natanggal doon sa APCAS. Sa APCAS kasi wala ng physical transmittal ng mga documents, it will be done online. All the transmittals are done online. And the decisions, even the transmittal of the decisions, going back to the local civil registry offices will be done online.
1: Kasi nagpapatagal nga doon yung snail mail, yung sa courier, yung pag-transmit ng mga dokumento. Ito po, may mga bagong requirements po ba para sa mga nais magpa-correct ng kanilang pangalan, birthday o kasarian sa ilalim po ng bagong system?
0: Na isinasaad doon, same pa rin po yung mga kailangan na i-submit ng ating mga kababayan doon sa mga magfa-file ng mga petition for correction. Ang natanggal lang siguro po dito ay yung kailangan ng courier fee.
1: Yun. Oh. So mas makakatipid pa pala.
0: Mas makakatipid po ang ating mga kababayan doon.
1: Binanggit din Attorney Butch na ng PSA na gender inclusive feature na meron itong APCAS. Pakipaliwanag po, paano po ito gagana lalo na para sa mga aplikanteng kailangan magsumite ng medical certification?
0: Opo. Nire-respeto po ng PSA ang dignidad ng tunay na kasarian ng ating mga kababayan at kung may mali doon sa kanilang kasarian, sa kanilang birth certificate, ito ay nakakapag, ang APCAS or even the RA 9048 preserves that dignity. No? Ang pagsasubmit ng medical certificate ay inilagay doon as a requirement para ito ay makakasigurado tayong sinuri ito ng isang eksperto, no? So pinapangalagaan namin tong dignidad na to na maitama ang kasarian ng isang individual.
1: Okay. Now, attorney, sa kasalukuyan po, ilang local civil registry offices na po ang gumagamit ng APCAS? Meron po ba tayong plano na mas palawigin ito nationwide?
0: Yes, Sir Joshua. As of April 30, 2026, we already have 201 local civil registrar's registry office which are using APCAS, no? As of date, meron na tayong na-onboard na 225, including yung lahat ng mga local city civil registrars ng Metro Manila. At ito ang inaasahan natin na makakapagpababa ng manual processing sa buong Pilipinas dahil mostly ang mga natatanggap nating mga petitions ay galing sa Metro Manila, okay. Sir Joshua.
1: So nasa 225 petitions?
0: Local City
1: Registrar. Yeah, yes. Alright, well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon, Attorney Butch.
0: Opo, antabayan niyo po ang mga updates natin hinggil dito sa APCAS at meron na po tayong mga local civil registrars na naka-onboard dito sa APCAS at ready na po sila na tumanggap ng mga petition sa APCAS. Kung hindi naman po naka-onboard pa ang inyong mga LGUs sa munisipyo at mga syudad sa APCAS, pwede nyo pong isang guni ito sa ating mga local government units para once and for all ay mag-onboard na po sila sa APCAS.
1: Okay. So yung proseso naman ay mabilis lang naman yun. Once they go on board, pwede na silang tumanggap ng petition.
0: Opo. Itinitrain po natin ang mga local civil registrar's office natin at may onboarding process siya. Pero madali lang naman po. Pagkatapos po ng account creation, they are ready to use the APCAS.
1: Okay. So user-friendly naman pala. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Attorney Eliezer Butch Ambatali, Legal Services Director ng Philippine Statistics Authority. Thank you, Attorney Butch. Thank you, sir. Bayan, huwag kayong bibitiyong, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Health Watch, alertong pangkalusugan. Ang influenza o trangkaso ay nakahahawang sakit sanhi ng influenza virus na nagdudulot ng impeksyon sa respiratory tract ng tao. Apektado nito ang ilong, lalamunan at baga. At naisasali sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo at simpleng pakikipag-usap sa taong may sakit. Ilan sa simptomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pamamagana ng lamunan, sakit ng ulo, panginginig, panghihina at pananakit ng katawan. Kapag nakaramdam ng trangkaso, takpan ang bibig at ilong kung babahing o uubo. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga kasama sa bahay. Siguruhin na mayroong sapat na pahinga. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. At kumonsulta sa inyong doktor o pinakamalapit na health center. Tandaan, importante ang personal hygiene at regular na pagbabakuna sa pag-iwas sa influenza. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo

0: ipinagmamalaking hatid ng inyong PTV regional team.
1: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
0: Usapang derechahan at makabuluhan.
2: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
3: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
4: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na magsisimula na ngayong araw, May 15, ang pagpapalabas ng mid-year bonus ng mga kawani ng gobyerno. Ito ay alinsunod pa rin sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kilalanin at suportahan ang mga lingkod bayan sa bansa. Ayon sa DBM, tinatayang 73.456 billion pesos ang inilaan para sa 2026 mid-year bonus na matatanggap ng mahigit 1.9 na milyong kawani, kabilang ang sibilyan, militar at uniform personnel sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Binigyan din ni DBM Secretary Rolando Toledo na ang napapanahong pagpapalabas ng mid-year bonus ay patunay na pagkilala ng administrasyon sa sipag, dedikasyon at mahalagang papel sa paghatid ng serbisyo publiko sa bawat Pilipino. Ayon pa sa kalihim, nailabas na ng buo ang pondo para sa nasabing pondo sa simula pa lang ng fiscal year para matiyak ang maagap na pagbibigay ng nasabing benepisyo. Samantala, nagpaalala naman ang Bureau of Internal Revenue sa huling araw ng paghahain ng annual income tax returns ngayon. Ayon sa ahensya, malaki ang naitulong ng pagpapalawig ng deadline sa mga taxpayer para maayos na makapag-comply sa mga obligasyon sa buwis. Nagpasalamat din ang ahensya sa mga tapos na mag-file at magbayad at hinikayat ang mga hindi pa nakapag-file na ihabol ngayong araw para makaiwas abala at penalties. At para matulungan ang mga taxpayer ngayong huling araw ng ITR filing, pinakilos ng BIR ang mga Revenue District Office, e-lounges at Taxpayer Assistance Center sa buong bansa. Nagbukas din ang Electronic Tax Filing Center, Tax Assistance Center ang ahensya para sa dagdag na suporta sa mga katanungan ukol sa electronic filing. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology at MMDA ang 24/7 na libreng Wi-Fi sa mga pasahero ng Pasig River Ferry Service. Ayon sa DICT, secured ang Wi-Fi at filtered din ang mga sites na maaaring ma-access. May report si J.M. Thompson.
5: Sa patuloy na pagpapaigting ng serbisyo ng Department of Information and Communications Technology or DICT, katuwang ang Metropolitan Manila Development o MMDA, mayroon ng free Wi-Fi sa 12 istasyon ng Pasig River Ferry Service na 24/7 bukas. Inaasahang nasa 1,000 pasahero kada araw ang magkakaroon ng free Wi-Fi access. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, malaking bagay ang ganitong serbisyo para sa mga commuter, lalo't parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao ang internet. Kaya mahalaga na sa tuwing sila ay bumabiyahe, may pagkakataon silang palaging maging updated sa mga pangyayari sa paligid. Tiniyak naman ang kalihim na secured ang free Wi-Fi na ito at filtered din ang mga sites na posibleng ma-access.
6: Maliban sa nagfi-filter kami ng content na bawal, ganyan, minomonitor po ng ano natin yan, Cyber Security Bureau. So chine-check po yan para masigurado hindi naman magamit dun sa hindi magandang bagay.
5: Siniguro naman ni MMDA Chairman Don Artes na tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaayos ng mga istasyon ng Pasig River Ferry Service para mas marami pang tumangkilik dito.
7: Continuously, tinitry po natin improve mga istasyon, yung ating po mga ferries. In fact, may dalawa po tayong na-procure na additional na naghihintay na lang po ng delivery.
5: Kaugnay rito, mayroon ding natanggap ang ahensya na electric ferry mula sa Department of Science and Technology na gawa mismo sa ating bansa. Sa pagtutulungan ng DICT, MMDA at ng lokal na pamahalaan ng Pasig, inaasahang magkakaroon na rin ng free Wi-Fi sa mga parks at palengke sa lungsod. Ayon kay Mayor Vico Soto, Malaking tulong ito sa mga Pasigenyo dahil sa panahon ngayon, maraming bagay ang napapadali ng pagiging konektado.
6: Sa mga panahon ngayon, ang connectivity ay hindi na lang po isang luxury, kundi isa rin pong necessity. Kailangan po natin sa pag-aaral, kailangan sa trabaho, at pati sa pag-relax, kailangan din po ito. Naging kasama na to sa buhay natin. Ano?
5: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
8: Ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
8: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
15: Ang
11: Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
15: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS eVox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Siyempre po, napapakinggan na rin ang Radyo Pilipinas World Service sa Ibayong Dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanin po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon.
11: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
15: Sa ating mga balita, makatotohanan at patas na imbestigasyon sa nangyaring gulo sa Senado, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalita si Alvin Baltazar.
16: Katotohanan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lumitaw kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NBA Director Melvin Matibag na kasama siya sa isinagawang pulong kahapon sa palasyo at ang inuuto sa kanya ng Pangulo, siguraduhin magiging makatotohanan at patas ang pagsisiyasat sa naganap na shooting incident. Partikular anyang gustong madeterminaan ni Pangulong Marcos kung sino ang may pagkukulang sa nangyaring gulo. Gusto rin ani Matibag na punong ekutibo na mapapanagot ang mga taong dapat mapapanagot sa insidente. Sa panig naman ni PNP Chief General Jose Melenso Nartates, tiniyak nito na gagawin nila ang lahat para mapabilis ang pagresolba sa naturang pangyayari. Sa ngayon, hindi pa niya masabi kung ano ang eksakto at aktual na nangyari dahil nagpapatuloy pa ang pagsisiyasat. Pakinggan natin si NBI Director Melvin Matibag.
17: Siguraduhin ang investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
15: Sa kaugnay na balita, bukas ang National Bureau of Investigation o NBI na maimbestigahan kasunod ng putukan sa Senado na umano'y planado para makataka si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police o PNP. Una na rin sinabi ni Matibag na magkakaroon ng interagency collaboration ang mga law enforcement agency kasama ang Department of Justice at iba pa kaugnay sa mga susunod na hakbang.
17: Bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
15: Si NBI Director Melvin Matibag.
11: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
15: Tiniyak mismo ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na ligtas na ang Senado kaugnay pa rin ito ng naganap na kaguluhan sa Senate building nitong Miyerkules ng gabi. Ani Aplasca, mahigpit nang naka-secure ang buong Senado at ligtas nang makakapasok ang mga senador at iba pang staff at empleyado ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
18: I can assure everyone, our public, senators, and all employees and members of the Senate na the Senate is very much secure as of this time.
15: And ang pahayag ni Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasco.
11: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
15: Iginiit ni Akbayan Partilist Representative Jel Jocno na naiwasan sana ang kaguluhan sa Senado kung sumuko na lang ng matiwasay si Senador Bato de la Rosa. Ani Jocno, malinaw ang obligasyon ng Pilipinas bilang isang estado para irespeto at isilbi ang warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato. Dagdag pa ng mambabatas na dapat tumalima rin ang bansa sa mga international legal commitments nito.
19: There's really no question about it na dapat igagalang ng ating pamahalaan ang inisyong warrant ng ICC. Whether you belong to the legislative department, you belong to the executive department, or the judicial department, yun ay isang obligasyon natin bilang Estado. At kahit sabihin natin na wala na tayo at hindi na tayo kasama ng International Criminal Court, may jurisdiction sila sa kaso dahil nangyari yun nung tayo ay membro pa.
15: Pahayag ni Akbayan Partilist Representative Chel Jocno.
11: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
15: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa loob ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay SP Cayetano, bandang 1:27 ng hapon, pinaalam sa kanya ni Senador Jinggoy Estrada na wala na si Senador Bato sa Senate building. Nakatanggap rin si SP Cayetano ng mensahe mula sa asawa ni Senador Bato kung saan sinabi niya ng senador na batid nitong habang tumatagal na nananatili ito sa poder ng Senado, mas nadadamay ang mga taga-Senado.
20: Sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto, sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me, habang tumatagal kasi siya dyan sa loob, ay mas nadadamay pa kayo.
15: Samantala, iginiit din ni Cayetano na hindi matatawag na tumakas si De La Rosa dahil wala pang warrant of arrest laban dito. At ang ibig sabihin niya rito ay warrant of arrest mula sa isang korte ng Pilipinas na siyang kanilang kikilalanin. Nilinaw rin ni SP Cayetano na wala na ngayon sa protective custody ng Senado si Senador Bato dahil kusa itong umalis.
20: Mali yung word na escape because there's no warrant eh. Diba? There's no warrant. So he's free to go. When you, for example, pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis. It happened kay June Lozada. He slept on my couch on the fifth floor and then nung sinabi doon na lang siya sa mga madre and then sinabi doon na lang siya sa Lasal Green Hills, lumipat siya doon.
15: Iyan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
11: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
15: Senado dapat magpaliwanag kung paano nakalabas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pasilidad nito. Si Melanie Valdos Reyes sa report.
1: pinagpapaliwanag ni mamayang Liberal Party List Representative at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang Senado kung paano nakalabas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanilang pasilidad. Ito ang naging reaksyon ni De Lima matapos kumpirmahin ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa kustodiya ng Senado si de la Rosa. Ayon kay De Lima, ang protective custody ay hindi dapat gamitin upang pagtakpan o tulungang makatakas ang isang taong may warrant of arrest. Iginiit din niyang malinaw umanong may tumutulong kay De La Rosa na anya'y umiiwas sa pananagutan. Si De La Rosa, dating hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng Administrasyong Duterte, ay nahaharap sa mga usapin ng pananagutan sa harap ng International Criminal Court kaugnay ng madugong kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
15: Muli naghain ng panibagong mosyon sa Korte Suprema, ang kampo ni Senador Bato de la Rosa kaugnay pa rin ng nangyaring putukan at tensyon sa Senado. Sa online post ni Attorney Israelito Torion, abogado ni de la Rosa, naghain sila ng very urgent manifestation of supervening events with reiterative prayer para sa hiling na temporary restraining order o TRO kaugnay ng kanyang petisyon. Ipinabatid din ni De La Rosa sa Korte Suprema ang nangyari sa Senado kahapon na nagpapakita ng mas agarang pangangailangan na maglabas ng temporary restraining order, status quo ante order at iba pang injunctive reliefs para harangin ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC.
11: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
15: Impormasyon ng umano'y kahina-hinalang Wi-Fi activity sa Senado, bineberipika na ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Si Mary Ann Bastasa sa balita.
21: Kumikilos na ang Department of Information and Communications Technology o DICT para beripikahin ang umano'y kahina-hinalang Wi-Fi activity sa paligid ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ng DICT na nakatanggap ng impormasyon ang Cybersecurity Bureau rin ito mula sa isang online post kaugnay naman ni suspicious wireless access point activity sa network environment ng Senado kahapon May 14. Gayunman, nilino ng ahensya na wala pong kumpirmasyon kung totoo ito at kung may nakompromisong government system o critical digital infrastructure kaugnay niyan. Sa ngayon, nagsasagawa pa umano ito ng validation at assessment para matukoy ang naturang impormasyon. Kaugnay nito ay pinapayuhan ng netizens na maging maingat sa pagbabahagi ng mga cybersecurity-related post online para maiwasan ang pagkalito at pagkaalarma ng publiko. Bilang pag-iingat, hinikayat din to ang publiko na kumonekta lamang sa mga official at verified Wi-Fi networks, i-disable ang automatic Wi-Fi connection sa mga gadget at i-report anumang kahina-hinalang network activity sa mga otoridad. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
15: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na 5 individual na ang natukoy nila bilang persons of interest na sangkot sa panghihikayat sa publiko online na pumunta sa Senado at magsimula ng kaguluhan. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, nai-refer na nila sa otoridad ang mga nasabing individual para sa investigasyon. Paglilinaw pa ni Aguda na wala namang naganap na anumang cyber attack kung nag-ugat lang ito sa aktibidad ng mga nasabing POI na nag-post online at nanghikayat sa publiko na lalo pang palalain ang nangyaring tensyon sa Senado.
22: Meron na kaming 5 persons of interest. Ito po yung mga nagsubok po na manggulo social media. So, ang ginagawa nila is maghikayat po ba ng mga tao through false information na pumunta sa Senado, tapos makigulo, tapos mali-mali yung mga information eh. And yun din po yung pakiusap ko sa publiko, buti na tanong mo ako. Sana po suriin natin yung pinagagalingan ng news.
15: Iyan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
11: Pa- Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
15: Sa iba pang pangunahing balita, tiniyak mismo ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na naibibigay sa lahat ng apektadong residente ang mga inilaang tulong ng pamahalaan dahil sa epekto na aktibidad ng bulkang Mayon, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand or Marcos Jr. Ani Gatchalian, higit sa pamimigay ng family food packs, pangunahing hiling ngayon ng mga lokal na pamahalaan sa Albay ang pagpapalawak pa ng emergency cash transfer at cash assistance para sa mga apektado. Sa kasalukuyan, pumalo na sa 11 milyong piso ang naipamahagi sa mahigit 1,000 pamilya sa ilalim ng emergency cash transfer. Umaarangkada na rin ang pamimigay ng cash assistance sa nasa 6,411 na magsasakang apektado ng aktibidad ng bulkang Mayon.
0: We've scaled it up since, and we are now disbursing close to 65 million pesos because we're looking at a catchment of around 6,500 families. I came here because one, we want to look at the actual disbursement to make sure that nasa maayos na, na pamamaraan. But more than anything, I met Gov because nag-usap pa kami on ways forward. Sabi ko nga sa kanya that the president's instruction is very clear. The national government, DSWD in particular, is behind the province of Albay to make sure na kung meron pang kakailanganin, eh nandito ang DSWD.
15: Iyan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
11: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
15: Aita sa Pampanga, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa rice assistance. Ang ulat mula kay Raquel Bayan.
2: Nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang indigenous community sa Pampanga para sa pamamahagi ng pamahalaan ng 10 kilo ng dekalidad na bigas na anila ay malaki ang maitutulong sa kanilang pang-araw-araw na problema sa pagkain. Ayon sa 53-year-old Aita na si Merly Canduli, ang kanyang paggastos ay nagmumula sa paggawa ng uling. Hindi anya ito sapat upang suportahan ang kanyang pamilya, kaya't malaking tulong ang libreng bigas ng Marcos Administration. Si Checha Narciso naman na paglalabad ang kabuhayan. Pinuri rin ang libreng bigas program ng administrasyon sa ilalim ng bawat bayan makikinaba. Ayon kay Pangulo Marcos, puspusan na ang trabaho ng pamahalaan upang maabot ang target na wala ng gutom sa Pilipinas sa pagbaba niya sa pwesto. Sa pagbisita ni Pangulo Marcos sa Pampanga, nasa 1,500 aitas ang nakatanggap ng libreng bigas mula sa gobyerno.
3: Mayroon pa po tayo mga Pilipino na ay kuminsan, minsan lang kakain sa isang araw, kuminsan dalawang araw na, hindi dalawang beses lang kakain, minsan lang kakain. Kaya hindi naman tama yun. Kaya ang sabi namin, unahin natin yung pagkain. Huwag po kayong mag-alala na minsanan lang ito. Ito ay patuloy namin gagawin 6 beses sa bawat taon. So every 2 months, magbibigay tayo ng 10 kilo na sako ng bigas. Ang pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Hindi ko po tayo, tinatrabaho po natin yan.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
15: Department of Energy o DOE inatasan ng National Grid Corporation of the Philippines na magsagawa ng full disclosure sa nangyaring tripping sa ilang transmission lines sa Luzon Grid. Mag-uulat si AJ Ignacio.
23: Inatasan na ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magsagawa ng full disclosure sa nangyaring tripping ng ilang transmission line sa Luzon Grid. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na kinakailangan malaman ng taong bayan ang naging dahilan ng tripping ng ilang mga transmission lines, dahilan ng pagkakaroon ng load dropping at rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Dagdag pa ni Garin na nakaanda ng umalalay ang mga technical teams ng kanilang kagawaran upang hindi na maulit at ang nangyari at nakamonitor na rin ang mga ito sa iba pa mga transmission lines na posibleng magkaaberya. Siniguro naman ang kalihim na on top of the situation na ang Energy Department sa nasabing insidente. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
15: All set na ang isinasagawang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang Open Government Week. Sa panayam kay Department of Budget and Management o DBM Local Government and Regional Operations Group Head, Assistant Secretary Ryan Lita, hindi lang sa bansa ginaganap ang Open Gov Week dahil maging mga gobyerno ng ibang mga bansa ay ginugunita ito. Layo na nasabing aktibidad na paigtingin ang transparency, accountability at participatory governance sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mailapit ang mga serbisyo nito sa publiko. Dagdag pa ni Lita na sa ilalim ng Open Government Partnership, katuwang din ng pamahalaan ang mga civil society organizations.
5: May inisyo na circular letter ang DBM Series of 2026-06 kung saan nakasaad po ang guidelines na gagawin ng mga government para i-adapt or ilunsad sa kanilang mga programa, activity at proyekto ang prinsipyo ng Open Government Partnership. Mm-hmm. So nakalagay dito yung guidelines patungkol sa 2026 Open Gov Week na hinihikayat ang bawat ahensya na makilahok.
15: Samantala, hinihikayat din ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na maging ang mga partner nito na civil society organizations na magtalaga ng isang open house day sa kanilang tanggapan upang makita mismo ng publiko kung paano gumagana at nagsasagawa ng operasyon ng mga ahensya at institusyon ng pamahalaan. Sa tulong kasi nito, hindi lang serbisyo ang maibibigay sa sambayanan kundi sapat na kaalaman upang maisulong ang open, participatory at inclusive governance.
5: Ang bawat ahensya ay inaasang magtalaga ng kahit isang open house day sa loob ng observance period.
6: Yun.
5: So tinatawag namin itong open house day kasi ibig sabihin binubukas nila ang kanilang mga serbisyo sa iba't ibang sektor ng publiko. Maaring kabilang sa mga aktibidad nito ang information and education activities tungkol sa kanilang mandato, programa at serbisyo ng ahensya. Nandito rin yung citizen engagement initiatives gaya ng public dialogues at consultations na very core talaga siya ng mga civil society organization.
15: DBM Local Government and Regional Operations Group Head, Assistant Secretary Ryan Lita.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
15: Department of Migrant Workers o DMW, pinag-iingat ang publiko laban sa mga nag-aalok ng trabaho abroad sa Facebook at iba pang social media platforms. May ulat si Quincy Kahilig.
7: Nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho abroad para makaiwas sa mga modus gaya ng illegal recruitment at human trafficking. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, mahalaga ang matukoy ang red flags ng mga illegal recruiter gaya ng paggamit ng social media sa pagre-recruit at agar ang paniningil. Binigyan diin din niya na kailangan ng employment visa para lehitimong makapagtrabaho sa ibang bansa. Ipinahayag ito ni Olalia matapos ang closure operation ng DMW, katuwang ang PNP sa isang travel agency sa Ortigas Avenue Extension, Pasig City nitong Webes, bunsod ng reklamo ng 4 na biktimang inalok na mag-caregiver sa US. Subalit natangayan ang mga ito nang tinatayang mahigit kumulang 90,000 pesos. Isa pa nga sa mga biktima ay galing pang Zamboanga del Norte. Narito ang tinig ni Yusek Olalia.
6: kapag kayo ay sinasabi nilang makakaalis sa lalong madaling panahon nang hindi dadaan sa Department of Migrant Workers. Red flag po yun. Lahat ng umaalis nating mga OFW dumadaan sa Department of Migrant Workers.
9: Samantala, sasampahan ng kasong large-scale illegal recruitment na non-bailable ang may-ari ng naturang travel agency. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
15: Suporta ng U.S. Coast Guard sa bansa, tiniyak ng Philippine Coast Guard o PCG. May report si Lawrence Tanhoco.
13: Bumisita sa National Headquarters ng Philippine Coast Guard o PCG sa Port Area, Manila, si United States Coast Guard Pacific Area Deputy Commander Rear Admiral Jeffrey Novak. Sa pulong, sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na mahalagang naging partisipasyon ng PCG sa Rim of the Pacific Exercise 2026 at patuloy na pagpapalawak ng maritime engagement sa ilalim ng ASEAN Coast Guard Forum at iba pang regional cooperation initiatives. Tinalaki rin ang patuloy na suporta ng United States Coast Guard sa pagmalakas ng cybersecurity, search and rescue capabilities gamit ang Search and Rescue Optimal Planning Systems o yung SAROPS, deployment na karagdagan ng USCG cutters sa bansa at secure communications initiatives. Pinag-usapan din ng dalawang panigang kooperasyon sa maritime domain awareness, environmental protection, capacity building initiatives, human resource development at strategic communications. Iginiit ni Gavan ang patuloy na pakipagtulungan ng PCG sa USCG para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan, rules-based maritime order sa Indo-Pacific region. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
15: Bumilis na sa average na 15 hanggang 18 araw ang pagbabayad ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga ospital mula sa dating 3 buwan. Ito'y kaugnay pa rin ng Zero Balance Billing o ZBB program ng pamahalaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ni PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado na maihahalin tulad na sa cash payments sa loob ng 2 linggo. Sa mundo ng negosyo, ang mabilis na reimbursement na ito. Malaki anya ang tulong nito sa operasyon ng mga ospital at sa pananalapi ng mga pasyente. Pag-uulat pa ni Mercado kabilang sa mga estratehiyang ginamit ng ahensya upang mapabilis ang proseso, ang pagtatakda ng target at accountability, regular na monitoring at pagsusuri upang tugunan ang mga balakid at pinasimpleng pagre-review ng adjudication o claims. Dahil sa mabilis na pagpasok ng pera sa mga ospital, mas madali na para sa kanila ang makipagnegosasyon sa mga supplier ng gamot at kagamitang medikal. Kung maaga kasi anyang nakakapagbayad ang mga ospital sa kanilang supplier, nabibigyan ang mga ito ng early payment discount. Direkta namang ipinapasa sa mga pasyente ang mga natipid na halaga o savings upang mapababa ang kabuuang gastusin ng mga ito sa pagpapagamot.
24: Meron pong mga sistema kasi yan, lalo na po yung mga pag-adjudicate o yung pag-review po ng claims bago bayaran, na sinimplify din po namin para checklist-driven, mas madali pong i-analyze. At yun nga po, naibaba natin ng datihan po, may mga umaabot pa nga ng almost 2 to 3 months. E ngayon po, nag-a-average na po kami ng 18 days.
25: Uy.
24: At yung pong variability, yung datihan po, malaki po yung meron po nakakapagbigay in 15 days, may nakakapagbigay nga in 16 days. So ngayon po, nag-narrow down na rin. Parang yung range po ng aming claims turnaround ay nagre-range na po ng 10 to 22 days, kaya nag-a-average ng 15 days. Parang, kumbaga po, sa amin, sa business, cash payment na rin po yun. Kasi in 2 weeks, parang nakukuha nyo na po yung bayad . So malaki po yung tulong para po makapag-negotiate din ng ating mga ospital doon sa kanilang mga supplier na kapag mabilisan din po ang bayarin, nagbibigay rin po ng discount yan . Meron pong early payment discount na binibigay yung mga supplier ng ating ospital. So nakatutulong po yung maibaba talaga yung ating cost at maipasa po yung savings sa ating mga pasyente.
15: pamamagitan o sa pamamagitan ng ZBB, nabura ng pamahalaan ang pambayad sa ospital ng nasa 1.6 na milyong Pilipino na umabot sa halagang 95 billion pesos.
8: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
15: Sinuportahan ng samahang industriya ng agrikultura o SINAG ang pagpapatupad ng pamahalaan ng 50 pesos bawat kilong price cap sa imported na bigas. Ayon kay SINAG President at Chairman Engineer Rosendo So, tama lamang ang hakbang na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung tutuusin nga anya, nararapat na mas mababa pa rito ang presyo ng bawat kilo ng bigas. Ginawa ni So ang pahayag sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service. Tugon ito ng SINAG sa mga pangamba ng ilang imported rice retailers na nagbabanta o manong hihinto sa pagtitinda. Idinadahilan ng mga negosyante na mas mataas sa 50 pesos ang kanilang kuha, kaya malulugi sila sa bagong price ceiling. Nilinaw naman ni So na walang dapat ikabahala ang publiko sakaling itigil ng mga retailer ang pagbebenta ng imported na bigas dahil hanggang Hunyo pa ang imbak ng lokal na bigas. Bigyang diin ni So na hindi nila nakikita na magkakaroon ng problema sa kakulangan ng bigas sa merkado sa mga susunod na buwan. Puna pa ng leader ng SINAG, mabilis magtaas ng presyo ang mga retailer kapag tumataas ang kuha nila sa merkado. Subalit, hindi naman nila ibinababa ang presyo ng retail kahit bumaba na ang presyo ng mga bilihin sa mga sakahan o farm gate price. Ayon kay So, sa nakalipas na taon, paulit-ulit nang sinasabi ng Pangulo na dapat tutukan ang value chain ng mga produkto. Payo ng SINAG, imbes na mag-focus sa National Economic and Development Authority o NEDA, sa pagbaba ng taripas sa mga imported na bigas at baboy, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang buong sistema ng produksyon at distribusyon upang tuluyang mapababa ang presyo ng pagkain para sa mga mamamayan.
10: Tama lang yun, no? Kasi kung tutusin nga, pwedeng mas mababa pa eh. Kasi ang presyo ng import nasa 38 pesos lang, no? Landed dito sa atin. And yung mga importer, ang delivered sa Manila is nasa 44 pesos. No? Mm-hmm. So yung from wholesaler to retailer, so yun ang 6 pesos na pwedeng ilaro, no? So ibig sabihin, yung 50 pesos na yan, pwede pang ibaba yun kung tutuusin. So, tama lang yung cap na 50 pesos. Wala tayong problema. So far, ang local rice natin, naabot pa naman ng June. Ang tingin natin. No? So, yung imported naman, tuloy-tuloy pa naman papasok. So, kung itotal natin yung import ng imported at local, umabot ng August ang stocks natin ngayon. Ang retailer kasi ano eh pag tumataas yung presyo, umakyat yung presyo nila. Mm-hmm. Pero kung bumababa yung presyo, hindi naman nila binababa yung presyo. Yun ang problema. So for the past year, yun ang sinasabi ng presidente natin. Dapat kasi yung economic team, lalo na yung NEDA, hindi yung tutukan yung tarif ng bigas, tarif ng baboy. Dapat tutukan nila yung sinasabi ng ating presidente, yung value chain.
15: Si SINAG President at Chairman Engineer Rosendo So.
8: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
15: Digital system para isulong ang smart tourism inilunsad sa 100 Islands National Park. Mag-uulat si Hazel Morada Esguera.
14: Mas pinadali na ang pagbisita sa 100 Islands National Park matapos ilunsad ng DOST, Pangasinan State University at Alaminos LGU ang pinakabagong digitized system nito. Ayon kay Michael Makiling ng DOST Pangasinan, layon ng 100 Islands National Park Management System na mapabilis ang registration, bangka booking, payment processing at data reporting ng naturang tourist destination. Ibinahagi rin ni Paul Rowa ng PSU na gamit ang real-time analytics

0: Hinikayat ng Estados Unidos ang China na bawasan ang pag-angkat nito ng langis mula sa Iran at gitnang silangan at sa halip bumili na lamang sa kanila. Ito ay kasunod ng pagbisita ni US President Donald Trump sa China kaugnay ng US-China Summit. Idinetalye ng American broadcast journalist na si Michael Cohen sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service ang negosasyon ng dalawang bansa. Anya, tiniyak ng US na may sapat silang supply upang tugunan ang pangangailangan sa enerhiya ng China at ng buong Asia sa mas murang halaga. Ipinagmalaki ng US ang kanilang kapasidad sa produksyon ng petrolyo gamit ang mga bentahe tulad ng mas mababang presyo, halimbawa ang Texas crude ng Amerika na mas mura ng 10 US dollars hanggang 15 US dollars kumpara sa Brent crude na nagmumula sa gitnang silangan. Iniaalok din ng US ang kanilang Alaskan crude na may ibang grado at kalidad para sa iba't ibang gamit. Inaasahang magkakaroon ng kasunduan ng dalawang bansa sa supply at pagpapababa ng presyo ng langis. Malaking tulong ito para sa China na may ikalawang pinakamalaking populasyon sa mundo na labis na naaapektuhan ng paggalaw ng presyo ng petrolyo. Bukod sa langis, sinabi ni Cohen na nangunguna rin ang agrikultura sa mga paksang pinag-uusapan ng dalawang bansa. Gagamitin ng US ang kanilang pinakamalaking yaman, ang produksyon ng pagkain upang palakasin ang kanilang ekonomiya. Sumang-ayon naman ang China na mag-angkat ng mas maraming produkto at pagkaing agrikultural mula sa Estados Unidos. Ang hakbang na ito, bahagi ng mas malawak na estratehiya upang ayusin ang kalakalan at supply ng mga pangunahing bilihin sa pagitan ng dalawang bansa.
1: Siyempre, yung usapin ng langis. Ang gusto ng Estados Unidos is bawasan yung pagbili ng China ng langis nila sa Iran lang or sa Middle East lang. Why don't you buy from us? We have more oil than we need. We can provide for China's needs and all of Asia's needs, and yes, we can provide it cheaper. I think eventually, what is happening, and this is just my opinion, there's a very strong possibility that some kind of arrangement will be made when it comes to the supply of oil and reducing the price, because that affects also China.
2: Yes,
1: and we have to remember China has the second largest population in the world, India now having overtaken them in the population department at least. So you the number one thing that the United States is doing in its talks with China is taking the United States' largest resource, which is agricultural production. Remember, we don't produce as many cars as we used to in the United States, as many planes, as many computers and electronics. But what we do produce a lot of, and walking down the street in New York City any day of the week, you can tell, we produce a lot of food in America. But we're trying to sell more food to China because that is part of our major economic capabilities to sell Estados Unidos. And this is what China is also agreeing to.
0: The American broadcast journalist Michael Cohen.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan po ang pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapaalala muna ang himpilan.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang

0: na dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman!
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Lalawigan ang Kalinga, opisyal nang idineklara bilang insurgency free matapos itong mapas sa ilalim sa State of Stable Internal Peace and Security o SSIPs. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk.
4: Pormala na ideklara ti probinsya ti Kalinga nga insurgency free wano awanan iti pluwensya iti communist terrorist group kalpasanan na awat dayto iti seal ti State of Stable Internal Peace and Security wano SSIPs babaan iti seremonya iti May 12, 2026 sa Kalinga Sports Center. Iti deklarasyon kat mayan nato piti Resolution 2026-203 iti sanggunyang palalawigan ang nagunudin ti Kalinga iti kapyak in stable condition. Babaan iti daytoy iti internal security operations kat opisyala na ipaima iti PNP Kalinga. Pasod pa iti programa iti unveiling iti SCIP seal dagiti LGUs kagidan iti panagsapatakin panagpirma dagiti amin na stakeholders iti pledge of commitment kay indaulwan ni Governor James Eduba kasuporta iti tarigagay ang mapagtalinaod iti kapyak ken urnos ti probinsya. Iti mensahe na ngayon bingay ni DILG Car Assistant Regional Director Roberto Maribay Jr. dinakamat ni DILG Secretary John Vicri Mulya at ito'y abaligi kit resulta iti manuatawa na panagtrabaho ken consistent effort tap na magunod iti kinatalgad ingana iti adayo a komunidad. Sigun kinkwana, daytoy kat saan nagpaitingga no di kat masapul as salakniban iti kapya para iti pagsayaatan ti tunggal komunidad. Kabayatan na babaan iti agda mga estado ti Kalinga manamnama ti adupay ng oportunidad para itagtultuloy a panagduras iti probinsya. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Bayan ng Mangaldan, Pangasinan, target ng Department of Agriculture na maging isa sa pilot areas para sa monitoring ng greenhouse emissions sa rice system ng bansa. Si Verna Beltran Adaba ng RP Dagupan sa balita.
5: Sa ibaylay ng Mangaldan at sakay at saripasan niya pinili na Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute o PhilRice para balon proyekto na Philippine Rice Information System Monitoring o FRISM yasay gatmato at sa pansukat na greenhouse gas emissions malapod pa nagtanim na ilika. Unong adpost na LGU Mangaldan dyan taluran taon niya kolaborasyon na Municipal Agriculture Office at sa PRISM Project. Si Mangaldan Mayor Bonifedever Paraino dyan panamaglay na Municipal Administrator Attorney Chodora Serdan so ang ibalikas na suporta pian lalo na pabiskag ira inisiyatiba ed agrikultura jad sa kaya briefing impaliwawan na DA PhilRice yasay PRISM. So, sang kaunaanan niya sistema na panag-monitor na ilik at Southeast Asia, yung manguusar na Earth Observing Satellite Technology ten Geographic Information System dyan pa na maglay na saya na determinaso kalapar na uma sa karakal na produksyon tan sa adral at ilik. Importanteng datos para sa sustun pangiter na suporta na gobyerno. Unong ni at LGU, kaya riya intalo na sistema sa gagalat o pinalaknab, pinasukat na control sa so greenhouse gas emissions, malapod uma na ilik iawalaan na balagi epekto at climate change. Sa lokal na gobyerno, susigput aman suporta at panangibanti na saray climate smart farming practices ya sa gatma at napansyan siya su produksyon na ilik ya agnadural so kaliber-liber. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siyak si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: National Nutrition Council o NNC, binibigyang diin ang kahalagahan ng wastong nutrisyon sa first 1,000 days of life. Quezon, wala na sa top 10 na may pinakamataas na prevalence ng stunting. Detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena.
6: Binibigyang diin ng National Nutrition Council ang kahalagahan ng wastong nutrisyon sa unang 1,000 araw ng buhay ayon sa 2025 final report ng Second Congressional Commission on Education. Ayon sa ulat, nagdudulot ang malnutrisyon mula pagbubuntis hanggang 2 taon ng permanenteng pinsala sa utak at kakayahang matuto kapag nagpatuloy ang stunting o pagkabansot ng bata. Ayon sa NNC, kapag kulang ang bata sa tamang pagkain at pangangalaga, mas madali siyang magkasakit at mahirapan sa pagkatuto. Bilang tugon, nagpapatupad ang NNC ng Tutok Kainan Dietary Supplementation Program sa ilalim ng Philippine Plan of Action for Nutrition upang makapagbigay ng nutrient-dense food sa mga at-risk na buntis at undernourished na mga bata. Mula 2021 hanggang 2025, tinulungan ng programa ang halos 60,000 buntis at higit sa 36,000 mga bata. Sa Calabarzon, dati kabilang ang Quezon sa may mataas na prevalence ng stunting, ngunit batay sa ulat ng provincial government, naalis na ang lalawigan sa top 10 matapos palakasin ang nutrition programs kasama ang Enhanced Nutriban Program at suporta mula sa Philippine Multisectoral Nutrition Project. Samantala, hinihikayat ng NNC ang lokal na pamahalaan, pribadong sektor at akademya na magtulungan upang mapawi ang malnutrisyon. Anila, kapag binigyang pansin ang nutrisyon ng bata, mas nabibigyang kahalagahan ang kinabukasan ng edukasyon at bansa. Mula sa Radyo Pilipinas, Lucena, Joshua Miguel Suarez, para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Public consultation isinagawa para sa multi-species marine hatchery sa Calbayog. Narito ang report ni Charmaine Perito Balves ng RP Calbayog.
7: Ginbuhat ang public consultation kasumpay sa implementing rules and regulations sa Republic Act No. 1176 na nag-establisar multi-species marine hatchery sa Calbayog City, Samar. Gintukib sa aktibidad ang mga provisyon bahin sa konstruksyon, commissioning, pag-train ug ang plano nga pagbalhin sa operasyon sa hatchery tigang sa DABFAR pakadto sa lokal nga gobyerno sa Calbayog. Parte liwat sa konsultasyon ang duha ka tuig nga phasing in program nga mag-aandam sa mga personahe sa LGU sa hatchery management, pag-aanak sa mangrove crab, water quality monitoring ug financial administration. Ginalauman naman nga maghatag ang proyekto sa mas marigon nga supply sa fingerlings, dugang nga panginabuhian sa mga mangrisda ug mas ginparigon nga food security sa Calbayog ug gihipid nga mga lugar. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Lokal na pamahalaan ang Kagwait nagsagawa ng symposium at sports clinic para sa Special Program for Employment of Students o SPES Youth Beneficiaries. Mag-uulat si Angel Obosa ng RP Tandag.
8: LGU Kagwait padayon ang suporta sa youth empowerment sa pagpadayon sa ikatulong nga adlaw sa mga kalihukan para sa SPES beneficiaries pinaagi sa usa ka symposium nga nakatutok sa kahimsog, nutrition, environmental awareness ug personal development ubos sa panguluhan sa PESO Kagwait. Ipanguluhan ang diskusyon ni Mr. Rodney Ben Z. Mantilla, designate sa Kagwait din iyang gipadayag ang epekto sa climate change, heat prevention, mental health sa kabatanunan, kahinungdanon sports o gusto nga nutrisyon gamit ang pinggang Pinoy. Sa hapon, may apil usab ang mga SPES beneficiaries sa sports clinic nga gipanguluhan sa Maso Kagwait nga nagpalig-on sa disiplina, teamwork ug pisikal nga kalihukan sa kabatanunan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: 60 Badyaw beneficiaryo sa Layag Badyaw Program ng Ministry of Social Services and Development. May report si Eloisa Muhammad ng RP Hulo.
9: Nakatay maray subsidy, iwan ang putag limang ibu pilaksid capital ina mawag pagkanuman kamataan Badjaw ha municipality sin Panamaw. Gwa ini, dengan Ministry of Social Services and Development at awa MSSD, amina paon sin pichang putag 2 May dito barangay Siit, Lake, Poblasyon, habawaan sin Layag Badjaw Program. Maksud sin program, kasambangan ina muna-muna lagi pagkaon si mga Badjaw, sa katabangan sila makatag na mag-usaha, misana kuman siwi-siwi. Habat di na sila tumulak padukay ang mga daira. Bago mataima, inapunan, liaway na in mga beneficiary ha Basic Business Management Skills Training. Bangduro na MSSD, bahagi ini sina masi pamaugbugi nila aso pa mapasungin kawianan. Ibanhantang sina kawianan si mga sila ha marginalized community rin di alupasug. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan, hatid sa atin ng ating kasamang si Drizel Nanyong. Sa pagbabalik po iyan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan.
10: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
11: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po.
10: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
12: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
13: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994. Upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Inanunsyo ng National Grid Corporation ng Pilipinas o NGCP na extended ang red alert status sa Luzon Grid ngayong Biyernes. Batay sa pinakahuling advisory, nananatili ang red alert mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Mula naman alas 11 ng gabi hanggang hating gabi ay isasailalim ito sa yellow alert status. Ayon sa NGCP, pumalo ng 12,927 megawatts ang peak demand, mas mataas kumpara sa available capacity na 12,075 megawatts. Pinalala pa ang kakulangan ng supply matapos magkaabirya ang GNPD Unit 1 na nagsanhi ng pagkawala ng mahigit 600 megawatts na kuryente sa grid. Sa kabuuan, ilang power plants din ang nananatiling force outage o tumatakbo sa mababang kapasidad. Inisyu ng red alert status kapag hindi sapat ang supply ng kuryente para matugunan ang demand ng mga consumer at mga regulating requirement ng transmission grid.

0: Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inanunsyo ng Department of Budget and Management o DBM simula ngayong Biyernes, May 15, ang magsisimulang tumanggap ang kanilang mid-year bonus ang mga halos 2 milyong kawanin ng gobyerno sa buong bansa. 73 million bilyong piso ang inilaan para sa pagpapalabas ng 2026 mid-year bonus alinsunod sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kilalanin ang sakripisyo, dedikasyon at mahalagang papel ng mga lingkod bayan sa pagpapahatid ng serbisyong publiko sa mga Pilipino. Sinabi ni DBM Acting Secretary Rolando Toledo na ang mga pondo para sa mid-year bonus ay nailabas na sa simula pa lang ng fiscal year, upang matiyak ang napapanahong pamamahagi ng mga benepisyo sa ilalim ng DBM Circular Number 2017-2. Ang mid-year bonus ay katumbas na isang buwan ng batayang sweldo ng empleyado. Ang insentibo ay ibibigay sa mga empleyadong nakapagsilbi ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Hulyo 1 ng sinundang taon hanggang Mayo 15 ng kasalukuyang taon. Ang mga qualified na empleyado ay dapat nananatili sa serbisyo ng gobyerno mula May 15 at nakatanggap ng hindi bababa sa satisfactory ang performance rating. Binibigyang diin din ni Toledo ang mga napapanahong pagpapalabas ng mid-year bonus ay nagpapakita ng pagkilala ng administrasyon sa masipag na pagtatrabaho, sakripisyo at dedikasyon ng mga manggagawa sa gobyerno sa buong bansa.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng red 40 at yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Ang Bureau of Internal Revenue o BIR ay naka-full force ngayon para sa huling araw ng paghahain at pagbabayad ng Annual Income Tax Return o AITR ngayong araw, May 15. Ayon dito, nakahanda ang mga Revenue District Office o RDO, e-launches at taxpayer assistance centers sa buong bansa para tumulong sa filing at electronic payment ng mga taxpayers. Activated na rin ang National Command Center ng ahensya sa Mandaluyong City bilang centralized monitoring at coordination hub para sa filing operations ngayong araw. Hinihikayat pa rin ng BIR ang mga taxpayers na hindi pa nakakapag-file at nakakabayad ng kanilang buwis na asikasuhin na ito para maiwasan ang penalties at aberya. Muli rin nagpasalamat si BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalawig ng deadline para mabigyan ng sapat na panahon ang taxpayer na makapag-comply sa kanilang obligasyon.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Nakatanggap ng cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ika-apat na araw ang special payout ang nasa 9,082 Grab and Moovit drivers. Nagtala ang DSWD na mahigit 28 million pesos ang naipamahagi sa higit 5,600 na beneficiaryos sa Araneta Coliseum habang higit 17 million pesos naman ang naibigay sa mahigit 3,400 drivers sa Fuel Oil Center. Nag-deploy din ang DSWD ng karagdagang personnel para mapabilis ang payout at maayos na ma-accommodate ang mga dagsa ng mga beneficiaryo. Nagpapatuloy ngayong araw ang cash aid distribution para sa mga natitira pang driver na wala pang nagkiklaim ng tulong pinansyal. Sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS, ang distribusyon ng ayuda ay programang kabilang sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation o Uplift Framework ng Administrasyong Marcos.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At para naman sa halaga ng palitan ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, Mayo 15, ang halaga ng piso kontra dolyar ay 61 pesos and 49 cents. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 cents. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 and 20 cents. 4 cents naman po ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 pesos and 6 cents ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 pesos and 85 cents. Ang British pounds naman ay nakatumbas ng 82 pesos and 44 cents. Nasa 71 pesos and 77 cents ang euro, 44 pesos and 82 cents ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian riyal ay nagkakahalaga ng 16 cents and 39 centavos.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ako po si Drizel Danyong para sa Radyo Pilipinas World Service. Samantala, antabayanan ninyo po ang ating segmentong sports balita na hatid sa atin ni Leo Magpayo.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
10: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Fresh mula sa kanyang breakout performance sa Rome, Italy, tuloy-tuloy ang clay court campaign ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Internationals de Strasbourg sa France mula Mayo 17 hanggang 23. Nasa qualifying round pa ang 20 anyos na Pinay sa WTA 500 tournament, isa sa huling major warm-up events bago ang French Open sa Paris mula Mayo 24 hanggang Hunyo 7. Ang Strasbourg ay may 28 player main draw at kilala bilang mahalagang preparasyon para sa Roland Garros mula pa noong 1987. Kakaibang timing din na ang defending champion dito ay si world number 2 Elena Rybakina. Ang parehong kalabang hinarap ni Ayala sa round of 32 ng Italian Open. Ilan pa sa mga dating kampyon ay sina Madison Keys at Elena Svitolina. Kabilang sa mga nasa main draw entry list ay sina Hailey Baptiste, Ekaterina Alexandrova, Leila Fernandez, Magdalena Frech, Madison Keys, Eva Jovic, Maya Joint, Wang Xinju, Clara Tuason, pati sina Ludmila Samsonova, Maria Sakkari, Emma Navarro, Anne Lee, Jacqueline Christian, Christina Buxa, Marie Buskova at Sara Bejlek. Papasok si Ayala sa Strasbourg na may buo ang kumpiyansa matapos ang solidong run sa Rome, kung saan tinali niya sina Wang Xinju at Frech bago bumagsak kay Rybakina. Samantala, kumpirmado na rin sasabak si Ayala sa Roland Garros doubles kasama ang rising star na si Victoria Miboko matapos ilabas ang opisyal na listahan ng doubles teams.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
10: Target ng Rain or Shine at Ginebra na tapusin agad ang kanilang quarterfinal assignments ngayong Biyernes sa PBA Season 50 Commissioner's Cup sa larong gaganapin sa Inari Center sa Antipolo at hindi maulit ang pagkadulas ng kapwa twice-to-beat teams sa kabilang bracket. Unang haharapin ng Ilasto Painters ang perennial contenders na San Miguel Beermen sa hapon habang susubukan ng Barangay Ginebra na pigilan ang pag-arangkada ng dark horse na Phoenix sa main game sa gabi. Nice ng Rain or Shine na maibalik ang forma ng kanilang 7-0 winning streak pero mabigat ang assignment kontra San Miguel na papasok sa playoffs na may 3-game winning run. Tinalo ng ROS ang SMB 116-112 sa kanilang unang matchup pero ibang Beermen na ang kaharap ngayon dahil kay Benny Boatwright na nagbigay ng mas solidong cohesion at scoring kumpara sa dating import na si Justin Patton. Pero giit ni ROS Head Coach Yang Giao, may mga panig din na pabor sa Elasto Painters kahit batid niyang malaking advantage ng San Miguel ang kanilang experience. Sa panig naman ng SMB, sinabi ni Coach Leo Austria na kailangan nilang pigilan ang transition game ng Rain or Shine. Samantala, paborito ang Ginebra sa kanilang duelo kontra Phoenix. Pero paalala ni Coach Tim Cone, hindi pwedeng maging kampante ang Kings. Malaking banta ang tandem ng vastly improved Richie Rivero at bagong import na Jonathan Williams na maaring pumuntay sa firepower ni na Justin Brownlee at ng Ginebra Core.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
10: Hindi sasama sa Alas Pilipinas Training Pool para sa AVC Women's Cup 2026 ang tatlong pangunahing manlalaro ng De La Salle University, sina Angel Canino, Amy Provido at Shivana Lamput matapos nilang formal na ipaalam ang kanilang desisyon nitong Webes. Inanunsyo ni Canino sa isang Instagram story na minabuti nilang magpahinga muna matapos ang matinding kampanya sa UAAP Season 88 kung saan nagtala ang Lady Spikers ng perpektong season mula eliminations hanggang finals para sa ika-13 kampyonato ng Lasal. Ayon kay Canino, naiparating na nila sa Philippine National Volleyball Federation o PNVF ang kanilang desisyon at nauunawaan umano ng federation ang pangangailangan nilang magpahinga. Dagdag pa ni Canino, kailangan muna nilang pagalingin ang kanilang mga katawan lalo't halos walang pahinga ang naging takbo ng kanilang collegiate season mula preseason tournaments, eliminations, Final Four hanggang sa Championship Series. Ang Lasal Trio ang pinakabagong grupo ng mga atleta na nag-withdraw mula sa National Team Pool, kasunod ng pag-backout ni na Gia De Guzman, Belia Bilen at ilang miyembro ng SEA Games Alas Core na kapwa nagbanggit din ng recovery at personal commitments. Sa kabila nito, inaasahang magpapadala ang PNVF ng karagdagang imbitasyon upang mapunan ang lineup para sa AVC Women's Cup na magsisilbing isa sa pinakamalaking international tournaments ng bansa sa 2026.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
10: Nagpasabog ng malaking balita sa Premier Volleyball League o PVL ang Capital One Solar Spikers matapos makuha ang dalawang dating most valuable player, sina Erica Santos at Vanny Gandler bilang major reinforcements para sa bagong season. Formal na inanunsyo ni team owner Milka Romero ang blockbuster signings nitong Webes na nagbibigay ng bagong tahanan kina Gandler at Santos matapos mag-leave of absence ang Signal mula sa liga. Kasama rin sa mga bagong pirmahan ang setter na si Jaja Marginot na nakuha ng Solar Spikers sa free agency. Malaki ang naging papel ni Belia Bilen, top player ng Capital One sa recruitment drive ng Koponan. Inamin niyang personal niyang tinulungan, kumbinsihin sina Gandler at Santos na lumipat lalo na noong PVL All-Star Festivities. Para kina Gandler at Santos, masaya sila sa bagong yugto ng kanilang karera pero hindi raw naging madali ang paglipat. Ang dalawa ang nagdala sa Signal sa kanilang kauna-unahang All-Filipino Finals appearance noong nakarang buwan bago inanunsyo ng franchise ang pagliban nito sa PVL. Si Santos naman ay aminadong mabigat ang emosyonal na proseso ng paglipat. Sa pagpasok ni Gandler, Santos at Marginot, biglang naging legitimate contender ang Solar Spikers na ngayon ay binubuo rin ni na Jasmine Nabor, Pauline Gaston, Leila Cruz at iba pang rising talents. Noong nakarang conference, nagtapos ang Capital One sa ikawalo matapos matalo sa play-in quarterfinals, pero ngayong season, ibang-iba ang itsura ng kanilang lineup.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba na ang kasal ay isa sa pinakamatandang tradisyon sa mundo na nagsimula mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas? Isinusuot naman ang singsing sa kaliwang kamay dahil pinaniniwala ang mayugat ng pag-ibig na diretso sa puso. At alam nyo ba, ang buwan ng Hunyo ang pinakapaborito para sa mga kasal dahil ipinangalan ito kay Juno, ang diyosa ng pag-aasawa. Dito sa Pilipinas, ang kasal ay tinuturing na sagradong sakramento, kaya't wala pa rin divorce law hanggang ngayon. Kaya tandaan, ang tunay na kasal ay hindi lang tungkol sa selebrasyon, kundi sa habang buhay na pangako ng pag-ibig at katapatan.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
0: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
11: Hello, hello, hello. Magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Naging emosyonal ang beauty queen na si Rufa Gutierrez matapos siyang bigyan ng heartfelt Mother's Day tribute ng kanyang ex-husband na si Ilmas Becta sa social media. Nag-post ito ng mga lumang larawan nila at nagpasalamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay ni Rufa sa pagpapalaki ng kanilang mga anak na sina Lauren at Venice. Sa naging tugon ni Rufa, sinabi niyang napaiyak siya sa mensahe ng dating asawa dahil bihira raw itong magpahayag ng ganoon. Ayon sa kanya, pinili niyang pairalin ang pagmamahal alang-alang sa kanilang mga anak dahil o kahit marami silang pinagdaan ng pagsubok noon. Binanggit din niya na malaking bagay para sa kanya ang pagkilala ni Ilma sa kanyang pagiging ina. Matatanda ang naging controversial ang hiwalayan ni na Rufa at Ilmas noong nakaraan, pero nitong mga nakarang taon ay unti-unti silang nagkaroon ng maayos na komunikasyon bilang co-parents para sa kanilang mga anak.
0: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
11: Samantala, naglabas ng pahayag ang aktres na si Bella Padilla matapos ang pagkakasama ng kanyang tiyuhing si Senator Robin Hood Padilla sa action series na Blood vs. Duty. Nilinaw niya na wala siyang kinalaman sa pagcast kay Robin at nauna siyang nakuha sa proyekto noong Disyembre ng nakarang taon habang kamakailan lang daw idinagdag ang senador sa cast. Ayon kay Bella, desisyon ito ng mga producers ng show. Sinabi rin ni Bella na hindi sila madalas magkita ni Robin at magkaiba sila ng paniniwala at ideolohiya, lalo na ngayong nasa politika na ang kanyang tiyuhin. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya sa kabutiang ipinapakita nito sa kanilang pamilya noon. Binigyan din niya na hiwalay ang kanyang personal na paniniwala at career decisions sa political affiliations ni Senator Padilla. Umingay ang usapin dahil may mga netizens na bumabatiko sa pagsali ni Robin sa serye habang sangkot siya sa may init na usaping political sa Senado. Sa social media, hati ang reaksyon ng publiko. May mga nagsasabing fair na si Bella ang pinapaliwanag para sa aksyon ng kanyang kamag-anak habang ang iba naman ay gusto siyang magsalita ng mas direkta laban sa ginagawa ni Robin sa politika.
0: ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
11: At sa uli nating chika for today, naglabas ng Salobin ang noontime show host at aktres na si Kim Chiu tungkol sa sitwasyong pampulitika sa Pilipinas matapos ang viral na insidente sa Senado na may kinalaman sa umano'y pamamaril at kontrobersya sa mga opisyal ng gobyerno. Sa kanyang post, sinabi niya ang linyang, quote and quote, grabe, ano ang nangyayari sa Pilipinas? Bilang isang taxpayer at ordinaryong mamamayan, ipinunto ni Kim na nakakabahala ang mga nangyayari at dapat pag-isipan ng mga botante kung sino ang iluluklok sa pwesto. Binanggit din niya na sana ay naiwasan ng kaguluhan kung kusang sumuko daw ang taong sangkot at walang itinatagong kasalanan. Umani na matinding reaction online ang naging payag ni Kim. Maraming netizens ang sumang-ayon at pinuri siya sa pagsasalita tungkol sa pananagutan habang may ilan ding bumatikos sa kanya dahil sa political undertones ng kanyang post. Lumabas din sa ilang entertainment reports na marami ang nakarelate sa mga hinaing ni Kim lalo na sa usapin ng pamumuno at kalagayan ng bansa ngayon.
0: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
11: Naku, wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT, officially signing off. Para sa Radyo Pilipinas World Service, nagbabalik na po si Miss Bea Gasa de Guzman.
0: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At yan po ang kabuuan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Bago po ako tuloy ang magpaalam, ipapaalam ko muna sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng Ang Pilipinas Ngayon tuwing Friday. Kung mapapansin nyo, ako po yung may hawak nito. Pero ito na ang aking huling araw na hawakan ng ating palatuntunan na Ang Pilipinas Ngayon. Yan. Pero magkaganon man ay nais ko pong imbitahin kayo na pakinggan at panoorin pa rin po ang programang Ang Pilipinas Ngayon dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, so ayan na. Sige, magpasalamat na tayo. Maraming salamat, of course, sa Radyo Pilipinas World Service sa oportunidad at sa mga learnings, no? Yan ang aking pinaka message, no? Thank you so much for the opportunities and the learnings. Maraming salamat din, of course, sa ating mga nakasama sa production, sa ating mga kasama sa technical side, kina Milo Junella, Hiro Lucero, sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Jerome Toledo na siya rin pong naghatid ng ating balitang showbiz. Sa mga nagulat po sa ating regional news sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Drizzle Danyong sa ating balitang negosyo at kalakalan, at kay Leo Magpayo naman para sa ating balitang business at o sa ating balitang sports. Maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman, na nagsasabing sana'y maging daluyan tayo ng biyaya sa kapwa, maging gising at bulat sa problema ng lipunan, kumilos at tumugon, mag-ambag at maging bahagi ng solusyon. Magandang araw.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: caravan ng ating bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Para po sa lahat ng mga repatriated at mga nanumbalik na mga OFWs natin, ang susunod na leg po ng ating bayanihan, BBMNRN Fair, National Integration Network Fair, ay sa Tuesday po, kami po ay nasa Cagayan de Oro. At sa Wednesday naman po, May 20, kami naman po ay nasa Digos, Davao del Sur. So abangan nyo po kami dyan, magbibigay serbisyo at maglilingkod po sa ating mga bumalik na mga OFW at ang kanilang mga pamilya. So just visit our social media pages sa Department of Migrant Workers para po sa karagdagang informasyon. Mula po sa DMW National Reintegration Center for OFWs, ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary Kiko de Guzman, patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
1: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. Alas 5 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Sa ating katatanggap na balita, Department of Justice o DOJ ipinag-utos na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa kung magtatangkang lumabas ng Pilipinas. May live report si DK Sarate.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Ipinag-utos nga mismo ni Justice Secretary Frederick Bida na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kung siya ay magtatangkang lumabas ng Pilipinas. Ayon na sa kalihim, tinuturing nilang isang pangungutya sa hustisya o mockery injustice kung magtatangkang lumabas ng Pilipinas si de la Rosa. Dahil dito, meron na kapangyarihan ng mga law enforcement agency at border control authority na arestuhin si de la Rosa kapag ito ay kanilang nakita. Samantala, bumuo rin ang DOJ ng Special Panel of Prosecutors kung saan na ito ay magsasagawa ng comprehensive case build-up sa insidente. Ang mga ito rin ay binigyan ng kapangyarihan na maglabas ng subpoena para mapatupad ang kanilang tungkulin. Samantala, yung mga law enforcement agency, kabilang na itong PNP, SOCO, itong NCRPO, Pasay Police at NBI, maging itong Senate, maging itong Senate Office of Sergeant of Arms at mga iba pang law enforcement agency ay pinagsusumite ng ebidensya ng DOJ kaugnay sa pangyayari mula May 11 hanggang May 14. Kabilang na nga rito yung mga mahalagang ebidensya tulad ng ballistic and paraffin result, CCTV footages, deployment record, communication log, incident report, witness statement at iba pang forensic and documents evidence. Sa ngayon ay kakatapos lamang ng pulong balitaan dito sa may DOJ at inaasahan na yung mga law enforcement agency ay binigyan ng 48 oras na mag-sumite ng kanilang mga ebidensya o hanggang sa mga susunod na Wednesday sa susunod na linggo. Mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni DK Sarate. Mindanao Solo, nanawagan sa Senado na dinggin ang ebidensya sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong sa Senado na huwag ibasura sa teknikalidad ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte at yaking marinig muna ang mga ebidensya sa isang bukas na paglilitis. Ayon kay Adyong, dapat mabigyan ng pagkakataon si Duterte na sagutin ang mga aligasyon sa tamang proseso at hindi agad mapatigil ang kaso dahil lamang sa procedural motions o usapin sa jurisdiction. Ang panawagan ni Adyong ay kasunod ng liham ni Senate President Alan Peter Cayetano kay House Speaker Faustino Bojidi noong May 14 kung saan sinabi nitong ikukonsidera ng Senado ang impeachment complaint at magkukonvene ang impeachment court si May 18. Gayunman, wala namang malinaw na pahayag kung kailan talaga sisimulan ang buong paglilitis. Binigyan din ni Adyong na hindi lamang pagbuo ng impeachment court ang mandato ng Senado kundi ang aktual na pagdinig sa kaso at pagtanggap ng ebidensya bago magdesisyon. Nagbabala rin siya na maaaring gamitin ang procedural issues upang maantala o maibalik sa Kamara ang kaso bago pa man marinig ang laman ng mga akusasyon. Iginit ni Adyong na dapat hayaang mailatag ng prosecution at depensa ang kanilang ebidensya upang malaman ng publiko kung mapapatunayan o mapapabulaanan ang mga paratang laban sa pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, muli sa katatanggap na balita, Ombudsman, sinagot ang apela ni Senate President Alan Peter Cayetano na humihiling upang suspindihin din si NBI Director Matibag. May live report si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nilinaw ngayon ng Office of the Ombudsman na hindi may tuturing na parusa o punishment. Ito ang preventive suspension na ipinataw kay Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Itong tugon, Assistant Ombudsman Mico Clavano, sa nag-iapila ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat ding suspindihin si NBI Director Melvin Matibag. Paliwanag ni Clavano, layo ng preventive suspension na pangalagaan ang integridad ng mga ebidensyang may kaugnayan sa insidente sa Senado noong May 13. Sa ngayon kasi anya, ay prioridad ng Ombudsman na makuha itong CCTV footage ng Senado na nasa jurisdiction naman ng Senate Office of the Sergeant at Arms. Dagdag pa ni Clavano, kaisa ang Ombudsman ng publiko sa hangad na malaman ang buong katotohanan sa naturang insidente. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera Andostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni Mary Ann Bastasa. Sa ating pinakahuling balita, Philippine National Police o PNP tutulong sa pagpapatrolya online kontra sa mga nagpapakalat ng fake news kaugnay ng naganap na insidente sa Senado. May ulat si Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kailangan maging mapanuri at maging maingat ng publiko sa pagkalat ng fake news at maling impormasyon sa social media kaugnay ng insidenteng naganap kamakailan sa Senado. Ito ang panawagan sa publiko ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Lalo na't mayroong natukoy ng mga content creator na sadyang ginagamit ang naganap na tensyon sa Senado upang maghasik ng takot, mag-udyok ng karahasan at iligaw ang publiko. Bunsod nga nito ay inatasan ni Nartates ang PNP Anti-Cybercrime Group na tumulong sa Department of Information and Communications Technology sa pagsasagawa ng cyber patrol laban sa mga naturang content creator. Tiniyak din ni PNP Chief Nartates na mananagot ang gumagawa ng online content na magiging banta sa seguridad at kaayusan ng publiko. Gayun din sa integridad ng imbestigasyon hinggil sa nangyaring pamamaril sa Senado nitong Miyerkules, May 13. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
19: Mahal ang gamot.
18: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
20: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
18: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
21: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
22: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
18: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
22: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. sa Mega Manila 738.
0: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
1: Usapang budget natin.
4: Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. 13 minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa lahat po ng naabot ng live stream na to, team live o replay man po kayo, Budget Peeps, welcome po sa ating 112 episode ngayong 15 ng Mayo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo, saan mang panig ng bansa at mundo kayo, at kahit na may mga hinahabol tayong nagtatago. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libira, ako po si Eric Bocal.
16: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras naman po para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla mula po sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa
5: Usapang budget natin. Dahil budget natin ito. At syempre, Pau, siksik sa balita at impormasyon yung programa natin. Dahil Mother's Day noong nakarang linggo, ipagpapatuloy natin ngayon ang selebrasyon nito. At makakasama natin si ang content creator ng Frugal Nanay, si Mrs. Marjorie Masongsong. Mm-hmm. At alamin natin.
16: Alamin nga natin, no, kung bakit nga ba Frugal Nanay ang tawag sa kanya. Kaya welcome po dito sa
5: Budget Talks.
1: Usapang budget natin. Budget Talks.
5: So, yun po. Last, magandang hapon po, makasama po natin ang content creator po ng Frugal Nanay. Wala pong iba kundi si Mrs. Marjorie Masongsong.
16: Hi, finally, ma'am. Hello po.
19: Hi, Marjorie. Hi, good afternoon po.
5: Yes, mahaba-haba po yung paghahanda po ninyo. Alam ko last week po kinakabahan po kayo. Pero ngayon, kumusta po kayo? Kinakabahan pa po ba kayo?
19: Medyo. First time.
16: Kami lang to, Ma'am Marjorie.
5: Kami lang to, no, Ma'am Marjorie. At huwag kang mag-alala, meron uling presidential speech ngayon. Well, sasimula na po natin agad, no?
16: Yes, huwag natin patagalin.
5: Kailan at paano po po kayo nagsimula bilang isang content creator? At bakit po Frugal Nanay yung tawag o yung napili po ninyong pangalan po sa inyong page?
19: Actually, nag-stop kasi ako mag-work in 2016.
5: Mm-hmm.
19: So, parang naging struggle sa akin kasi na paano mag-budget kasi biglang naging housewife from a working working mom. So, parang nag-start ako na mag-trial and error ng pagbabudget kung paano maging housewife, ganyan, mag-budget ng, ayun, maging single income kami, ganyan.
5: Mm-hmm.
19: So, yun, every trial and error, naisipan ko siya i-document. So, nag-start, kaya ako nakapag-start ng page. Pero prior to that, nagsusulat na talaga ako ng, hindi pa kasi uso yung mga vlog before in 2018 or 2016.
5: Yes. Mm-hmm.
19: So, yun, puro sulat lang ako, walang mga videos, ganyan-ganyan. Then, yun, 2018 nung nag-try ako na maggawa ng Facebook page. And naisip ko yung frugal kasi super daming gumagamit ng word na budget or ipon, ganyan. Yeah. And sabi ko, parang hindi siya para sa akin kasi nga nag-aano ko eh. Nag-iisip ako ng how to spend wisely. Hindi naman kasi tayo pwedeng hindi talaga mag-spend, diba?
16: But yes po, tama.
19: Ang goal ko kasi is to yung ma-maximize mo siya every peso, ganyan. Masulit mo lahat.
5: Mm-hmm.
19: Parang you get your money's worth. So ayun, tas nanay kasi yun yung tawag sa akin na anak ko.
16: Nanay. Ayun.
5: Tsaka maganda, yes. medyo mapahirap pa. Ano ba yung frugal? I-search mo pa. Siyempre, hindi naman tayo.
16: Di ba at least may bago tayong natutunan kung ano yung sabihin ng frugal. Oo,
19: parang hindi kasi siya pwede pang savings talaga kasi it's more of wise spending lang talaga.
16: So, Ma'am Marjorie, gaano po kayo kadalas gumagawa ng content? Bukod po sa pagiging content creator, ano pa po yung inyong ibang pinagkakabalahan sa araw-araw?
19: Siyempre, bukod sa gawaing bahay, ayan, gumagawa rin ako ng mga budget planner. Actually, last year ko lang siya nag-start. Naisipan ko lang gumawa ng, kasi nga, I can't find a planner na swak talaga doon sa kailangan kong mga nililista. Kasi most of the time, naglilista ako likod lang ng grocery na resibo, ganyan. Tapos naka-pin sa ref, ganyan. Naisipan ko gumawa ng para sa akin. And then, na-realize ko, sabi ko, iyaano ko siya. Ilalabas ko sa page. Baka kasi merong may kailangan. So, ayun, doon siya nag-start na, ayun, ang dami rin nag-purchase, ganyan. Tapos tinuloy-tuloy ko na siya na gumagawa rin ako ng magnetic planners, notepads, ganyan. Nag-ano pa rin ako.
16: So, bali, saan mo siya, ma'am, pinopromote po or binibenta?
19: Sa page lang. Kasi page 90% of my followers, nanay talaga. Yes. So kami talaga nagkakaintindihan kami kung ano yung mga kailangan namin.
16: Relate, no?
19: Oh, yun. Yung mga kailangan ilista, yung mga ganon.
5: Mrs. Marjorie talaga. Ma'am Marjorie, no? nakatuon po yung content po ninyo sa budget planning para po sa family of three. Kasama po yung asawa at anak. Pwede nyo po bang ibahagi po sa amin at syempre po sa mga nanonood at nakikinig kung magkano po halimbawa yung karaniwang budget? Halimbawa po sa pagkain weekly, ganon.
19: Actually po, ano kasi kami, katulad ng normal na payday, dalawang beses sa isang buwan. So, ang paghahati ko sa kanya is every sweldo. And that's usually, ang nilalaan ko for food is 7,500 for 2 weeks.
16: For 2 weeks na.
19: And that includes yung LPG, yung pamalengke, grocery, pati yung mineral water. Ganun, yun. So, for 3 na yun, and I also have 6 furballs. Kaya, yun, medyo madaming kumakain ng bigas.
16: May four mami rin pala si Ma'am Marjorie.
19: Yes, I have 6.
5: Anim. Ano po yung mga alaga po ninyo? Medyo chismoso lang kami.
19: Shih Tzu po.
5: Oh, Shih Tzu. Wow, mga yes. Cuties.
19: Mga maliit lang naman kain nila, kaya medyo carry pa.
16: Carry pa. So, bali ma'am, nabanggit nyo po na namamalengke po kayo, no, for 2 weeks. Tama po ba?
19: Yung palengke, like yung
16: gaano po kayo palengke na ano? Yes, opo.
19: Every ano siya, every week or every 10 days, ganyan. Depende kapag naubusan lang ko ng stock, pero at least once a week.
16: Paano nyo po ito, ma'am, sinisimulan or pinaplano? Ano-ano po yung mga pangunahing konsiderasyon po ninyo sa pagbili ng mga pagkain sa palengke?
19: Actually, kapag nagpapalengke talaga ako, uunahin ko talaga is bigas at itlog. Kasi yun yung hindi pwedeng mawala. Kumbaga, mawalan ka ng stock ng karne or ng manok. Pero yung itlog at bigas kailangan meron ka lagi.
5: Hindi po
19: so yun yung inuuna
5: para
19: ko.
5: Para po sa mga fur babies nyo, syempre gusto nila chimken, di ba?
16: Chimken!
19: Actually, ayun nga. Chicken talaga. Pero sila kasi nililutuan ko sila ng hiwalay na food. Kasi di ba bawal si condiments sa mga fur balls. So nililutuan ko sila ng sarili nila kasi mas mura siya compared sa dog food.
5: Ayun. Ma'am Marjorie, halimbawa po kung isang araw lang o isang beses lamang po halimbawa nagluluto kayo at naghahanda ng pagkain para po sa buong araw, gaano po kalaki yung natutulong nito sa pagtitipid at mayroon po ba kayong diskarte para masigurong sapat po at masustansya po yung pagkain po?
19: Okay. Actually, ang ginagawa ko kasi dyan is kapag nagpa-plano ko ng nagmi-meal plan. Pagka ginawa ko na yung ulam, automatic pati ingredients kasama ko na sa paglilista yon. So ang ginagawa ko kasi isa lang talaga siya per day. So dinadagdagan ko na lang siya na yung pag namamalengke ako, naka-portion na siya na good for isang araw na. Tapos sapat na siya ng lunch and dinner. And hindi siya actually sa pera makakatipid eh. Mas makakatipid ka more on sa LPG, sa pagod, sa kuryente. Kasi iba pag nagluluto tayo, nakailaw, may electric fan.
16: Isang lutuan na lang. Init-init na lang ba?
19: Pag dinner, 'di ba? Kasi ano eh, parang kapag ka nag-stock ay nag-ano ka kasi ng luto ka ng every kunyari for isang araw. Yung kulang yung isang oras eh sa nakabukas yung lahat sa kusina. Actually. And like kapag same lang yung ulam nyo until dinner, saglit ka na lang magbubukas ng kuryente and everything sa kusina. Kasi init-init na lang.
5: Nasa pagtitibid talaga, Ma'am Marjorie, kasi syempre may ibang mga pamilya kasi maaarte. Mm-hmm.
16: Dami pang cheche bureche.
5: Ayaw na nilang iulam yung tanghalian.
16: Ayaw ulit din. Ayaw mag-ulit ng ulam. Oh. Ganun.
19: Oo. Yun, tapos yung pag may tira, like, di ba kapag hindi mo siya na-portion ng maayos, tapos may natira ka for dinner, tapos ni-ref, yung iba ayaw na kasi kainin siya the next day.
16: Mm-hmm. Yes.
19: Kasi ayaw na nang ininit, ganun. Sa amin kasi kahit ganun, ano na, sanay na kami.
16: Sa bahay din kasi, namin, Ma'am Marjorie, sinanay kami ng nanay namin na ganun na bawal yung sayang na pagkain. Syempre,
19: hindi
16: naman tayo mayaman ba?
5: Yun.
16: Pero ano, opo. Mm-mm. Pero ito po, Ma'am Marjorie, no, marami rin naririnig ko rin sa mga nanay na mga nagluluto, no. Totoo po bang mahirap mag-isip ng uulamin sa araw-araw? Ano po yung ginagawa ninyo para maging mas madali ang pagpaplano ng meals?
19: Actually, 100% agree.
16: Totoo talaga.
19: super alam mo yung ano, means pag nanay ka sa gabi bago ka matulog, mag-iisip ka rin ng ulam na iluluto mo the next day.
16: Opo.
19: So, pagkagabi, iniisip ko na siya, tapos ilalabas ko na sa freezer para pag-isip sa umaga, alam ko na na yun yung iluluto ko.
16: Mm-hmm.
19: Pero if ipaplano mo siya for the whole week, para lang hindi ka labas ng labas, ginagawa ko, sinusulat ko nga siya, di ba, naggagawa ko ng meal plan.
16: Mm-hmm.
19: So para walang makulang na ingredients, kasi mas magastos kapag, kunyari, nagluto ka ng sinigang ngayon, tapos wala ka palang kamatis.
16: Mm-hmm.
19: Lalabas ka pa, di ba, para lang bumili ng ilang pirasong kamatis. Eh what if kailangan mo mag-commute or mamasahe papuntang palengke. So, sayang yung pagod, yung oras, pagka ganun. So, mas okay kung naka-meal plan siya. Tapos, let's say, makagawa ka ng meal plan for like 4 weeks. So, good for 1 month. Pwede mo na siya ulitin next month para mas mabilis.
5: Okay,
19: para hindi nga na na-effort.
5: Ma'am Marjorie, speaking of meal plan, pwede po ba kayong halimbawa mag-sample o magbigay po ng sample o practical tips na pwede pong sundan ng isang pamilya? Halimbawa, para sa pamilyang may 4 o hanggang 5 membro, ano na po yung mga ulam na pwede nyo pong i-recommend po na hindi gaanong magastos, syempre, sa sangkap, sa mahal po ng bilihin ngayon?
16: Mm-mm.
19: True. Alam mo, sa ganyan, nahihirapan talaga ako mag-isip ng maramihan. But for para lang masagot ko yun.
5: Pero Ma'am Marjorie, sandali lang po. Ito na po yung multo nyo. Meron po tayong isang nagmamadaling balita. Balikan po natin yung
16: balikan
5: sagot nyo dyan.
16: Si
5: dahil makakasama po natin sa patuloy po na pagsuporta po ng syempre ating Pangulo at pagbibigay lakas sa Local Government Support Fund. Nandyan po sa Cagayan, bawat bayan makikinabang si Teresa Campos.
23: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Teresa?
2: Nandito na po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang Coliseum at narito po ang kanyang pananalita.
3: Ang sagay tayo ng special para naman kung mangyari ulit yung kagaya ng COVID ay hindi na tayo naghahanap ng ospital at pagkukulangan ng lugar. Ang ginawa nila ang special center, ang ginagawa namin po sa ibang lugar, isang madaman na parang ospital na ako dito. Ang laki-laki ng panahon ng ginawa ng special teacher at sana naman ito ay makakatulong sa ating mga kumukayan na nakakatama ng sakit. Ang isa pang pwede ko rito ay ito ay ipakita ang ating dalawang mama na inilalabas ng national government kasama ang local government. At ito po ay ang namuna yung nakikita po ninyo, bakit bayan makikinabang. Ito po ay programa na ang ginagawa ng national government ay sinasama sa lahat ng ating trabaho ang lokal. Ngayon, ito po natin na kumpinsan kapag umaasa ng sa national government, eh, kahit lahat ng sabi na may kapitinan ko, bagat ko, at saka habang natanan ng buhay, daming natatanan ng servisyo, maraming pangangailangan, maraming dokumento, kailangan, eh, ikaw po, sabi ko naman, hindi na kailangan yun. At mataking bagay, ako, pati natin ginagamit ang mga local government official. Dahil nandiyan na sila. At hindi, alam na nila lahat ng problema sa kanilang lugar. Alam nila kung paano ayunin ang mga problema yun. Sa kanila na natin ipigay. Ang kontra sila na ang gumamit. Kaya yan po ang nagsimula ni Kapag-Gumamit ng punto sa tinatawag na Local Government Support Fund, LGSF po. At yung pundo na yan ay talaga para sa local government. Ngunit madalas hindi nagagamit ng local government kung saan saan napupunta. Kaya sabi namin, eto punta ngayon, local government talaga ang nagamit yan. Kaya yung LGSF, pinapana namin sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan. At kasama doon, sa pagpapanood ngayon, ay nagpapatulong ang national government na ang listahan ng kung sino man ang mga nangangailangan ng gulong para makakain. At yan po ay bibigyan ito po mga sasakot na 10 kilo na bigas. Yan po ang ibibigay natin para naman kahit pa paano, kahit na masyadong ihirapan na ang kasama mga kapabayan natin, may mga tayo sa kapabayan na masyado nang ihirap, hindi pa pakain ang kanilang pamilya, hindi pa pakain ang kanilang sarili, ay kahit pa paano, pag 10 kilong bigas, ay makakatulong tayo. At hindi tayo makakaranas, hindi natin mapagbalitaan, hindi natin makikita na masyadong maraming nagugutom. Kaya ang pangarap mo talaga, at dami ko sinasabi, hindi sana makiabot natin na sana wala ng Pilipinong ginugutom. Kaya ito po yung mga programa yung inalabas natin. Ito po mga sapagi, ang 10 kilo na sako, ay huwag niyong isipin po na minsan na ito. Magbibigay kami ng 10 kilo na sako na 6 na beses sa isang taon. Kaso na kailangan po ang nangangailangan po ngayon. Pag nandito po ang pamalaan at tuloy-tuloy na nakasuporta sa inyo hanggang kailangan pa ninyo. Pagka medyo mas maganda na, takbo ng buhay ninyo, meron na kayo pa. Ngayon, yung patinyong lakas, papatuloy lang natin nyo dito hanggang kailangan na po ang kailangan. Yung po ang programa namin na sa LGSF, isa doon sa punto, isa punto yun, pati sa mga healthcare, meron na po tayo sa pag-alaga sa ating yung mga ginagamit natin sa hospital, mga doktor. Kapag kayo po ay pumasok mag-impusyente sa hospital ngayon, basta kayo basic care, itatawag ko, ward patient, sana po kayong mabayaran. Yung tawag po namin ay zero balance billing. At na membro ng PNL ay pwedeng gumamit ng zero balance billing. Basta lahat naman ng Pilipino dapat maging membro. Kaya mag-register kayo para lang kayo sa listahan ng membro ng PhilHealth. Tinaasan na namin ang pag-coverage ng dialysis. Tinaasan na namin ang coverage para sa mga buntis, sa kanilang mga anak. At cancer, tinaasan na rin namin ang coverage, pati yung gamot. Yung kidney transplant, ginawa na namin libre, pati yung gamot na pagkatapos ng kidney transplant. Kaya po lahat po kami natin kung may ginagawa namin para tulungan ng ating mga kababayan. At dahil wala naman ang pinakamahalagang kayamanan ay ang iyong kalusugan. Kaya yan po ang ginagawa ng pinapriority po natin. At yan po ay kasama doon sa pagbigay doon sa tinatawag na LGSF para sa mga probinsya, para sa mga lungsod, para sa mga bayan. Yung pangalawa naman ng programa ay para naman sa mga barangay, para sa mga barangay. Ang bawat barangay, binibigyan natin ng 200,000 pesos. Bawat isa. Kaya po, ang Ngunit isa lang ang hinihingi natin sa ating mga barangay official. Tapos sa kanila, ang kailangan natin gawin, yung kalahati ng 2,000 na yan, dapat gamitin para magbigay tayo ng scholarship para sa mga kabataan, para sa mga estudyante natin. Kaya, ang bigayan ngayon ng scholarship ang eskola makakakuha ng 20,000 piso sa kaya ng bawat barangay, pag doon sa 20,000, di ba, ang magiging tawag namin presidential scholar. Di ba, ang magiging presidential scholar. Nahanap ko na yung orientation ng ating mga presidential scholar at sinasabi ko sa kanila, eh, magiging nila, magpapakilabaman nila yung scholarship na yan para magtulungan kanilang mapag-aralan, para matulungan nila mga sarili nila, mga pamilya nila, mga pumaritan nila, at sa ganung para sa buong Pilipinas din. At importante na ang ating mga kabataan ay handa kapag dumating araw, sila ay handa na pagservisyo, alam nila, kailangan nila gawin at paano gawin ang kanilang trabaho. Para naman, kami naman, ay dumaan na rin na nakadaan na kami dito at makikita naman natin na hindi may iiwanan ng Pilipinas at sa may iiwanan lang namin ng Pilipinas sa magandang kamay. At kaya napahalaga sa ating scholarship po. At kaya tuloy-tuloy po ang aming ginagawa at iniisip ko lahat ng mga nangangailangan ng tulong na ating mga mamamayang Pilipino ay hinahanapan po natin ang paraan upang mabigyan ng tulong, upang maalagaan, Dahil yun po ang trabaho ng kami mga nasa servisyo publiko. Sinasabi ko din sa ating mga local government official, yun po, pagka maging maganda ang patakbo nitong programang ito, pagka naging maganda ang pagkalat natin ng benepisyo sa iba't ibang lugar, ay asahan ninyo na pagdating ng budget sa 2027, nagsagam po natin ng budget para makalaki pa ang pagkakilang natin. Ngayon na naman po, masas nilang gusto ko lang na palamang po nila ang inyong pamahalaan ay nandito, sabi po at maalala rin sa inyo, nakikinig sa inyo. Kung meron po kayong inais, kayong kailangan, kung meron kayong gusto niya sabihin, sabihin niyo po kami. At kami nakikinig naman kaya namin gawin. At bigyan ng solusyon ang magiging problema, ay asahan ninyo, gagawin po namin. Kaya po, yun lang naman po. Good luck po. Maraming salamat. Diyos na, Gina. Kasayangin mo po.
6: Yan po si ito po sa Kagayan Sports sa Coliseo kung kanya na binigyan din ang mga tulong na ibinababa ng national government para sa mga Kagayano, sa mamamayan, katuwang local government. At kanya po in-emphasize dyan yung mga LGSF, yung Local Government Support Fund, nakatuwang nilang LGSF sa pamamahagi para daw mas magiging ang pagbaba ng tulong mula sa national government. At dito rin ibinida ng Pangulo ang ginagawa po ngayon ng ating national government ang fiscal balance billing sa ating mga field house members basta sila ay mako-confine sa ward ng ating mga government run hospital, government hospital. And dito rin, binanggit ang ating Pangulo na gumawas na kinatubuhan ng ating mong, mga audience ito, mga barangay kapitang ay yung consistent pagdagdag, pagtaas sa 200,000 pesos na inilaan para po magsitaon ito po sa bawat bayan makikinabang program ng ating Pangulo. So for by 2027, sabi nito nun, kung maganda ang rollout ng programa nito ay kanilang datasetan para sa 2027 national budget. And yung pamahagi naman ng bigat ay hindi lang one time ang pagbibigay nito kundi 6 beses sa isang taon or kada dalawang buwan kung mamamahagi ng 10 kilo ng bigat para sa mga vulnerable sector. At ito daw po ay hanggang sa gumanda ang buhay ng ating mga kababayan, yung mga nasa vulnerable sector na pwede natawag. lukos nga po na ginutuma ng ating pangkababayan. 820 pa lang guys, nang kikinabang po dyan sa 200,000 pesos na yan, o kabuang 164 million pesos ang tinanggap po ngayong araw ng mga barangay kapitan mula sa Pangulo at ganoon din po sa atin pong mga scholars kanina na bago pumasok dito sa Cagayan Sports Coliseum ay pinulong o nagkaroon ng may in-briefing ang ating Pangulo doon sa kanyang mga presidential scholars. Ima, kada barangay, ito po yung mga pag-aaral hanggang sa po ay makapagtapos. Ito po yung ikalawang event ni Pangulong Marcos sa Tuguegarao. Ikalawa huling event niya, dal-una ay sa CPSC kanina para po sa graduation ng Brain Spine Center. At ngayon naman po ay dito sa Cagayan Sports Coliseum na tatapos na nga po. Kalabas na si Pangulong Marcos dito po sa Cagayan Sports Coliseum. Hindi pa rin magkamayaw sa tuwa ang mga Cagayano dahil po sa kanilang biyaya na natanggap ngayong araw na ito mula sa ating Pangulo. So yan po ang ating mga kaganapan dito po sa probinsya ng Cagayan.

0: pa talaga ng pangulo kung saan talaga yung mas pinaka nangakailangan. Syempre alam kasi ng alam natin na mismong sa mga bawat bayan, bawat barangay, sila yung nakakaalam ano ba yung mga pangangailangan natin. So nakakatuwa na ngayong taong ito, yung pinakamataas na itinaas ng local government support fund mula dun sa 34.87 billion pesos noong nakaraang taon, ngayong 2026 ay nagkaroon ng 57.87 872 billion pesos na itinaas sa LGSF, o di ba?
1: Yan ang
0: alam natin yan.
1: Bawat bayan makikinabang.
0: So ngayon, nagbabalik po tayo sa ating talakayan dito po sa Budget Talks at kasama pa rin po natin ang nag-iisang Marjorie Masongsong, the frugal nanay.
1: Hi, welcome back, Miss Marge.
0: Ayan, welcome back po. Ito, wala na po talagang pipigil sa atin, Ma'am Marjorie.
1: Wala na po yung
0: kanina po, yung natigil po nating tanong, syempre, ano po, kung magbabahagi po kayo ng practical tips para po sa mga kababayan po natin na mayroon pong 4-5 membro na pamilya, ano po yung ulam na may re-recommend po ninyo na hindi gaanong magastos ang sangkap, pero syempre, masarap.
1: Masarap.
2: Sustansya. Siguro ano na lang, based na lang sa akin kung anong ginagawa ko. Kasi kapag may ganyang limited budget, ang isa sa pinaka madalas kong i-prepare is yung mga lumpia. Ayan yung mga tipong kahit sabihin mo nang meron kang 200, 300 pesos, ang dami mo nang magagawa eh. Kasi puro gulay siya. Instead of adding meat, pwede kang mag-substitute ng tokwa. And then for yung mga ulam na karne-karne, if mahal ang kilo niya per kilo niya, pwede mong dagdagan yung sahog niya. Like for example, chicken adobo. Instead of pure chicken lang ang ano mo, dagdagan mo ng nilagang itlog, patatas. Para lang yung marami ka bang natural extenders at mas dumami yung makakakain. Parang ganun. So yun, mga ganun.
1: Nako, lumpia, favorite ko yun ha. Gumagawa rin kami nun, ano, Miss March. Oo, kasi nabanggit pa rin Sir Eric, di ba, yung gumawa ka nung bangus lumpia.
0: Pero,
1: hindi naman siya masyadong...
0: Hindi kasi ano, di ba, diba? Pag yung dati kasi yun, pag bumabagyo sa Rizal, sobrang daming bangus na almost libre na yung bangus talaga. So, dami kong ginawa nun.
1: Pinamigay niya sa barangay.
0: Dami ko dong ginawa na ulam kung ano-ano. Tosinong bangus, relyenong bangus, embutidong bangus.
1: Pwede ka na maging frugal tatay.
0: Frugal tatay? Mag-anak muna ako.
1: Mag-asawa ka pala.
0: Magtanong ka na nga. Ang
1: dami sinasabi. Sige po, ma'am. Ma'am, bukod naman po sa budget sa pagkain, paano po ninyo binabalanse yung iba pang gastusin sa inyong pamilya? Tulad na lamang po ng kuryente. Siyempre, nandyan yung tubig, pamasahe, at iba pang pangangailangan po ng pamilya. Paano po yung sekreto ninyo para maiwasan po yung sobrang paggastos?
2: Actually, hindi kami talaga magastos na literal kasi ano kami eh, home-based yung trabaho ni husband. So, madalas, ang labas namin is talagang errand day. As in, lahat ng kailangan namin gawin outside the house, sabay-sabay namin ginagawa on his day off. So, kapag nasa bahay ka naman, ang mostly ng gastos mo is online shopping eh. So, kapag sa bahay, siguro, pagtitipid na lang na ginagawa namin is kuryente. Hanggat kaya, isisynchronize namin lahat ng mga activities namin for the whole day since tatlo lang naman kami dito sa bahay. And then, ayun, siguro prioritize yung talagang necessity lang. Kasi kapag isang beses or isang labas mo lang, mahina yung madaling maubos ang pere.
1: Totoo.
2: Sa dami ng temptations mo, lalo kung let's say yung iba, diba, mainit sa loob ng bahay, lalabas, magmumol. Ang daming temptations, bukod sa gumastos ka ng pamasahe, andyan yung magugutom ka, mauuhaw ka.
1: Siyempre, kailangan mo gumastos. Diba? Parang lalabas ka pala nga ng pinto ng bahay, parang naisip mo na yung...
0: Tsaka, na-imagine ko rin kung gano'n talaga katipid, no? Sana nakikinig yung mga kababayan natin, lalong-lalo na. Halimbawa, sinabi mo kanina na yung isang labasan na lang. Kasi madalas, di ba, pag bibilin, pamasahe agad dito, pamasahe pa lang, nakakailang balik-balikan ka. So, dun pa lang
1: dapat
0: sobrang
1: paglabas,
0: gastos
1: isahan na. Isahan na yung mga errands para isahan.
2: Tapos pamasahe. Ano pa, bukod sa pamasahe mo, napapagod ka rin kada labas na labas, every other day. especially yung mga nanay na everyday talaga namamalay.

0: Speaking
1: Meron.
0: of pamimili, Ma'am Marjorie, no, halimbawa sa panahon ngayon, syempre sa krisis, patuloy ng pagtaas ng bilihin, nakapagtipid pa rin po ba kayo at ano-ano po yung inyong mga ipon tips para po sa ating mga kababayan?
1: Okay, siguro ano lang yan eh. It depends dun sa value mo sa pera. Kasi di ba meron tayong mga... merong ibang Pilipino na kapag ka ang tingin sa 10 piso lang yan eh.
0: Mm,
1: parang okay. Kapag yun na lang yung natitira, hindi na nila tinatabi eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung i-alcansya mo na yung ano, kasi after ilang buwan, ilang taon, ang dami rin nun pag naipon.
2: Mm-hmm.
1: So it's really how you view money.
0: Mm-hmm.
1: Para sa akin na, kasi di ba minsan yung iba kapag nga maliit yung value, parang ano pang mabibili niyan?
0: Mm-hmm.
1: Ano pang ano, di I'd rather spend it na lang kaysa ipunin. So yun lang, start from small. Parang yung matitipid mo na piso, 2 piso, ipunin mo lang siya kasi lumalaki din siya eh. By the time na malaki na yung sinusweldo mo or may malaki na yung extra mo, hindi ka na mahihirapan na mag-ipon kasi may habit ka na ganun eh. Madadala mo na siya no matter how laki or liit yung income na pumapasok sa'yo every month or weekly, gano'n.
0: Mm-hmm.
1: So, yun lang naman.
2: Very well said po, ma'am. No? Pero bago po tayo magtapos, ano po yung mensahe po ninyo sa mga kapwa-nanay na patuloy na nagsusumikap po na mapagkasya po yung budget ng kanilang pamilya?
1: Actually, mahirap talaga siya. Pero ang isang nag-work sa amin na I'd like to share sa iba is yung pagiging open nyo sa buong family. No matter how many household members kayo sa isang bahay, pag nag-set kayo ng budget or nag-draft kayo ng budget, i-explain nyo sa household members. Kasi it really wouldn't work kung nanay lang yung magtitipid. Like, ikaw, ako, magda-draft ako ng budget. Gusto ko ito lang yung budget natin for food. Pero yung family members mo, ayaw kumain ng ganito, ayaw kumain ng ganyan.
2: So, wala rin.
1: Gusto lagi ganito, ganyan. So, hindi siya magiging effective.
0: Mm-hmm.
1: Like, for example, sa bahay, sa kuryente, gusto mo magtipid pero yung mga anak mo nagbubukas ng ilaw, tapos iiwan na kabukas, yung mga ganon. So, cooperation, transparency, yun talaga. Yun yung maggagawa ng effective na budget sa isang pamilya.
0: Mm-hmm. Ma'am Marjorie, belated Happy Mother's Day po. No? Bilang isang frugal nanay, ano po ang pinakamahalagang aral po na nais niyo pong ibahagi sa bawat pamilyang Pilipino pagdating po sa pagbabudget at pagtitipid? Pero bago po ang lahat, shoutout po muna kay Yusek Gades of Libira na nanonood po.
2: Hi, Yusek! Hapon.
0: Happy Mother's Day din po, Yusek.
2: Happy Mother's Day po, Yusek Gades.
0: Ayan po, Ma'am Marjorie. Ano po yung pinakamahalagang aral?
1: Parang na-overwhelm daw ako. Hindi ako makasagot. Wala ako, on top of my head, yun lang talaga yung ginagawa ko na Parang siguro, hindi kasi nagbabari ang pagbabudget natin sa laki ng income or sa liit ng sinusweldo. But more likely, yung pag-a-align ng ating mga lifestyle sa ating pag-spend. It's more of our spending habits kesa dun sa pipilitin natin siyang pagkasyahin.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun nga, yung lifestyle natin, hindi na siya aligned sa kinikita natin. So, siguro yun lang, parang kailangan natin talaga mag-adjust eh. Kumbaga may mga bagay tayong nakasanayan noon na medyo nagmahal ngayon. So, adjust tayong konti para... Mm-hmm. Hindi ganun kahirap na mahirapan yung mga nanay kasi kailangan meron tayong mga katulong eh. Hindi pwedeng nanay lang lahat gagalaw. So kailangan pati mga si husband, ang anak, si husband kailangan transparent sa kanya na ganito na yung kilo ng bigas, kilo ng ganito. Para nagagets niya kung saan niya napupunta yung pera na kinikita niya kung namamanage siya ng maayos ng mga nanay.
2: Ayun. Sana ayun. Narinig yan ng ating mga tagapakinig, no? Yung may mga mag-asawa na dyan.
0: Yes, kaya with that, maraming salamat po. Natapos po tayo,
2: Pero congratulations
0: po. Baka may gusto kayong i-shout out.
1: Wala naman. Family lang. Salamat po sa mga nanood sa ating live today, sa ating live stream, pati syempre sa ating mga followers ng aking page. Ayun. And sa followers na itong page ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget.
0: Mm-mm.
1: Thank you for giving me this opportunity. Yun. So, ayun lang.
2: It's our pleasure. Salamat po, ma'am. Thank you so Marjorie. Much po.
1: Thank you so much.
2: Bye-bye po.
0: Hello. At syempre po sa ating po mga tagapakinig, no, alam nyo ba na may apat na phases ang government budget cycle? At ngayong hapon, alamin natin kung ano-ano ang mga yan. Tatalakayin din ang unang phase sa ating budget cycle series. Oras na para sa ating Budget 101.
3: Hello, budget peeps! Alam ba ninyo na may apat na phases ang government budget cycle? Ito ay ang budget preparation, budget legislation, budget execution, at budget accountability. At ngayon, ating alamin ang pinakauna sa apat na phases na ito, ang budget preparation phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Alam nyo ba na ang bawat phase sa isang budget cycle ay nag-overlap, kaya simultaneously itong nagaganap sa loob ng isang fiscal year. Nagsisimula ang budget cycle sa budget preparation phase. Bilang hudyat ng pagsisimula ng phase na ito, nag-i-issue ang Department of Budget and Management o DBM ng budget call sa mga ahensya ng gobyerno, mga state universities and colleges or SUCs at mga government-owned and controlled corporations o GOCCs. Naglalaman ang budget call ng mga expenditure priorities ng pamahalaan para sa isang fiscal year, macroeconomic assumptions, fiscal parameters at iba pang guidelines, procedures at prescribed forms ng DBM sa pagbuo ng kani-kanilang mga agency budget proposals at pati na rin ang submission deadline na dapat sundin ng mga nasabing ahensya. Ang bawat budget proposal ng ahensya ay dapat maglaman ng mga program, activities, and projects or PAP, kabilang ang mga kinakailangang personal services, maintenance and other operating expenses, capital outlays, at iba pang gastusin na kailangan para sa pagpapatupad ng mga naispondohang programa, proyekto, at gawain ng ahensya. Sa pagbuo ng total proposed budget, ginagamit ang two-tier budgeting approach o 2TBA upang suportahan ang strategic decision making at masiguro ang mabuting pamamahala ng budget ng bayan. Sa pamamagitan nito, hiwalay na ine-evaluate ang Tier 1 at Tier 2 components ng budget proposal ng bawat ahensya. Masusing pinag-aaralan ng DBM ang bawat agency budget proposal dahil sa dumadaan pa ito sa serye ng technical budget hearings kung saan iniimbitahan ang mga bawat ahensya na i-present ang kanilang budget proposal at para na rin alamin kung ang pondong sinumite ng isang ahensya ay feasible, reasonable, at aligned sa mga prioridad ng pamahalaan. Matapos ang serya ng budget hearings, masusing ini-evaluate ng DBM ang mga agency budget proposal bago ito isama sa National Expenditure Program or NEP. Ang NEP ay isinusumite ng DBM sa ating presidente na siya rin sinusumite ng presidente sa Kongreso. Bukod sa NEP, kasama rin sinusumite sa Kongreso ang mga sumusunod: Budget of Expenditures and Sources of Financing or BSF, Staffing Summary, at ang President's Budget Message. Sa masusing pagsusuri ng DBM mula sa preparation phase pa lamang, nasisigurado na agad na nagbibigyang halaga ang kwento sa bawat kwenta at nababantayan ang tama ang budget ng bayan. At yan po ang budget preparation phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Aileen mula sa Department of Budget and Management. Till next week, budget peeps!
0: At natunghayan po ninyo ang ating Budget 101. Maraming salamat po kay Miss I Apunggol mula po sa Beats Office po.
2: Ayan. Baka si Miss I yan, no?
0: Baka Miss I yan. Ayan. Abangan nyo po si Miss I. Makakasama po natin siya minsan dito.
2: Oo.
0: Sa usapang... At yung tatlong... serye.
2: Oo. Mga kasama pa natin si Miss Ai.
0: Budget 101 series pa mula dun sa ating budget cycle na topics po, yung mapapanood po ninyo. At maraming salamat po. Shoutout daw po kay Ate Marge. Shoutout daw po si Lizelle Masongsong. At syempre, happy birthday po sa aking pinsan kay Senska at syempre po sa kanyang anak na si Ivana. Ivana talaga yun.
2: Oh, Ivan. Ivana. So,
0: at syempre, advance happy birthday na rin sa ating heartthrob ng Macro. Syempre, si Kuis Aaron Gabriel Pantig. Yan.
2: Ayun, si Kuis Aaron.
0: Happy birthday sa'yo sa Wednesday. So, ikaw,
2: advance happy birthday.
0: Ikaw, binibining pao, syempre. Binibining pao talaga. Syempre, sa ating budget tips, no, scam alert po muna tayo. Dahil may paalala tayo mula po sa Department of Budget and Management. Dahil kamakailan lamang may impormasyon tayo natanggap na ang may na impormasyon po natanggap ang DBM na may nagpapanggap po na taga-ahensya at nag-iikot gamit po ang pangalang Yusek Janet Ong. Para po sa kaalaman ng lahat, no, wala pong ganitong opisyal sa DBM at lahat ng kanyang pinapasok po na anumang transaksyon gamit ang DBM ay hindi po otorisado ng ahensya.
2: Ayun, wala rin pong sinumang pribadong individual, opisyal o organisasyon ang may otoridad na mangasiwa, mamagitan o humingi ng anumang kapalit upang madaliin ang pagpapalabas po ng pondo mula sa gobyerno or sa DBM. Kung mayroon mang tao o grupong lumapit, magpadala ng mensahe o mag-alok po ng tulong kapalit ng pera o pabor, siguradong scam po yan. Hinihikayat po namin kayong agad itong report sa DBM o sa pinakamalapit na ahensyang nagpapatupad ng batas.
0: Tama. Kaya huwag magpaloko at lalong huwag maging biktima. Maging mapagmat. Tiyag, responsable at tumulong sa pagpapanatili ng tapat, bukas at maayos na pamamahala ng pondo ng bayan. At para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang www.dbm.gov.ph o ang opisyal na social media accounts ng DBM. At maaari rin po kayong magsumbong o magtanong sa DBM Community Relations Office sa email po na public_assistance@dbm.gov.ph. Ulitin po natin, public_assistance@dbm.gov.ph o tumawag po sa 8657-3300 local 2524. At
2: tama.
0: With that, ay dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Baka may babatiin ka pa pao pala.
2: Okay na ako.
0: Tiyak po, may napulot po kayong aral at mga bagong kaalaman mula po syempre sa ating guest po kanina, frugal nanay. So sa palaging pagtitipid talaga yung pag-uusapan.
2: Tama. Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas na papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM. At syempre po sa Facebook page ni Yusek Goddess Hope Libiran.
0: Antabayan po ninyo ang susunod na programa at alamin ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang
2: Ulat Bayan.
0: Muli sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
0: Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Mr. President, pwede pa yakap.
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo! Publiko!
16: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: It's time to make things nuclear. Today, we're here to find out what's fact, what's fear, and what it really means for the Philippines.
20: Pero I think if we explain it in simple terms, makikita nilang hindi ito something to fear.
21: On behalf of the Department of Energy.
19: For every Filipino.
20: And that's where we're saying nuclear energy comes in. Kasi kaya nitong magbigay ng steady baseload power for 24 hours a day, 7 days a week. Hindi siya umaasa sa panahon. We're very high. It just came from Chernobyl. So the fear of that accident really stifled any nuclear development.
19: Keep asking questions, stay curious,

0: PBBM at work.
1: Nagpapalik ang ulat bayan. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bukas na Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City. Itong pinakaunang specialized center sa Cagayan Region na naglalaman ng makabagong neurological at spinal healthcare services. Dahil dito, hindi na kailangan pang dumayo sa Maynila para magpatingin o magpa-opera sa mga sakit sa utak at spinal cord. Ang kay Pangulong Marcos Jr., ang bagong pulisiya at direksyon ng administrasyon ay magtayo ng mga specialty hospital o center sa mga probinsya. Iginit din ng Pangulo na sakop ng mga specialty hospital ang zero balance billing na sa ward o basic services.
2: Ba doon, hindi na umabot sa ospital at sayang naman yung buhay nila. At kung may ospital lang, baka na buhay pa. Inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar para naman kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center ay hindi pa kailangan lumipad pa.
3: Samantala, sinimulan na ngayong araw ang pamamahagi ng mid-year bonus sa halos 2 milyong kawanin ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Maagang pasalubong at gantimpala para sa sakripisyo ng mga lingkod bayan ang hatid ngayon ng administrasyon sa pag-release ng mid-year bonus. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibibigay sa tamang oras ang nasabing benepisyo bilang pagkilala sa dedikasyon ng mga empleyado ng gobyerno. Mahigit 70 bilyong piso ang kabuang pondong inilaan ng pamahalaan para sa benepisyong ito ngayong taon. Sakop nito ang mga sibilyan, mga militar at mga uniformadong manggagawa sa iba't ibang ahensya. Ipinaliwanag ni Budget and Management Secretary Rolando Toledo na ang hakbang na ito ay patunay ng pagpapahalaga sa dedikasyon ng mga kawani ng pamahalaan. Aniya, isa itong paraan ng pasasalamat para sa lahat ng mga empleyado ng gobyernong walang sawang naglilingkod sa bayan. Binigyang diin ni Secretary Toledo na maagang inilabas ang pondo para sa maagap na pagbibigay ng benepisyo. Nasa jurisdiksyon na ng bawat ahensya ang aktwal na pagpoproseso ng mid-year bonus para sa kanilang mga empleyado. Batay sa mga kondisyon ay dapat nakapagserbisyo ng hindi bababa sa 4 na buwan ang isang kawani para maging kwalipikado. Sakop din ang pagbibigay ng naturang bonus ang mga kawani na nasa ilalim ng Local Government Unit o LGU. Dahil dito ay inaasahang mas magiging masigla ang serbisyo publiko dahil sa dagdag na insentibo. Patuloy na tututok ang pamahalaan sa mga programang magpapalakas sa kapakanan ng mga manggagawa at mga lingkod bayan sa bansa. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Handang magbigay ng $1.75 billion na financial na tulong ang Asian Development Bank sa Pilipinas para matugunan ang mga epekto ng krisis sa gitnang silangan. Inihayag ito ng ADB kasunod ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay ADB President Masato Kanda. Ay kay President Kanda, karagdagang pautang at trade finance support ang maaring ipahiram sa pamahalaan. Agad nakikilos ang ADB para maprotektahan ang mga pinakamahirap na komunidad, mapangasiwaan ang fiscal pressure at mapatatag ang ekonomiya.
5: Samantala, sumugod ang iba't ibang responders sa pangunguna ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa Manila Bay matapos mag-simulate ng emergency landing ang isang eroplano na may dalang 30 pasahero. Yan ang ulat ni JM Thompson.
6: Nailigtas

0: Isang 30 pasahero ng eroplano matapos mag-emergency landing sa Manila Bay. Yan ang senaryong ginawa sa search and rescue exercise kasama ang iba't ibang responders sa pangunguna ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Walang isang oras ang itinagal ng search and rescue exercise kung saan ipinakita ang mga maaaring mangyari kung sakaling may mag-crash na isang aircraft sa Manila Bay. Mula sa pag-identify ng isang aircraft na lumanding sa area hanggang sa pagtutulungan ng mga responders sa pagligtas sa mga pasahero. Bahagi ng simulation ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection kung saan sila ang nanguna sa paghahanap ng mga pasaherong naglanding sa Manila Bay. Ang Philippine Air Force ay nagsagawa rin ng operasyon gamit ang aircraft na Angel 920. Sinalubong naman ng mga medical personnel ang mga biktima na pasahero na magdadala sa pinakamalapit na ospital. Layunin ng search and rescue simulation na ihanda ang ating mga responders kung saan masusubok ang kausayan ng kanilang communication systems at kung paano isasagawa ito ng maayos.
1: Pero kaya tayo nag-exercise as much as possible, maiksian natin yung response time. Kasi meron ng golden hour tayong hinahabol na aabutan mo pang buhay yung mga nire-rescue mo.
0: Ayon pa kay Lieutenant General Raul Del Rosario, nangyayari din ang mga ganitong insidente sa kabundukan at iba pang malalayong lugar.
1: Pero ang tinitingnan natin is yung structure, yung organization, lahat ng involved, yung interagency coordination, at saka yung safety na gusto natin ma-assure yung riding public na meron tayong situation na ganito, na meron tayong capability na ganito para pag dumating ang sitwasyon na meron tayong mga accident and incidents, ready ang response natin.
0: Ang taunang SAREX ay nagpapakita ng dedikasyon ng Pilipinas na mas mapabuti pa ang disaster response capabilities nito para sa kahandaan ng lahat na makasagip ng buhay sa panahon ng sakuna. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nagpapatuloy pa rin ang hakbang ng pamahalaan sa pag-repatriate sa ating mga kababayang OFW dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Inaulat ni Gavel Liagas.
3: Nakauwi na sa bansa ang nasa 323 ng mga overseas Filipino workers mula sa bansang Kuwait dulot ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Sila ay sinundo ni na Migrant Workers Secretary Hans Leo Capdac at Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Agad silang dinala sa OWA Repat Center sa Philippine Trade Training Center sa Pasay City para bigyan ng post-repatriation services tulad ng pag-aayos sa kanilang accommodation at transportasyon papunta sa kani-kanilang mga destinasyon. Masaya ang OFW na si Yeni mula Naga, Cebu na nakabalik siya ng bansa dahil hindi na niya mararanasan ang masamang sinapit mula sa kanyang amo sa nakalipas na 4 na taong pagtatrabaho bilang kasambahay.
4: Walang gamit, wala lahat.
3: Mm-hmm.
4: Wala, hindi binigay. Sahod ko, cellphone ko, gamit ko, wala. Ni piso, wala akong pera. Pero dahil sa OWA, sa embassy, sa MWO, sa ginawa nila sa akin, ang laking tulong sa akin, talaga. Kasi ang hirap, ni piso, wala ako. Naiyak ako dahil sa laki ng pasasalamat ko dito, laking tulong na, lalo na operahan ang mama ko. Ang laking tulong ko talaga, parang ang sarap pakinggan, ang sarap. Sa nangyari sa buhay ko sa Kuwait, 4 years ako doon, tapos hindi, parang hindi valid ang pagpakulong nila sa akin. Grabe ang dinanas ko doon. Pero dahil dito, ang laking pasasalamat ko talaga sa OWA, sa embassy, sa MWO. Salamat talaga.
3: Si Leia naman na mula Tagum City. Labis din ang pasasalamat na nakabalik na siya ng Pinas matapos ang dinanas rin niyang pang-aabuso mula sa kanyang amo. Ayon sa DMW at OWA, aabot na sa humigit kumulang 3,000 OFW mula Kuwait ang napauwi na ng bansa. Sa kabuuan, aabot na sa higit 9,000 OFW mula Middle East ang nakauwi ng bansa mula nang magsimula ang kaguluhan sa rehiyon. Higit 25,000 OFWs naman sa gitnang silangan ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DMW. kung saan kalahati sa bilang na ito ay mga OFW na hindi pa rin umuwi, ngunit naapektuhan ang trabaho dahil sa kaguluhan.
5: Merong financial assistance na binibigay, pero from the DFW side, yung $200 dun pa lamang, at merong additional 10,000 pagdating dito.
3: Bukod pa sa tulong ng DMW, mayroon ring financial assistance ang OWA para sa mga miyembro nito.
6: Aside from of course the hotel accommodation and the tickets, no, flight tickets pabalik sa Manila mga probinsya at land transportation assistance, OWA gives 10,000 financial assistance dito mismo pag landing. And then for the OWA members, no, nandoon yung flagship na reintegration ng OWA, yung balik Pinas, balikan ng buhay, pagbalik nila sa mga regions, nagbibigay kami ng, sa mga miyembro ng OWA ng 20,000 pesos. Ito yung pasimula ng kapital na pwede nilang gamitin sa kanilang negosyo or sa paghahanap ng trabaho.
3: Nakatakda namang dumating sa bansa sa May 19 at 20 ang nasa 250 OFW mula Kuwait mula sa Dammam, Saudi Arabia. Gab Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Isang Korean national ang arestado sa Davao City dahil sa muna'y illegal na pagre-recruit ng mga Pilipino para makapagtrabaho sa South Korea, habang pinaghahanap na rin ang Pilipino na umunoy kasabwat nito. Yan ang ulat ni JC Aleponga ng PTV Davao.
8: Nagbigay na ng intervention ang Department of Migrant Workers, Region 11, sa mga biktima ng isang Korean national na naaresto sa Davao City dahil sa di umano'y illegal na pagre-recruit ng mga Pilipino para makapagtrabaho sa South Korea. Kinilala ang nasabing suspect sa alias na yon, 54 years old. Naaresto ito sa isang entrapment operation ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at DMW 11 sa Kimpo Boulevard, Mark Arthur Highway, Davao City. Tumanggap umano ang nasabing dayuhan ng placement fee mula sa isang biktima kapalit ng trabaho sa South Korea, kahit wala itong lisensya mula sa DMW para makapag-recruit ng mga overseas workers. Wala rin itong permit para sa nasabing recruitment activities.
9: Allow na mo sila na mag-express sa ilahang intention kung gusto ba yun nila mag-file of case. So mostly of them gusto yun mag-file of case against any national. So gi-allow na mo, gi-request na mo sila illegal recruitment certificate, which is pinaka-requirement para mag-file of illegal recruitment case against that particular person.
8: Paalala ng DMW 11, dapat laging i-verify sa official na website ng DMW kung lisensyado ang recruitment agency o recruiter na kanilang kausap. Iwasan ang mga transaksyon na sa social media lamang isinasagawa o ang paggamit ng tourist visa para makapagtrabaho. Dapat din may opisyal na resibo sa lahat ng bayarin. Agad ring i-report ang mga kaduda-dudang job offer sa pamamagitan ng kanilang hotline number na 8721-0619.
9: Unang-una, you can reach us through our email address kung di mo anhi sa opisina. Pero kung gusto yun mo nga face-to-face, na mag-guide mo after ani kung may bala nyo kung illegal recruiter ni siya, para mag-guide na mo kung saan pinaka-the best way for you to get a job abroad na legal, please visit us here sa Amuang opisina sa NCCC Mall, third floor. We are happy to assist you.
8: Sa ngayon, pinapahanap na ng mga otoridad ang isang Pinay na di umano'y kasagwat ng nasabing dayuhan. Mula dito sa Davao City, JC Aleponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Samantala, bukas ang Cebu Provincial Government sa posibilidad ng pagtatag ng fuel reserve sa bansa, na isa sa tinalakay sa katatapos lamang na ASEAN Leaders Summit. Samantala, gumagamit na ng renewable energy ang ilang negosyo sa Cebu. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
10: 800 solar panels ang pina-install sa planta ng isa sa pinakamalaking bakery sa bansa na matatagpuan sa lungsod ng Lapu-Lapu. Kayang makapag-generate ng 1.7 gigawatts ng power supply sa buong planta sa buong taon. Ayon sa Assistant Vice President for Visayas ng kumpanya na ito, nasa 7-10% ng kanilang energy consumption ang kanilang natitipid sa tulong ng paggamit ng solar energy sa kanilang pasilidad.
11: And I think it's about time that we also take a look into how we can sustain this business as well as making sure that we are contributing also to the global call for sustainability, carbon footprint reduction, and taking care of our planet.
10: Gamit ang solar panels, nakukuha nito ang liwanag mula sa araw at kino-convert bilang kuryente sa tulong ng inverter.
12: Kahit po maulap, meron pa rin onting makukuha, pero mas umuonti siya. Siyempre, mas makapal yung ulap, tsaka mas umuulan, mas umuonti lang din po yung araw. We heavily recommend po ang solar here in Cebu and in Visayas kasi maganda po ang level of irradiance, as what we call it. Maganda ang level of sunlight. Kaya it provides you a better source of electricity.
10: Maging ang ilan sa mga residente sa Metro Cebu, nagpapa-install na rin ng solar panels sa kabahayan na inaasahang makatutulong din na mapababa ang bill sa kuryente at carbon footprint. Samantala, bukas naman ang Cebu Provincial Government sa posibilidad ng pagtatatag ng fuel reserve facility sa bansa kung sakaling mapili na lokasyon, lalo't strategic ang lokasyon nito sa gitna ng bansa. Kabilang ito sa inisyal na pag-usapan ng mga leaders sa ginanap na ASEAN Summit kamakailan.
13: And I would welcome it. And I had an opportunity to ask the president about it because he was making a joke that of all the leaders, it was the Sultan, the King of Brunei, who was very smiling. I said, yeah, he joked probably because he's the only one who has oil. And so I asked him, Mr. President, did you ask the King if we can have oil from them in case there's shortage? And he said, yeah, but for now we're good.
14: But we're open if ever.
13: Yes, I'm sure he's open. The way he replied to me, he would like to ask it's necessary, but he said we're good for now. Yeah, and of course, Cebu, we're always open for any investors.
10: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Ibinahagi ni Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez ang kanyang karanasan matapos mag-volunteer sa isang medical mission. Samantala, features sina Madonna, Shakira at ang K-pop group na BTS sa first ever FIFA World Cup Final Halftime Show na gaganapin sa July. Narito ang ulat.
15: Wow! Isang makasaysayang kaganapan ang mangyayari sa final ng FIFA World Cup sa MetLife Stadium sa New Jersey sa Hulyo. Hindi lang dahil sa mas mataas na presyo ng ticket o sa sikat na lugar o sa mga soccer athletes. Ito'y para sa mga music fans. Dahil sa first ever FIFA World Cup Final Halftime Show, may inanunsyo nitong Webes sa Instagram ni Chris Martin ng Coldplay. Ibinahagi ni Martin ang spotlight sa family-friendly na video kasama ilang Sesame Street Muppets habang isinawalat nila ang line up isa-isa. At kabilang dyan, sila Madonna, Shakira, at BTS. Ayon sa mga ulat, nag-agree ang mga music artists na magtanghal rito upang makalikom ng pondo para sa FIFA Global Citizen Education Fund, isang inisyatiba na nagbibigay ng akses sa kalidad na edukasyon at football training para sa mga bata sa buong mundo. Ang finals ay nakatakda sa July 19 sa MetLife Stadium sa New Jersey. Ipinasilit ni dating Miss Universe Philippines na si Beatrice Luigi Gomez ang kanyang karanasan sa pagiging isang voluntaryo para sa isang surgical mission. Ibinunyag ng beauty queen sa kanyang Instagram account na pangatlong beses na niyang nag-volunteer sa Sui Generis Missions, isang organisasyong nakabase sa Cebu. Pumunta si Beatrice at ang iba pang mga voluntaryo sa Basilisa sa Dinagat Islands kung saan sila ay nag-medical mission. Sinabi ni Beatrice na sa kanilang 3-day surgical mission, malayo man ito pero makabuluhan. Para sa kanya, ang makita ang mga pasyente roon sa island ay naabutan nila ng healthcare. Anya, traveling around the country ito with a purpose at meaning at siya ay truly grateful. Abangan muli next week ang aming showbiz updates dito lang sa Ulat Showbiz!
2: At
16: yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
7: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
15: At hanggang sa Lunes, ako si Dayan Kirer ng inyong Pambansang TV para sa
17: Bagong Pilipinas.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
23: Mahal ang gamot.
22: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
22: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
22: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo!
27: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
19: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
0: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
19: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
1: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
19: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Pauda. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang Friday sa ating lahat. 15 ng May 2026. Jama'a Mubarak para sa ating mga kababayan. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. On a Friday, ako po ang inyong lingkod Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, syempre. At syempre ba, iba't ibang mga balita talakayan ang iahatid namin sa inyo. Lalo pa't medyo kumalma na. Oo, kumalma na yung mga sitwasyon ngayon. Nagkakaalaman na. Nagkakanatitimbog na. Pero ika nga ay hindi pa nahahanap. Sana naman kaya, ano? Yan ngayon yung tanong ng taong bayan. Uy, mamaya po pag-uusapan natin ulit, syempre, yung regular updates natin when it comes to the Bangsamoro Parliamentary Election. Kung saan ay by next month, or July pa pala, July, ay magsisimula na yung ilang mga activities. Kaya mamaya makiki-update lang tayo. Ito yung at least once a week, di ba? Na may ano tayo, may update tayo patungkol sa mga kaganapan, preparation, asa na ba nga, asa na nga ba tayo. May tatanong tayo kay Attorney John Rex Laudianco kasi ang natunugan ko, ha, ay hindi lamang yung logo ang ilalagay, logo ng mga parties, ha, yung logo ng mga parties ang ilalagay sa balota sa this coming Bangsamoro Parliamentary Election. Since it will be colorful, diba? Hindi naman lagi colorful din, but this is only exclusive. Ha? So far sa ngayon, exclusive sa BARMM na ika nga ay ating balota ay magiging, well, colorful naman, pero much of colors ngayon kasi yung mga logo, it will not be run in black and white. It's colored. Logo po yun ng mga party lists. O, edi ito yung mas nakaka magbibigay ng kulay sa balota this coming Bangsamoro Parliamentary Election. Kasi parang ano ba, parang ID. Oo, parang ID. Kasi even yung mga mukha, buti hindi yung 40, no? Kasi kung yung mukha ng 40 per party, naku, madami yun. Yung mukha ng mga kakandidato ay ilalagay na din sa balota. Yung, hindi naman yung mukha talaga, yung pinakamukha. Yung picture. Picture nila ilalagay sa balota, o, diba? That makes the ballots more interesting. O yan, lalagay nila sa balota sa darating na Bangsamoro Parliamentary Election ang mga picture ng mga kandidato or kakandidato bilang district representatives, so sa district level. So, ang dami nun. Pero sabi nga nila, sabi nga ng COMELEC, baka back-to-back daw. Back-to-back daw yung ano ngayon, yung what you call this? Yung balota, no? Yung balota. Kasi dati talagang sinum up nila ang dami. Humaba daw eh. Pero ngayon, I think they did a configuration mas mababa na. At least, di ba? Okay, mamaya po, yun po ang pag-uusapan natin. May rather makakasama natin from Comelec. Ayan, para maka-update tayo. At syempre, mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta ang mga rotational brownout? Nakuta, kaya that's our part, no? Kumbaga, kailangan natin magtiis kasi wala namang may gusto. Sa tagal ba naman na hindi umuulan, eh yung ating mga dam ay kumukonti na, no? Na nagle-level, bumababa yung level ng ating mga dam. Saan napupunta? Siyempre sa init niya. Oh, nag-evaporate siya. Oo. Kaya naman, minabuti ng ilang mga grid, no? Grid, ng production, na okay, sige, kasi malaking tulong po yun, eh. Naintindihan natin na malaking sakripisyo kagabi dito sa mismo sa Visayas area, no? Umabot ng 2 hours ata kung hindi ako nagkakamali, no, 2 hours yung rotational brownout. Pero ika nga, malaking sakripisyo ito para sa ating mga kababayan, pero napakalaki naman po ng contribution nito sa ating mga sa mamintena yung kuryente natin in Metro and Mega Manila. The other day, nung pauwi na ako, yun, nakita ko Manila area, Quiapo area, walang ilaw. Oo, kasi ika nga, doon naman. So better yet, alamin mo, no, kung saan, kaya tayo makakuha ng ano, no? Kung may schedule ba ng rotational brownout na ginagawa? No, baka makakuha tayo para at least alam din natin, mga kababayan, kung saan nga ba. Kasi parang, alam mo yun, sa Quezon City, kahapon, dito sa may area. Actually, nung pauwi na din ako, somewhere in Bacoor, oo, meron ding medyo nawala or walang ilaw from Talaba going to Imus. Oo, kasi patay eh, yung arko ng Imus. Usually, ang laki ng ano doon eh. Ano nga yun? Maliwanag ang arko sa Imus. Pero, nakapatay kagabi. Anyways, marami tayong balita na iahatid sa inyo. Pero eto, ang detalye. Or detalye. Headlines natin.
27: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Narito po ang headlines ng mga balita. Pagsasanib ng DSWD at life plan para sa miyembro ng 4Ps, isusulong. BARM at International Development Partners pinaiigting ang koordinasyon para matiyak ang mapayapang BARM parliamentary election sa darating na Setyembre. Workshop patungkol sa 10-year solid waste management plan ng DNR EMB-10 na nilahukan ng iba't ibang LGU ng rehiyong Northern Mindanao. Strategic Staff Conference at Enhanced Managing Police Operations Conference pinangunahan ng Provincial Director ng Zamboanga Sibugay PNP. Diskwento caravan ng mga selected school supplies nakatakdang isagawa sa Bani, Pangasinan ayon sa DTI Pangasinan. Testa Region 1, puspusa ng paghahanda para sa Regional Skills Olympics 2026.
27: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At yan po ang mga balitang pakaabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nako, bago tayo mag-break, ha? Sa mga kababayan natin in the areas of Mindanao, medyo alam nyo dito sa Metro Manila, no? Kasi parang ano na nga ba yung update kay Kaloy? 'Di ba may paparating na bagyo eh. Medyo malaki-laki yun, tingnan ko eh. Medyo malaki-laki si Kaloy eh. Tingnan natin, no? Kumusta na kaya si Kaloy? Pero nung the last time I check, ito yung bagyo, ha, yung LPA na papalapit, papasok pa lamang sa ating area o Philippine Area of Responsibility. So sa Mindanao, hindi naman malalakas, pero na-maintain yung pag-uulan. Ako, bigyan nyo naman kami dito ng kahit konti lang na ulan dahil for how many months? Ilang months na ba? Umabot ata ng 3 months eh. If I'm not mistaken, from February, tinawa, Oh, January pa ata. January, February, March, April. Oh, umaabot na ata ng 5 months na walang ulan. So, kaya bumaba po talaga yung level ng ating mga dam. No? Yung lahat, Angat, San Roque, yan. Bumaba talaga. Kaya hirap na makaproduce. No? Yung ilan kasi, no? Yung ilan kasi is yung supply, no? Dahil nga yung sa supply ng tubig, kaya medyo, di ba, magtipid din tayo. Tapos, yung sa ibang areas naman, hindi naman hydro yung pinagkukuhanan, pero malaki yung epekto ng hindi pag-ulan. Mahirap yun, eh. Mahirap yun para sa ilan sa ating mga gumagawa. Kaya sabi nila, no? Solar. Oo. Tingnan nga natin. Maganda bang alternatibo yan? Anyways, it's now 7:15 in the evening. Marami pa pa tayong balita ni hatid sa inyo. Samantala, magbabalik po ang Salam Radio, pagkaranilang paalala.
27: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:16 in the evening, nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Para sa ating mga balita,
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Pagsasanib ng DSWD at Life Plan para sa mga miyembro ng 4Ps, isusulong. Para sa detalye, live ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: AJ.
5: Yes, North. Nagsagawa ngayon ng pag-uusap ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatsalian at ang isang life plan company na CCLPI Plans ng Angelica Life Plans Chairman sa pangunguna ni President Renato Dichangco Jr. para mapagsilbihan ang mga mahihirap nating mga kababayan para sa kanilang life plan. Ayon kay Dichangco, nagkaroon din sila ng pag-uusap ng kalihim nasa halip na memorial cash benefits ang nagiging dahilan lang na pag-aaway ng mga naiwang pamilya, mas makakabuting ipasok na lamang sa life plan at wala nang poproblemahin ang mga naiwang pamilya kapag humingi ng financial assistance sa kagawaran. Ani ni Dichangco, kapag natupad ito, malaking bagay ito para sa mga miyembro ng 4Ps o mga mahihirap na pamilya. Kaugnay nito, nagsama-sama ang mga kooperatiba at mga private companies para sa launching ng Angelica Life Plan para mas pinahaba ang pagbabayad ng dating 5 taon at maaaring bayaran ng 7 taon na ang pinakamababa ay 30,000 na babayaran ng 270 pesos kada buwan. Tiniyak nga ni Dichangco na hindi maagrabyado o mga-agrabyado ang kanilang kumpanya, lalo na sa mga lifetime holder, dahil bukod sa nakapag-comply sila ng proper requirements sa Philippine Insurance Corporation, may interest taon-taon na i-invest sa kanilang kumpanya para sa mga lifetime holders upang makasabay sakaling tumaas ang inflation sa bansa at mabigyan ng decenting burial assistance ang bawat isa o bawat Juan de la Cruz sa ating bansa. Lord, siya muna pinakuling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat AJ Ignacio mula sa Metro. Bumako naman tayo sa Mindanao, BARM at International Development Partners. Pinaiigting ang koordinasyon para matiyak ang mapayapang BARM parliamentary elections sa darating na Setyembre. Para sa detalye, alamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dandy, lalong pinaiigting ng pamahalaang rehiyonal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at International Development Partners ang kanilang koordinasyon at kolaborasyon para pigilan ang mga karahasan may kinalaman sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections sa Setyembre 2026 at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Ayon kay Ferdowsi Ali ng Ministry of Public Order and Safety o MPOS, habang paparating ang halalan sa Setyembre, silang nasa sektor ng Public Order and Safety at Development Partners ay hindi magbibigay ng kumpiyansa. Gagawin natin lahat ang ating parte o tungkulin para itaguyod ang inklusibong pagkakaisa sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga di pagkakaunawaan sa mapayapang paraan. Nakahanda naman ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR sa pangangalaga ng kaayusan at seguridad para mapangalagaan ang payapang halalan. Gayun din ang kasundaluhan ng Western Mindanao Command o WestMinCom ng Armed Forces of the Philippines. Inaasahang na masusundan pa ang pagpupulong o coordination meeting matapos na isagawang pagpupulong ng Peace, Public Order, Safety and Security Sectoral Working Group noong unang linggo ng Mayo 2026. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ay, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Sa Mindanao pa rin, sa may Sambuang Kasibugay naman, Strategic Staff Conference at Enhanced Managing Police Operations Conference, pinangunahan ng Provincial Director ng Sambuang Kasibugay, PNP. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lesti!
8: Yes, sir. Pinangunahan ni Police Colonel Bernard Dalidesugo, Provincial Director ng Sambuang Kasibugay Police Provincial Office, ang Strategic Command Conference at Enhanced Managing Police Operations, so EMPO, na dinaluhan ng Command Group, Provincial Staff, Force Commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company at ng mga pangunahing opisyal ng Sambuanga Sibugay PNP. Habang ang mga Chief of Police mula sa 16 na Municipal Police Station, kasama ang Force Commander ng 1st Provincial Mobile Force Company ay virtual na sumali sa komperensya. Ang pagdalo ng nabanggit na mga opisyal ay nagpapakita ng nagkakaisang paninindigan at dedikasyon para sa efektibo, tumutugon at community-centered policing. Binigyan din ng pagpupunong ang kalagahan ng operational accomplishments at strategic initiatives upang mapapanatili ang kaligtasan ng publiko, mapapahusay ang police disability at mapapaigting ang anti-criminality effort sa buong lalawigan. Ang diskusyon ay nakatuon sa pagpapalakas ng law enforcement operations, pagpapahusay sa crime prevention strategies at ng pagpapaigting sa kampanya laban sa iba't ibang krimen. Binigyan din ng pagpupunong ang kalagahan ng pagtulungan upang malabanan ang mga krimen. Ang aktibidad ay sumagitan o naging mga tagumpay sa pagtutulungan ng mga LGO, stakeholder at komunidad upang mapapanatili ang kapayapaan at kayusan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sambuanga, Sibugay.
3: Ay, maraming salamat, Lesti Cubol. Samantala, Test the Region 1, puspusan ang paghahanda para sa Regional Skills Olympics 2026. Mula Mindanao, dumako naman tayo sa Tayug, hatid sa atin ni Mildred Coquia.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mildred.
15: Naghahanda na ang TESDA Region 1 sa nalalapit na Regional Skills Olympics matapos matagumpay na isagawa ang experts meeting na dinaluhan ng technical experts at trainers mula sa 15 larangan ng kasanayan. Kabilang sa skills areas na tinalakay ay automobile technology, bakery, beauty therapy, cooking, carpentry, electrical installations, fashion technology, floristry, graphic design technology, hairdressing, hotel reception, landscape gardening, restaurant services, wall and floor tiling at welding. Isinagawa ang pagpupulong sa Regional Office 1 Conference Room kung saan nagsagawa ng serya ng workshop sa Talakayan upang pagtibayin ng mga sistema, guidelines at technical standards para sa maayos na implementasyon ng kompetisyon. Isa sa mga pangunahing naging resulta ng pagpupulong ang pagsasapinal ng tinatawag na competition packages na kinabibilangan ng marking criteria, listahan ng mga kinakailangang kagamitan at skills management plans. Tinalakay din ng mga eksperto ang competition information system upang matiyak ang patas, tama at pare-parehong pamantayan sa lahat ng skills areas. Pinungunahan ng aktibidad ni Vice Chairperson Technical Committee, Jovencio Panida, katuwang ang mga opisyal ng TESDA Region 1. Ayon naman kina Assistant Regional Director Larry Dizon Sr. at RTC 1 Administrator Artemio Pulido, layunin ang aktibidad na matiyak na naaayon sa global standards ang kompetisyon at makalikha ng mas maraming highly skilled at globally competitive na manggagawa sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Maraming salamat, Mildred. Sa Tayog pa rin, diskwento caravan ng mga selected school supplies na katakdang isagawa sa Bani, Pangasinan ayon sa DTI Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay Grace Acquar.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Grace. Inaanyayahan ng DTI Pangasinan ang publiko na makisa sa diskwento caravan kung saan tampok ang iba't ibang school supplies at pangunahing pangailangan na mabibili sa mas abot kayang presyo bilang paghanda sa nalalapit na pasukan. Ayon kay Guillermo Avelino Jr., ang Chief Trade Industry and Development Specialist ng DTI Pangasinan Provincial Office, gaganapin ang aktibidad sa Municipal Gymnasium, Poblasyon Bani, Pangasinan sa May 21, 2026. Makikilahok sa nasabing caravan ang ilang kilalang exhibitors tulad na CIS Eyewear House Club, Pandayan Bookshop na Pintas Logistics and Distribution Incorporated, Home Ideas Superstore, Computer Bucket, Colayo Organic Farmers Association at Katuday Farmers Agricultural Development Association. Ayon pa kay Abelino, layunin ng diskwento caravan ng DTI na matulungan ang mga mamimili na makatipid habang nakakabili sila ng dekalidad na produkto para sa kanilang mga pangailangan sa paralan. Hinikayat din ang publiko na suportahan ang mga lokal na exhibitors at samantalahin ang mga eksklusibong diskwento na ihahandog sa buong araw na aktibidad. Pinapayuhan ang mga residente na isama ang kanilang buong pamilya at huwag palampasin ang one-stop shopping event na ito sa Badi. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
3: Na 7:26 in the evening. Ayan, yan po ang mga balita. Unang bahagi ng ating mga balita. Samantala, magbabalik po ang Salam Radio. Iwan muna namin sa inyo ang azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan.

0: Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
2: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
3: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
4: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
3: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangan may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
3: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
5: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: 7:34 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programang sa LAM Radio. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Oras! 7:34, syempre tayo po ay napapanood at napapakinggan una sa lahat sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, syempre sa 738 sa inyong mga talapaytan, sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga dials. Diyan po tayo sa Metro at Mega Manila. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM, Radyo Pilipinas Radyo Publiko. At syempre sa Radyo Pilipinas Facebook page na may 1.6 or 1.3 na counting tayo, or 1.6 na ba? Marami na din ang ating Facebook page. Kaya follow, like, and share po ang ating Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre sa TV Plus o sa Free TV, tayo po napapanood sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1 sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Workshop tungkol sa 10-year solid waste management plan ng DENR, EMB Region 10, nilahukan ng iba't ibang LGU sa Northern Mindanao. Gikan Iliga, nagbabalik, Dandy Makarambon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dandy.
7: Aktibong nakilahok ang iba't ibang lokal na pamahalaan ng Rehiyong Northern Mindanao sa ginanap na tatlong araw na hybrid seminar workshop ng DENR Environmental Management Bureau Region 10 kaugnay sa updating and finalization of 10-year solid waste management plans. Nagsilbi itong platform para pag-ibayuhin ang lokal na kapasidad ng mga LGU sa pagpaplano ng solid waste management o pamamahala ng basura sa kanilang mga komunidad. Tinitiyak na ang mahakbang ay mapagtugon, strategic o madiskarte at kahanay o alinsunod sa national environmental policies. Tumutok ang mga diskusyon sa plan enhancement, compliance requirements, waste diversion targets at mga sustainable approach para tugunan ang dumaraming nakokolekt ng basura sa mga komunidad. Ang inisyatibang ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng EMB Region 10 para bigyang lakas o kapangyarihan ng mga LGU na makapagpatupad ng kanilang ecological solid waste management system. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Dandy Makarambon. 7:36 in the evening, tuloy-tuloy po tayo. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa inyong programang Salam Radio.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: At syempre pa, gaya nga po na nabanggit natin, no, where we will be later, makakasama natin, or hopefully makasama natin ang isa sa ating mga officials mula sa COMELEC para pag-usapan natin ang nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections. Ang dami na din paghahanda ng mga, ayun, gaya nga doon sa report ni Ms. Dandy Makarambon, some international, local, and development workers are joining our Ministry of Public Order and Safety o MPOS, no, para mapaganda ang takbo ng paparating na halalan. Samantala, sa iba pang mga balita, PNP iginiit ang mahigpit na panuntunan sa paggamit ng warning shot. Para sa detalye, alamin natin kay Quincy Kahilig.
5: Radyo Pilipinas, Report.
8: Nilinaw ng Philippine National Police na hindi basta-basta nagpapaputok ng warning shot ang pulisya. Paliwanag ni Police Brigadier General Alan Manibog, Deputy Director ng Directorate for Operations, mahigpit ang panuntunan ng PNP pagdating sa warning shots. Kanya, maaari lang gawin ito ng isang pulis kung nalalagay na sa panganib ang kanyang buhay. Narito ang tinig ni Police Brigadier General Manibog.
9: So we do not use the warning shots. It is because delikado, no? It can create confusion, yung stray bullets. Hindi na alam kung saan tatama ito. We rather use another approach like the megaphones, whistles.
8: Kaugnay nga nito ay sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na sa labas ng PNP ay maharap sa posibleng kaso ang sinumang magpapaputok ng warning shot tulad ng indiscriminate firing o alarm and scandal. Mainit na usapin ngayon ang warning shot matapos ang insidente ng barilan sa Senado kamakailan, kung saan inamin ng Senate Sergeant at Arms na nag-warning shot ito matapos makita ang presensya ng NBI. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ayan, maraming salamat sa Quincy Kahilig.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Okay, 9:39 kasi naka... 7:39 in the evening, na bago kasi itong orasan natin dito eh. naka-military time siya. So, 7:39 in the evening at nagpapatuloy po tayo dito sa ating programang Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maginanaw, habang hinihintay natin ang ating makakasama for tonight. Ito muna, mga balita muna tayo. But before that, syempre pa, sa paparating na elections, napaka-importante. Syempre, ito'y kumbaga,

0: Pagsisibugay Governor Dolce Antioper sa tanggapan ni Deputy Secretary Juan Edgardo Sanyangkara sa Barangay San Antonio sa lungsod ng Makati. Layon ni Governor Hopper sa pagdalaw sa tanggapan ng Kalihim na lagdaan ng isang memorandum of agreement para sa classroom building program sa ng pamalaan palaluigan ng Zamboanga Sibugay. Kasama ni Governor Hopper sa kanyang pagbisita si Attorney Christian J. Liliana, Provincial Administrator ng Zamboanga Sibugay. Ang inisyatiba ay bahagi ng unang humpay na pagsisikap ng Lady Governor na makahanap ng pamamaraan at pondo upang pabigyan ng moderno at komportabling mga silidaralan ang mga kabataan mag-aram at mga guro sa lalawigan. Nakisalamuhan din si Governor Hopper sa kanyang pagbisita sa Department of Office at Secretary Sanyangkara at Secretary Aurelio Paulo Bartolome at Yusek Peter Irving Corbera. Para sa Bagong Pilipinas, sa Mexico, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Zamboanga, Sibugay.
1: Ay, Leslie, maraming salamat. Ingat ka, baka mamaya lumagpas ka sa bababaan mo, ha?
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan, mula Zamboanga, Sibugay, talagang ang very active nitong mga ano natin, mga Radyo Pilipinas reporters, lalo na sa mga province, so sa province ng probinsya natin. Talagang ang pagkalap nila ng balita ay yung dedication nila sa pagkalap ng balita ay talagang kakaiba, no? Tuloy-tuloy tayo, 7:42 in the evening, live na rin na katutok po kayo dito sa ating programong Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM. At gaya nga pala nabanggit natin kanina, very very important itong Bangsamoro parliamentary elections, kaya tayo gumagawa ng update and hopefully magawa natin on a regular basis because papalapit ang Bangsamoro parliamentary elections. At yung Bangsamoro parliamentary elections, uy, oo nga pala, may pinalabas ang COMELEC na sinend sa atin kanina ni Attorney John Rex Dao Janco. Ito naman ay yung COMELEC statement ukol sa desisyon ng Supreme Court na ang manual counting ay hindi mandatory requirement ayon sa Republic Act number 6369. Okay, sige. Tanungin din natin yan kay Attorney John Rex Dao Janco. Mula naman sa COMELEC, ating spokesperson, makakapanayam na natin si Attorney John Rex Dao Janco. Pag-uusapan natin about the security aspects ng BARM elections at yung red category classifications in a town o sa may isang municipality sa Basilan. Attorney, magandang gabi po.
3: Magandang gabi po, Sir Norge, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Salam Radio. Good evening.
1: Maraming salamat po as always sa inyong oras. Una sa lahat, ano po ang pinakahuling kaganapan o kaya ipaghahanda natin, update sa paghahanda natin this coming Bangsamoro parliamentary election?
3: Eh kanina nga po, kasama ng inaaral ng Commission and Bank doon sa kanilang session, pati yung voter information sheet. So kung makikita nyo po, sabay-sabay ang paghahanda ng lahat. Mula po dun sa pag-aayos ng mga finalists of candidates, kat kasunod nga po niyan, yung paglalatag ng disenyo ng balota, pati rin po yung voter information sheet na ipinamimigay natin sa lahat ng botante kung saan nandun po yung instructions kung paano bumoto, nandun din yung mga kandidato para sa mga posisyon doon sa kanilang distrito, yan po ay sisiguraduhin ng COMELEC na matatanggap po nila. So tuloy-tuloy po, walang delay, at in fact, ahead po tayo sa schedule po natin para sa BARM preparations, Sir Nord.
1: Ika nga, tuloy na talaga. Ano-anong mga ginagawa ng COMELEC when it comes to security naman po?
3: Tuloy-tuloy po ang ating pakikipag-ugnayan. Alam nyo po, yung aming election officers on the ground, hindi lang po yung registration at yung election ang inaasikaso nila, kundi kasama rin po sila ng ating law enforcement and security partner agencies sa pag-a-assess ng situation. Bakit? Dahil po bago ang ating election period, during the election period, bago halalan, oras ng halalan at pagkatapos ng halalan, kasama po sa kanilang tungkulin na i-assess ang security situation. Nang sa gayon, makakilos, makapag-appropriate ng tamang tao, magkaroon ng proportional response at calibrated action ng ating mga kasama po sa law enforcement and security.
1: Okay, nakuha po natin na balita na si Chairman Garcia ay nagpunta sa Palawan kung saan doon niya po nabanggit na ready na ang COMELEC para sa election sa BARMM. Tama po ba?
3: Tama po, at ito po ay pinuntahan po kasi ng ating bilang patutuod dun sa commitment natin sa vulnerable sectors. Nakipag-usap po ang COMELEC sa mga IP

0: Unity sa Palawan, pati na rin po sa persons deprived of liberty, mga detainees natin na nasa Iwahig Prison. Alam nyo po, hanggat nananatiling may butanting may karapatang bumoto, pupuntahan ng COMELEC. At dyan nga po, nabanggit ni Chairman Garcia, tuloy na tuloy, ready po tayo, walang delay at wala po kaming nakikita na major challenge po sa ating paghahanda sa BARM elections.
1: Dito naman po, spoke sa may area ng Basilan, which is one of the provinces na gaganapin itong Bangsamoro parliamentary election, ay na-classify or nalagay sa red category classification. Bakit po?
0: Sa ngayon po ay wala pa naman pong formal na deklarasyon yung ating pong Basilan. Ito po, baka po yung naalala nyo, ito yung 2025. Dahil, Sir Norz, kung matatandaan nyo, naglalabas po ng categories ng areas of concern ng COMELEC kapag election period. Malayo pa po tayo sa election period.
1: Tama.
0: Po yung nababanggit nyo po na sa Basilan na yan, yung kaisa-isang bayan dyan, yung Albarca.
1: Kasi kung
0: matatandaan nyo po, the day before the elections ay nagkaroon po ng shooting incident dyan. Kaya po yan nalagay sa red category area. Pero tignan nyo naman po, Sir North, ano? Maaga nakaresponde ang ating Philippine Army dyan at hindi na po lumala ang sitwasyon. At bukod dun, wala pong failure of election.
1: Yes.
0: Wala pong declaration ng COMELEC control. At kung titignan po natin yung history ng Basilan, eh yan pong 2022 ang pinakamababa kung saan iisa lang ang nalagay sa red category area. At ito po ay pagpapatuloy natin hanggang sa wala na pong malagay sa red category area.
1: Opo. Sana, no? Nabanggit niyo po yung paglalagay ng COMELEC under sa may area under COMELEC controlled classification. So, gaano po katagal o kaya how many days before the election do we declare na ang isang area ay COMELEC control, ay nasa under COMELEC control?
0: Wala pong period dyan. Actually, wala. Sir North, ano, depende po yung sa sitwasyon. Alam niyo po, last resort ng COMELEC ang paglalagay sa COMELEC control. Kasi po, hanggat maaari, calibrated response, proportionate na tao, para yung tumataas na level, maaring maging yellow, maging orange, maging red, ay mapababa po natin. And based experience po namin, nung nakarang halalan, eh wala naman po tayong na-COMELEC control. Merong mga muntik na, ngunit sa maaga po na paggilos ay wala naman. At hopefully, yan na po yung template na magawa natin sa mga susunod na halalan, lalong-lalo na dito sa parliamentary election sa BARM.
1: Okay, so sa makatuwid po, spokes, ay talagang tuloy na tayo sa Bangsamoro parliamentary elections. So, the last time that we've talked, ay nabanggit nyo po na ang COMELEC or ang balota na gagamitin this coming Bangsamoro parliamentary election will be very colorful, kasi hanggang doon sa mga logos ng mga parties na tatakbo ay ilalagay doon. Pero hindi pa pala doon nagtatapos. Iga nga, hanggang sa picture pala ng mga district representatives o mga tatakbo under district sa kanilang kanilang distrito ay ilalagay din yung kanilang picture?
0: Tama po. At alam nyo po, yan yung isa siguro sa pinaka-novel na innovation sa ating halalan dito sa BARM. Kasi alam nyo po, kahit po hindi lang para sa BARM, ngunit kami po mismo sa COMELEC, nung kami po tinitignan namin, abay, parang mas madali nga para sa ating pagboto kung agad-agad makikita yung logo ng partido na nais mong iboto.
1: Tama.
0: Pangalawa, at yung kandidato, kasi magkakaroon siya ng mukha, kumbaga po merong human aspect, hindi lang pangalan ng binoboto mo, kundi nakikita mo pati yung itsura po ng binoboto mo. At dahil doon, inaasahan natin na mas kakaunti o maaring wala nang nagkamali, kasi meron tayong kababayan, ay akala ko yun siya, hindi magkamali binoto, maiiwasan po lahat yan dahil dito.
1: Oo. Hopefully, no, sana sa pinag-uusapan natin Bangsamoro parliamentary election ay talaga magtuloy-tuloy na. Sa iba naman po na paghahanda, sa ibang paghahanda na naman ng COMELEC, sa ngayon po, kailan ang huling araw para sa voters registration for barangay at SK elections?
0: Mariin po natin, pinapaalala sa lahat ng ating mga kababayan, nasa May 18 na po ang pinakahuling araw ng registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Pasensya na po, paumanhin po talaga, ngunit wala na pong extension na maibibigay ang COMELEC dahil kailangan na pong maisapinal ang bilang ng botante para sa BSKE. May hearing pa po kami dyan. Meron pa po kami nga ayusin project of precincts. May procurement at iba pang paghahanda na ang lahat po ito ay nababase sa final na bilang ng botante. Kaya po sana meron pa po hanggang bukas, Sabado, at yung huling araw nga po ay Lunes para tayo magparehistro, Sir Nords.
1: Ayan, okay. At saka, attorney, naglabas po ang COMELEC ng statement regarding doon sa RA number 9369. Ano po itong decision na ito ng Supreme Court? Baka po pwede pa i-explain?
0: Tama po, Sir Nords. Ano? Ito po yung kaso ng Almisana et al. Medyo marami-rami po sila. Mm-hmm. Grupo po ng mga bishops at mga retired generals ng PNP at ng AFP na ang kanilang layunin sa pagpapile ng petisyon sa Supreme Court ay i-compel o pilitin ng COMELEC na magsagawa ng manual count dun sa naganap po ng halalan ng Mayo. Ngunit ang sabi po ng Supreme Court ay kinatigan ng COMELEC una. Wala po sa Republic Act 9369 na kailangan magkaroon ng manual count. Dahil ang sabi pa nga po ng Supreme Court, eh kukontrahin nito yung layunin ng modernization, pagpapabilis, pagpapataas ng efficiency ng ating halalan sa pamamagitan ng automation. At pag binalik mo yung manual elections, eh babalik na naman yung problema ng human error. Yung mga dati nating problema, hindi lang pagbagal, kundi merong mga nagtatangka na masama na magsabotahe at iba pa na naiwasan lahat sa pamamagitan ng automated elections. At meron po sila kasing ginigiit doon na Section 31 ng 9369 na manual count. At ang paliwanag ng Korte Suprema, ang provision na yan ay nakalagay for extraordinary or contingency purposes. Siguro po ang ibig sabihin dito ng Supreme Court, eh kung talagang magkakaproblema sa araw ng halalan na hindi mabibilang, eh pwedeng pumunta dyan sa manual na yan. Pero hanggat gumagana, hanggat maayos ang sistema at walang nakikitang problema, eh hindi dapat pabagalin bumalik sa makaluma. Ikalawa, kinestyon din po nila na hindi daw sapat yung safeguards ng automated elections para ito'y maging transparent, credible at accurate. At ito po'y pinalbulaan na ng Supreme Court dahil nandun sa mismong batas yung minimum technical qualifications at capabilities na kailangan natin gamitin. At paulit-ulit sa mga ilang kaso po mula doon sa BANA, DFA at iba pang kaso ng decision na nila, sinabi ng Supreme Court, valid, legal, may sapat na safeguard ang ating automated elections under Republic Act 9369. At dahil dito, ang conclusion po, hindi nakagawa ng grave abuse of discretion ang Commission on Elections.
1: Ayun, malinaw yun. Talagang that means na talagang nagtatrabaho ang COMELEC at true to their mandate, eh, talagang itutuloy nila kung ano man ang nasa batas. Maraming salamat po. Any ano, last reminders na lang po, Spokes?
0: Dalawa lang po para sa mga kakabayan natin na habol mula po bukas na lang at sa Lunes ang pagkakataong magrehistro. Kaya po sana samantalahin na po natin ito, maging disiplinado at maayos lang po tayo sana sa pilat. Nakikiusap po kami, sana naman po walang kaguluhan. Ikalawa po, dun sa mga kababayan natin sa BARM, dahil napag-usapan namin ngayon areas of concern, huwag po niyong ikabahala kung may madidinig kayo ng mga red, orange, yellow. Ito po ay hindi para dun sa inyo, kundi ito po ay para makaresponde ang Commission on Elections at ang mga partner agencies namin sa mga sitwasyon na kinakailangan po either pagdadagdag ng tao o pagbabago po ng pagresolba ng sitwasyon. Ito po ay para sa aming paghahanda. Maraming salamat po, mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat, our spokesperson ng Commission on Election Director, Attorney John Rex Lau Janko.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan, nakausap natin si Attorney John Rex Lau Janko mula sa COMELEC, ang ating spokesperson. At syempre, so confirm. Ay, nako, talagang confirm. Natutuwa ako na talagang magiging colorful talaga. Hindi lang talaga basta ika nga. Colorful na nga when it comes to the campaigns, di ba? Colorful na doon sa mga preparations. Pero sana wag maging colorful sa, alam mo yun, maging bloody. O, ayaw natin yun. Ayaw natin na may mangyaring mga ganon sa mga panahon na talagang kailangan ay pagkakaisa, kailangan ay pagtutulungan, pagkakaintindihan, kasi mahihirapan yung ating mga kababayan na pumili ng kanilang gustong mamuno kung makikita mismo sa ating liderato na parang sila pa ang nag-aaway-aaway. Mahirap po yun, ha? Dapat kung ano man ang itinuturo o kaya desisyon o kaya nakumbinsi ka dahil yung partido, yung representation nyo at yung sectoral nyo, kasi ganun yun, tatlo yung boto eh, tatlo yung boto na pagpipilian nyo, no? Or rather three phases, three categories ang pagpipilian nyo. Una yung party, ha, yung party na kung saan eh nandun yung logo ng parties na tatakbo. O doon na, kasi colored pa siya, colored pa yung mga logo ng mga parties na tatakbo, na kung saan yun yung bubuno ng 40 member. Pero iga nga, depende naman to sa threshold or sa 2.5% na o kung ilan yung makukuha nila on the total votes in the areas, no? Kaya tapos nandun naman yung district representatives, no, para silang mga assembly, para mga congressman, ayan, ng BARMM. Tapos nandun naman yung sectoral. Yung sectoral naman ay nahati siya sa anim, no? The ulama, the traditional leaders, the women, the indigent, the youth, ayan, basta yun yung that comprises yung boto o kaya ay mga bobotohan nyo pagdating sa Bangsamoro parliamentary elections. Hindi po yung hahanapin nyo dun yung chief minister, ha? Kasi hindi po kayo boboto by chief minister. Ang boboto ng chief minister ay yung binoto ninyo ng mga members of the parliament. Pag naipon na sila, itong 80, 80 yun, ha? 80 po ang iboboto, no? Na may mga members of the parliament, eh sila yung pipili ng chief minister. So kakaiba, kasi may chief minister tayo sa Mindanao, may presidente tayo sa buong Pilipinas. At doon sa Mindanao, doon lang yun sa BARMM. Hindi naman sa buong Mindanao, sa BARMM. Alam nyo kung ano yung nakakatuwa dito? The international community is looking on this development. And if this comes well, no, kung maganda ang kakalabasan nito, ay hopefully mag-propose din, no, kasi minsan merong influence itong international organizations, itong national organizations, yung mga observers. Na teka, maganda yung pagkagawa ng election sa BARMM, kaya gawin natin sa buong Pilipinas na. Malay natin, di ba? Maging federal o kaya eh maging parliamentary under presidential. Pwede naman ganun eh. Pwede tayo magkaroon ng chief minister, pwede tayo magkaroon ng president. Pero paano yun? Kung si Barm ay may chief minister din sa pangkalahatan? But anyways, ang importante, ika nga, ay we are maturing when it comes to form of elections. In any form, on any kind, na pag natitingnan natin, nasusundot natin, na nakakapa natin kung ano yung mga pwede pang innovation, so kaya pwede pang mabago sa sistema ng ating election dito sa Pilipinas. At napakaganda niya. Kaya everyone is looking forward na lupat sa Bangsamoro. It's not only us, no? Yung kami na boboto sa Bangsamoro, it's not only us who are looking forward, who's looking forward for this Bangsamoro parliamentary election. The national government, the various local government unit, the international community, the media, may it be local, international, lahat yan ay nakatutok sa Bangsamoro parliamentary elections. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio. Nakasama natin for tonight si Engineer Matet Segovia, Engineer Joy Timida, na ating mga producers, ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto, kasama si Ice Adan. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo next week, dito lamang sa ating programong Salam Radio, sa inyong Himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras, 8 p.m. Magandang gabi, happy weekends!
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
4: I love it when you call me Senorita.
5: Pintig ng
4: puso ko'y para sa'yo.
3: In lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their mesh names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
5: Pauso.
3: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
2: Sa programang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

Ayan. Ayan, magandang gabi po, Pilipinas. Ako po inyong lingkod, Rod Musa. At tayo po ay napapanood ngayon sa ating programa, Vloggers ng Bagong Pilipinas. At ngayon po, napanood nyo kami ngayong gabi, Biyernes. Dahil tayo po ay na-reschedule dahil po nga sa naganap na insidente kamakailan sa Senado. So ayan, ngayon po tayo magkukontinue ng ating very special episode na pinamagatang Why Your Food Business Could Fail an Inspection and How to Prevent It. So mamaya-maya po makakausap natin ang isang very special guest na ipapakilala natin mamaya lamang. Una po, sa una nating topic, pag-usapan lang po natin itong nakaraang Asian Summit or 48 Asian Summit, no? Ito mga kababayan, meron kasing nag-viral na video. Walang iba kundi Prime Minister ng Singapore, si Lawrence Wong. So ito pong ano na to na ipakita niya, itong video na to na ipakita niya ang kagandahan ng Cebu at ng pag asikaso ng ating pangulo at ng ating unang ginang sa pag-aasikaso ng ating ASEAN Summit. So ito po, panoorin po natin itong nag-viral na video mula mismo sa TikTok ni Lawrence Wong, Prime Minister ng Singapore.

0: Ayan po. Kung gusto niyo pong mapanood uli yan, punta lamang po kayo sa TikTok ni Prime Minister Lawrence Wong, no, ng Singapore. At sa mga hindi po updated sa mga nangyari nitong 2026 Asian Summit sa Cebu, ito po ay successful na pinangunahan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos. At ito nga po ay naganap sa Cebu at marami po ditong napag-usapan. At isa nga po sa mga topic na pinag-usapan dito ay yung tungkol sa mga proyekto ng ating ng mga umiiral ngayon sa Asia. At ito nga po, matagumpay na pagtitipon na ito, pinangunahan to ng ating Pangulo, kasama ang mga leaders mula sa Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand at Vietnam. Tinalakay ang mahalagang issue tulad ng energy security, food security at proteksyon ng mga migrant workers sa gitna ng global crisis at tensyon sa Middle East. Inilunsad ang mga roadmap para sa digital trade at mabilis na transition sa green energy sa buong Southeast Asia. Napatunayan ng Cebu na kaya nating mag-host ng world-class events mula sa meetings sa Mactan hanggang sa ganda ng CCLEX bridge na bumida sa mga delegates. At yan po ang ilan sa mga napag-usapan nila. At maraming na-accomplish at naging trending nga po yung ginawang pamamagitan ng ating Pangulo sa sa bilateral or trilateral talks with Cambodia at Thailand, na parang naipagbati nga po ng ating Pangulo yung dalawang bansa na nagkakaroon ng problema. So kudos po sa ating Pangulo dahil siya po ang naging tagapamagitan ng dalawang bansa upang maiwasan na ang gulo. So yan, pinoprotektahan po ng ating Pangulo ang migrant workers sa gitna ng global crisis at tensyon sa Middle East. Kaya yun, salamat po sa ating Pangulo sa patuloy na pagtatrabaho sa gitna nitong crisis na kinakaharap natin. At balik po tayo, no, sa ating main topic ngayon with our special guest na 13 years or more than 13 years ko nang kakilala. Pero ngayon nagkita kami uli dito sa JCI at siya ngayon ay isang local skills director ng JCI Asiana. Ang ating special guest ay isang chemical engineer from University of Santo Tomas at past president ng Ortigas Center of Toastmasters, di ba? And meron siyang company na i-introduce natin maya-maya at kung paano ito nakakatulong sa mga food manufacturing and food manufacturing businesses at small businesses. So, papakilala ko po ang ating special guest, ang aking brother sa JCI, Engineer Elmer Abonales. And welcome to the program.
1: Invitation and maraming salamat sa mga taong nakikinig and nanonood ng ating live broadcast.
0: Ayun. So yun, gusto ka bang batiin, brother or Engineer Elmer?
1: Gusto ko lang batiin yung family ko sa Pasig City and syempre yung mga aking ka-org sa Ortigas Center Toastmasters and syempre yung sa JCI Asiana and then yung LEAP community and lahat ng mga friends ko out there. Thank you for listening.
0: Ayan. So, simulan lang natin to, Engineer Elmer, no? Pakilala ka muna or ano pa ba yung ibang, may nakalimutan ba ako? Nakita ko dito, isa ka ring holder ng green belt na Lean Six Sigma.
1: Mm-hmm. Yeah, tama ka naman, Rod. So, siguro on top up lang sa intro mo, I've worked sa manufacturing facility for 10 years. So, my background is pharmaceutical and food manufacturing. And during those times naman, nakapag-handle ako ng madaming tao. So, I was able to lead people then to really manage yung operations para maging on top kami sa quality and then syempre yung output. Yun.
0: Galing. So, sobrang dami mo lang achieve after 10 years. Na 13 years na hindi ko, na hindi tayo nagkikita, no? At ngayon nga, may binubuo kang company or may binuo kang company, Ascendre Evolvere. Tama ba yung pagkakabasa ko dyan?
1: Yes, tama yun. No? So, training and consultancy firm siya na based sa Pasig. And siguro, Rod, tama naman lahat ng sinabi mo. So, gusto ko lang ipasok na sa lahat ng roles na, na nagkaroon ako, isang bagay lang yung tumatatak talaga sa isip ko kapag quality and food safety. Hindi dapat siya compliance issue. Dapat discipline siya, culture siya. At dito sa Philippines, gusto nating i-establish yan. Kahit gaano kaliit yung facility mo, hanggang malaki yung company mo, dapat nandun yung discipline.
0: Galing. So, grabe. Parang nung nakaraan lang, hindi ka pa entrepreneur. Ngayon, isa ka ng full-fledged entrepreneur at may mga kasama ka dito sa company mo, no?
1: Mm-hmm.
0: And, ano pa ba yung, ano, aside from this consultancy firm, training firm, ano ba yung nag-inspire sa'yo to really make the shift?
1: Entrepreneurship.
0: To your business.
1: Actually, magandang question yan. Pero siguro the tipping point would be yung last year, 2025. I had attended a seminar, advanced leadership course, no? So, meron kasi doon part ng seminar, there was a question asked to me, kung mamamatay ka na, anong gagawin mo? Parang, the question really hit me hard. Sabi ko, ganitong age na ako, pero parang I wasn't able to do yet yung pinakagusto ko and where I could add value. Parang doon yung nag-stem yung idea na sabi ko, confident naman ng magsalita, I'm really passionate about public speaking, sabi ko, why not capitalize on it, use my background, and then, yun nga, na-realize ko, I want to have my own firm in January 2026, kaya nagkaroon ng Ascendere Evolvere. So, it means lang, Ascendere is to rise, and then Evolvere is to evolve or transform. So, gusto natin yan para sa mga bawat Filipino food business.
0: Amazing. So, paano naman yung transition? Kasi, di ba, nasa isang magandang company ka na, and then you shifted to building your own company.
1: Mm-hmm.
0: So, medyo mahirap ba yung transition or okay naman? Medyo, ano?
1: Sa simula, ano, it was difficult kasi syempre wala naman ako entrepreneurial background. Pero the good thing was that parang last January to March, I attended then a transformational coaching program. Parang there, na-realize ko, okay, I need to study a lot of things and then I need to read a lot of books. Pero, kumaga, it is a process. I'm still learning pa rin. Pero, I'm up for the challenge naman. Yon.
0: Ano ba yung mga challenge, yung mga currently nararanasan mo in this new endeavor that you have?
1: Good question. Actually, one of the challenges talaga is to have yung leads para magkaroon ka ng clients mo. Syempre, if you're having a company, starting up pa lang, mas maganda na malaman mo kung sino talaga yung may need ng services mo and how can you help them to grow or how can you help them with their business. Kung halimbawa, they're a food manufacturing company, what they need to establish on. So, yun, kailangan namin din ma-identify yung mga clients namin kung magaan how to reach them properly.
0: So, kailangan mo siguro, ito siguro ang interview na to, hopefully, sa mga audience natin is maging future client ni Engineer Elmer Abunales. So, pero bago tayo mag-invite, no, sa mga prospect natin, could you share some tips or ano ba yung karaniwang problema ng mga hinahanap mong clients at paano ka makakatulong sa kanila?
1: Good question. Actually, no, syempre nga na-mention ko na yung food manufacturing naman kasi meron tayong mga small to medium enterprises, may malalaking companies na. Siguro let us focus dun sa mga maliliit muna na companies.
0: Hmm.
1: So, syempre, tatlong bagay yung dapat alam ng owner ng isang food business ngayon 2026. So, alam natin yung FDA, strict yan sila. They have their own technology. Marami din silang inspectors. And mas detailed yung documentation. So, if there's a finding, mabilis na mag-circulate sa social media. Pangalawa, syempre, if you have international buyers, lalo na kung export channels like US, Japan, Middle East, nagre-require ng FSSC 22,000. It's a global certification. So, kailangan meron tayo nun. Kasi kung walang certification, walang contract. So, walang exception yan. And I think yung pinakamahalaga din is yung consumers natin. Matatalino na yan sila. They have their own social media channels. So, kung meron kang one bad food incident, wala kang mang recall, wala kang mang FDA, pwede mapahamak yung business mo within 48 hours. So, ang food safety ngayon, hindi na lang yung regulatory compliance eh. It's a brand survival na siya. Yun.
0: Grabe pala dyan sa ano. So, syempre eh, food yung hinahandle nila. It's really important that they follow strict guidelines, no? For the safety of their brand at saka for the safety of their customers na rin.
1: Tama.
0: So, ano yung pinakamalaking pitfall na nakikita mo ng mga ginagawa ng mga ano?
1: Actually, ang samang sagot yan is documentation. Kasi sometimes yung product hindi naman siya masama. Maganda actually yung product. Pero kapag pumunta yung FDA inspector natin, walang records na mapakita yung owner, walang SOPs, walang temperature logs, walang cleaning records. So, if maayos yung facility mo pero wala kang documentation, which means hindi nag-exist yung system mo. Sabi nga nila, if it is not documented, it did not happen. So, yon.
0: Grabe pala. Kailangan talaga yung documentation, no? Kahit sa ang industry, especially this in manufacturing, in food manufacturing. Kailangan na kailangan. And ano pa yung pwede mong ibigay na practical tip naman dun sa mga small and medium enterprises owners na pwedeng makapagbawas ng stress nila?
1: Yeah. Actually, siguro ang 3 tips ko lang na kailangan i-share sa mga SME owners para in terms of documentations na hahanapin ng FDA inspector. Una, syempre, yung current license to operate. Posted yan, hindi siya nakalagay sa drawer. Pangalawa, yung mga records natin ng for the past 30 days. So, kung may cleaning records ka, temperature logs, employee health checks, dapat nakalagay yan sa isang folder, madali siyang hanapin. And lastly, syempre, yung mga training records. So, how do you train your people? Sino yung nagtitrain? Kailan na-train? Anong topic? Syempre, yung signature ng trainer mo at training mo. So, even one page, it really works. Yun.
0: So, very eye-opening, no? Engineer. So, sa mga ano naman, manufacturers naman, 50 to 250 employees ang size. At mga nagpo-produce ng mga condiments, snacks, beverage. Ano naman yung tingin mong challenge nila?
1: Actually, iba, no? Kapag manufacturers, nasa next level ka na. You have your systems, pero yung challenge mo dyan is scaling the discipline. So, what happens kasi kapag malaki na yung planta mo, you want to make sure na consistent yung quality ng product mo from one shift to another. So, syempre, halimbawa, one supplier kaya mong i-monitor, pero how many kung 20 suppliers na. So, iba na yon. So, ang pinaka-importante is you have a supplier quality management. So, saan mo binibili yung ingredients mo? Verify ba sila? May certified or certificate of analysis ka ba per batch? Kasi ito yung totoo ha. Kapag nagkaroon ka ng recall, someday, ibig sabihin, may problema, hindi masamang ingredient yung sisira sa iyo eh, yung traceability. Ibig sabihin, kung hindi mo alam kung saang batch galing yung problema, i-recall mo lahat. And imagine mo ha, magbabayad ka ng milyon kahit isang batch lang yung may issue. So, ganun siya kagrabe talaga.
0: Grabe. So, yan, sana nakikinig yung ating mga small medium enterprise or yung mga manufacturers na may 250 employees or 50 employees para ayan natututo sila sa mga tips ng ating special guest ngayon. So ano pa yung may iba ka pa bang practical tip para dito sa mga ano natin?
1: Syempre kung may tips tayo dun sa mga small to medium enterprises, syempre pagka malaking manufacturer na, una may kailangan meron tayong current FDA registration at LTO. So, yan yung basic minimum, non-negotiable yan. And, certificate of analysis ng mga last three batches mo. So, it shows yung QA discipline. And halimbawa, meron kang recall procedure. Kailangan meron tayong procedure kapag nagka-problema. And then, na-test kasi dito yung readiness in terms of crisis ng facility. And syempre, kapag pinuntahan yung facility mo kahit once, papayag ba kayo? Dapat papayag kayo. Hindi kayo nag-hesitate to have it visited. And syempre, kailangan malaman natin kung sino yung QA contact, what's their direct number. So, hindi sales only contact. So, that's a warning sign. Okay?
0: So, live tayo ngayon pero hindi na siguro tayo makakuha ng mga tanong. Except may tanong sa live ng Facebook. Pero, let's stay with the, sa mga ano naman, resto chains.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka mga, yung mga food business bag na small business owners or resto chains, sinusupport nyo rin ba sila?
1: Actually, yeah. Kaya din namin support yung mga resto chains. No? Siguro lang din para din fair, no? Kapag resto chains kasi, ang hindi naman ang pinakamalaking enemy mo yung competition mo eh. Ang pinakamalaking concern mo would be yung consistency. Kasi imagine mo, di ba, meron kang 12 branches. You want to ensure na yung branch 1 up to branch 12 consistent yung quality mo. So, halimbawa lang, di ba, pagka branch 1, yan yung normally flagship mo, headquarters nearby. So, kumbaga, on top ka dyan. Syempre, yung customer mo nakakapunta doon, wow, ganda ng standards ito ah. Pero pagpunta niya siguro branch 7, malayo naman to sa headquarters, different management, different staff, different culture, parang ibang resto na. Pero same logo pa rin naman, same menu, same brand. So, yung customer experience nag-iba. Syempre, ang gusto mong buuin sa yung binuo mo ng isang taon, ng ilang taon, masisirain kapag yung isang branch, hindi siya pareho dun sa mga existing branches mo.
0: So, parang sa, you support din sa mga commissary nitong mga, mga restaurant chain. Kasi dun sila nag-aano naman ng mga products. They make their products in their commissary and then they will need some like procedures na pwede nyo ring matulungan, no?
1: Tama.
0: Mga tips, mga inspection related tips.
1: Mm-hmm.
0: So diyan po papasok yung company na binuo nyo ngayon, eh. So maraming client pala. Maraming demand din sa ganito kasi they need to prevent this kind of they need to pass the inspection.
1: Mm-hmm.
0: So it's really a good a company na maraming natutulungan for sure.
1: Mm-hmm. And siguro Rod, para lang din complete kasi 'di ba sabi ko kanina, 'di ba, yung branch 1 gusto mo pare-pareho siya sa branch 12. Syempre kailangan natin una magkaroon ng standard work. Syempre, hindi pwede yung 200-page operations manual. Yung simple lang, so pwede natin gawin. Meron tayong 1 page per critical process. How we receive, how we prep, how we store, how we clean, how we close. Kumbaga visual, kung Tagalog, pwede din. Basta nakapost siya at nakikita ng mga tao. Kumbaga, madali siyang i-replicate. Pangalawa, train the trainer. Hindi mo kayang i-train lahat ng tao kunyari sa lahat ng branches na yon. Mamili ka ng mga trainers mo per resto mo and then you need to empower them kasi siya na yung magte-train ng teams mo per branch. And syempre yung pangatlo, ito yung I think pinaka-importante, yung presence. So I would call this parang daily walkthrough kasi ginagawa ko rin to sa plante. No? So what happens is, yung siguro restaurant chain manager would really visit yung kitchen, pupunta niya yung area na yon. Let's say, pupunta siya alas 6 ng umaga before opening, during preparation. So, tatanungin niya yung tao niya doon, anong oras ka pumasok, anong first thing na ginagawa mo. Tapos, kung compliant yung tao, he can take a photo of it, post niya doon sa GC, and then the recognition of doing the good thing will be recognized para sa mga tao. So, kumbaga mahalaging bagay yung presence ng superior that they're doing the checks din para sa isang restaurant. Yun.
0: Yan, dami na pong na-share ng ating special guest. Eh. So, hopefully, nagtitake note yung mga resto chain owners, mga small and medium enterprise owners, tsaka mga manufacturing owners. And yung wisdom mo sa actual factory floor, hindi na sa libro, no? Based on experience na. So, meron ka pa bang, meron kang real life example na malaki yung impact sa bilang founder?
1: Mm. Actually, ito, I was able to experience in 2022. I was able to lead yung audit preparation namin for FSSC 22,000 para dun sa food manufacturing plant na pinanggalingan ko. No? So imagine mo, 5 production lines, madaming tao, tapos pupunta yung auditor. So pagka global standard, walang patawad yan pag pumasok yung auditor. Pero syempre, the good thing was that wala kaming major non-conformance back then. So, and then we were able to submit yung kapa para dun sa mga minor findings and then 100% yung implementation ng corrective action. So it really helps na kapag you're ready, you're able to make your people aware that these standards are important, you're doing the checks, may checklist kayo, then definitely you'll not be anxious kapag dumating yung auditor because the culture is really built in the system na, kumbaga.
0: Galing. So 2022 pa po yan, no? Sobrang recently lang, 3 years ago or 4 years ago. So maganda naman yung ending ng ano ba yung score niyo diyan?
1: Ayun nga, parang ang pinaka-goal mo naman wala ka talagang mga major findings, lalo na critical. So pagka minor, syempre you want to have those addressed immediately. Kasi pag major, malaking concern na rin yan, kailangan mo ng immediate corrective action. Pag critical, definitely may chance pwede mapasara yung facility mo. So yun, doon na natin bitinin yung mga listeners natin, no?
0: Sige, sige. So, ayan, hopefully marami po kayong natutunan at marami pang i-share si Engineer Elmer Abulnales sa pagbabalik lamang po at pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Magbabalik po tayo.
2: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
6: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
5: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Ayan. Kami po ay nagbabalik at time check po tayo 8:30 na po ng gabi or 8:36 na ng gabi. At kayo pa rin po ay nakatutok sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kami po ay live sa Facebook at YouTube. At napapakinggan tayo sa 738 kHz AM band at 104.3 The Capital sa FM band naman po. At tayo po ay napapanood din live sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. So, continue na po tayo sa ating topic for tonight. Welcome back to the program, Engineer Elmer.
1: Hello.
0: Ayan. So, naputol tayo dun sa company mo na nakakatulong sa maraming SME at makakatulong din sa mga or nakatulong ka na rin sa mga malalaking company, manufacturing, tsaka dun nga sa pinanggalingan mong company. Is grabe yung nagawa mong inspection preparation, no, para dun at naipasa ng 2022. So balikan lang natin yung ano na yon, eksena na yon. So can you tell us more about that preparation that you did for that company?
1: Rod, siguro yung maganda rin relation, no? Siyempre yung mga tao, you're coming from a malaking company, how do we apply it sa mga SME? Let's say for example, 50 lang yung tao sa isang karinderiya, di ba? Hindi naman yan magdadaan sa global certification. So bakit siya relevant, kumbaga? Ang mahalaga kasi dito, hindi yung technique, yung approach, kumbaga, paano mo ina-atake yung mga SMEs. So, syempre, hindi lang naman ako nag-translate ng manuals from headquarters. Na-translate ko yung discipline. So, into one-page checklist, into visual standard work na nakikita ng operator habang nagtatrabaho siya. Syempre, yung approach na yan, imagine mo, meron kang paggawa ng atsara sa Pampanga, may multi-chain ka sa Cebu. Gagana yan kasi yung principle is universal. And yan yung gusto ko rin yan yung ginagawa namin sa Sendere Evolvere, no? So hindi kami nagbibigay ng multinational manual. So masakto kami sa size at context ng kliyente namin. Imagine mo 30-page na SOP para sa 5 tao. So overkill yun. Kailangan lang simple yung checklist, naiintindihan ng sino and sino man, and pagka ginawa nila yung consistently, then na-develop yung quality culture and babalik ka pa rin sa discipline. Yun.
0: Galing, na-translate mo yung skills and knowledge mo from a big company to help those small and medium enterprises. So, napakaganda ng future. Nakikita kong future nitong Ascendere Evolvere. Hopefully, marami pa kayong matulungan. At meron ka bang mga tips pa para sa mga small business owners and manufacturers?
1: Okay. Gusto ko siguro tanongin, di ba? May mga instances kasi family-led business. Siyempre, yung mga may-ari na Pilipino, family business yan. Siyempre, may mga complications din yan. Ang gusto ko lang i-highlight, hindi technical yung approach dyan, emotional. Kasi sometimes, di ba, kapag merong kapa, ibig sabihin may concern, paano mo kokorek yon? Ang hirap naman i-assign mo yan sa ate, tito, or tita. Kailangan ma-enforce mo yung accountability. So, kailangan mong tanongin talaga yung tanong na to. Sino yung may decision rights? Kasi kung sino yung nagdi-decision, may clarity ka na. So, sila yung gagawa ng particular action. And then, syempre, may mga instances din naman sa isang family business, may mga non-family staff. May supervisor ka doon, QA officer, team lead. Sila yung nagpapatakbo ng day-to-day operations. So, ang mahalaga lang that is that ma-empower sila if they feel that they're being heard to or listened into, yung family business na yun may elevate kasi they feel that they are empowered. Yun.
0: Emotional pala yung approach nyo. So, yan. Maganda yan. And, may mga clients ka na rin, di ba? May mga clients na rin yung Ascendere Evolvere, kayo.
1: Mm-hmm.
0: And, sino-sino ba sila? Pakita naman natin yung pictures. Tsaka pictures. And may video ba nung, Ayan.
1: Ayan. So, yan, isa sa mga clients namin. It's a packaging company sa Cavite, no? So, they are preparing their company for an audit. So, we train them 2 modules, internal audit and HACCP.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari De Farial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
1: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
0: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
2: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Papalang pagbatit, welcome na naman sa isa pang edisyon na programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air, hatid po sa inyo in collaboration with the Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang.
6: At Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
5: Hatid na naman po namin sa inyo ang isang mahalagang episode ng Bridges on Air sapagkat mamaya makakapanayan po natin ang isa na naman natin kababayan, this time from Southern California, si Ms. Aquilina Soriano Versosa. Banaag awardee ito.
6: Ang awardee, para lang malinaw, okay, ay yung kanyang organization.
5: Ah, yung organization niya. Yung Filipino Workers Center. Okay. Banaag.
6: Sila ang Banaag Award.
5: Okay. And mamaya, later on, makakasama rin natin, mga ilang saglit na lang, si Lindsay B. Mercado. Sino ba si Lindsay B. Mercado, Aris?
6: Tawag namin sa kanya ay Say. Oh. Si Say ay isa sa mga inaasahan dun sa Project Management Division ng Commission on Filipinos Overseas. Sila yung nagpapatakbo ng mga programa ng CFO. Mm-hmm. So, ang isa sa mga naka-assign sa kanyang na project ng CFO ay yung tinatawag naming Balink Bayan LGU Awards.
5: Balink Bayan LGU Awards. Balink.
6: Link. Balik parang, bayan parang, parang, at saka link.
5: Parang clink.
6: Pero ito yung matagal ng programa ng CFO.
5: Oh, okay. So yan, malalaman natin mamaya kung ano yung kasi may nominations, ano? May nominations para.
6: Para din ito yung PAFIO Awards, yung Presidential Awards for Filipino Individuals Overseas. May proseso din ng pag-nominate, pagpipili, pag-vet ng ano. Well, hindi naman, kasi maraming awards na

0: May ano, classification kung first prize ka, second,
1: Ganon.
0: parang mga ganun, may payad.
1: Ay, nako talaga naman. Pati ba
0: So
1: naman sa...
0: itong mga awards na binibigay ng CFO, ano to? Ang mahirap dito is yung pag-document na ikaw ay karapat-dapat
1: Yes.
0: mabigyan ng award. Sa
1: Binigyan...
0: totoong award to, hindi to house show na award.
1: Ito, kumbaga, bibigyan kita ng award, pero yung award mo, based dun sa mga naging
0: Based sa
1: accomplishments mo.
0: accomplishments
1: At saka
0: mo.
1: pagpapatunay, nagginawa mo nga yan. Di ba? No.
0: Kasi may kaibigan akong na-nominate sa Pafeo Award eh. Ang dami niyang pine-prepare na, ang daming
1: Documents.
0: pine-prepare na papeles na hindi nabuo niya after 2 months bago na isubmit.
1: Okay, sige, alamin natin ang detalye tungkol dito. So, nasa linya na natin ng komunikasyon si Miss Lindsay B. Mercado, ang CFO Project Management Division, at tumatayo ngayong CFO Community Correspondent natin. Lindsay, good morning!
2: Magandang umaga po. Good morning
0: Hi,
2: po.
0: Irene.
1: Ay, yan.
2: Kumusta ka?
1: Ay, kamusta ka daw, Ares?
2: Kamusta po
0: Matagal
2: kayo?
0: na
2: Kinakamusta po kayo dito, sir?
1: Ayan, ayan, ayan.
0: Hindi nadaan nga ako
1: Sige,
0: dyan.
1: dumaan ka nga doon. Matagal ka na raw, hindi nadadaan yata doon. Okay. Ma'am Lindsay, so,
2: Yes
1: ang
2: po.
1: pinag-uusapan natin dito, nominations for Balink Bayan LGU Awards. Tama po ba?
2: Yes po, sir. Tama po kayo.
1: So, can you tell us some more about this, Ma'am
2: Okay
1: Lindsay?
2: po. Siguro bago po tayo pumunta sa Balikbayan LGU Awards, pumunta po muna tayo. Let me discuss lang po briefly yung Balikbayan Project.
1: Sige, go ahead.
2: Opo, kasi ang Commission on Filipinos Overseas po ay merong Balikbayan Project. So this is a one-stop online portal of the CFO kung saan po kinokonekta po namin ang aming mga constituents sa opportunities and information about investments, donate and volunteer activities and opportunities, about retirements, tourism, and about various online government services. So ang goal po ng programang ito is not only to help yung mga kababayan natin in growing their hard-earned money,
1: Okay.
2: but also make them part of nation building po and development of their respective hometowns and communities. So dito po sa programang ito, hindi lang po kami nakafocus sa welfare and provision of financial support, pero ang focus po nito is more on reintegration, entrepreneurship, and investments, and community engagements po. So sa ngayon po, meron po kaming 57 LGU partners across the Philippines. Marami po sila sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sila po ang naging partners namin sa pag-mainstream po ng migration and development sa local level. So meron po silang mga sarili nilang programs, policies, and initiatives na tumutulong po sa mga kababayan po natin overseas and their families. So ang ginagawa po namin dito sa CFO, ginagawan po namin sila ng Balikbayan localized website. So kami po nag-host ng website and then they can use po the website to showcase their programs and activities gamit po yung website na pre-provide namin. So ngayon po, for a very long time po, malaki po yung naging contribution ng mga partner LGUs namin sa ongoing success po ng project. Kaya naisip po talaga ng CFO and of course, especially Secretary Klink na kailangan ma-honor natin and ma-recognize natin yung mga contributions nila. And officially po, the CFO launched the Balikbayan LGU Awards to recognize their contributions, particularly in terms of diaspora engagement,
1: Yes.
2: digital governance, and provision of various services. So, ito po yung magsisilbing award para sa kanila sa pakikipag-partner sa CFO in mainstreaming migration and development programs.
1: Okay.
0: Parang lumalabas kasi, sir, eh, sila yung mga LGUs, yung kumbaga force multiplier
1: Okay.
0: ng
2: Yes, sir.
1: Mm-hmm.
0: CFO. Kaya yung mga programs na nanggagaling ng national level sa CFO, nakakascade sa
1: Baba.
0: pababa sa communities through this Balikbayan program.
1: Through the, po, sa tulong na ng mga LGUs yan, okay, ng mga

0: Local government.
1: Kasi yung mga LGUs, meron silang kanya-kanyang peso ang tawag nila doon, yung Public Employment Service Office. So yun ang directly nakaka-partner ng CFO pagdating sa local level.
0: Eh si matanong ko lang si Lindsay tsaka Aris. Ilang LGUs na nga partner nyo?
2: Ngayon po, meron na po kaming 57 partners po and right now actively din po kami nakikipag-partner po sa iba't iba pa pong LGUs. Actually nga po, medyo madami pong nakapila ngayon for signing of partnership. Opo, makikita nyo po talaga yung eagerness of our LGUs to participate po sa gantong mga programs.
1: Actually, halos araw-araw silang may
2: committee. Araw-araw po kami may committee. Opo.
0: So ganun na lang yung ano, ganun na lang yung gustong involvement ng mga LGUs.
2: Yes,
0: and when we say LGUs, that's Luzon, Visayas, Mindanao.
2: Yes po sir. Iba't ibang parte po. Lahat po ng regions meron po kaming partners.
0: Wow, okay. So well, okay, nominate. Ano yung sino yung mga dapat na well, ano ba yung mga qualifications?
2: Okay, sir. Sa award po kasi natin, meron po tayong iba't ibang categories. Meron po tayong apat na categories. First is the excellence in digital governance and diaspora engagement. So ito pong kategory na ito ay para sa mga LGU partners po namin who has demonstrated excellence in terms of using digital tools and technology para mas mailapit po yung mga services sa mga kababayan natin sa abroad. So di na po nila kailangan pumunta ng Pilipinas para lang mag-invest or mag-donate. Magagawa na po nila ito kahit online lang po. So, kung active po ba ang LGU in using their Balingbayan website na binigay po namin, ang kanilang mga social media platforms, mga website nila in implementing their and conducting their activities, pwede po silang ma-awardan nitong Excellence in Digital Governance and Diaspora Engagement. We also have the innovation in local integration and investment facilitation. Ang focus naman po ng category na ito ay on reintegration at investment programs para sa mga returning migrants at overseas Filipinos. So, for example po, meron po ba silang mga programa relevant to integration and investment facilitation? So, magiging partner po natin sila sa pag-encourage po sa mga kababayan natin na pwede kayong mag-invest dito or mag-retire dito para sa brighter future dito sa Pilipinas. So, ang example po nito, meron ba silang mga programa like livelihood training, financial literacy training, mentoring, business opportunities, incentives, and then pag-facilitate ng mga retirement opportunities in their respective hometowns. Okay. Then we also have po the Diaspora Inclusion and Equity Award. So, para ito naman pong award na ito ay para sa mga LGUs natin who acknowledge and practice inclusivity, especially po para sa mga vulnerable sectors. So, kasama po dito yung bang mga programa nila are gender responsive.
0: Okay.
2: Meron ba silang efforts to address various migration issues like human trafficking, labor-related, so iba't iba pong klase. And then finally, we have the outstanding Balingbayan champion. So ito na po yung parang overall.
0: Okay.
2: So kung may mga scores po sila sa category 1, 2, 3, malalaman po natin kung sino po yung pinaka-winner po na outstanding Balingbayan champion. So yun po yung category namin. And yung eligibility, sir, open lang po siya right now to our LGU partners. So, balit 57 LGU partners lang po namin ang makakapag-compete sa awards po na ito.
0: So, sila-sila lang muna, yung 57
2: sila-sila po, ma. Opo, sir.
0: Okay. So, okay. Kailan ang start ng ano? Ng nominations?
2: Actually, sir, na-launch na po namin yung nominations before last April 28, sir. And then hanggang June 30, 2026 po tatanggap po kami ng nominations.
0: Ayun ang deadline. Yun ang deadline.
2: Yes po, June 30 po.
0: Pero itong pang-isang tanong, Ares, saka Ma'am Lindsay.
2: Opo.
0: Okay. So, competition 'yan, 'di ba?
2: Yes, sir.
0: Sino ang mga hurado? Sino yung mga magja-judge? Sino yung mag-a-assess kung itong mga entries na ito ay karapat-dapat na manalo?
2: Ang composition po ng judge natin, sir, ay multi-stakeholder po. Siyempre, iba't ibang sektor po ang ire-represent ng mga judge natin. Meron po tayong mga government agencies, meron pong non-government agencies, civil society representatives, meron din pong representatives from the academe para po balance po yung pag-judge sa mga programang ito. Siyempre, iniiwasan po natin na maging saturated yung pagtingin sa mga programa, kaya dapat well-represented po yung panel of judges po natin.
0: Ayun, okay.
2: Opo.
1: Tama-tama din yan, tatawid dun sa 46th anniversary ng CFO.
0: Ayun, tama-tama
2: Yes
0: pala
2: po.
0: yun, ano? Sige,
2: Opo.
0: pero kailan ba yung 46th anniversary na CFO, Lindsay?
2: So, June 18 po, sir, ang ating anniversary, sir. Attend po
0: Ayun,
2: kayo, sir.
0: ayun, talaga
2: Invite po
0: naman.
2: namin kayo
0: Sige.
2: sa anniversary natin. Maganda po, no, sir, kasi dito sa anniversary summit natin, i-honor natin yung mga overseas
0: Yes,
2: Filipino
0: ta.
2: constituents natin. Pero dito po sa award natin, yung mga partners naman natin in engaging our constituents, yung i-honor natin. So dito, it's a very bright and masayang taon po ito for CFO,
0: Okay.
2: honoring our partners and also our constituents. Kagaya
0: Yun.
2: po nung nabanggit ni Sir Aris kanina, na may pa-FIU awardings, tapos may pa-FIU awarding, and then meron din po kaming Balikbayan LGU awarding.
0: Napakarami niyong ano, no?
1: Meron
0: Napakarami
2: pa.
0: niyong
2: Yes po, sir. Ang
0: activities na
2: dami
0: hindi
2: po
0: kayo
2: naming
0: napapagod.
2: partners, sir.
1: Alin itong mga batang to? Hindi na yata umuwi
0: Parang ako yung alam niyo sa dami ng ano, sa dami ng mga nababasa ko bukod sa interview ha, nababasa ko, nakikita ko sa social media. Ako yung napapagod eh. Ako yung nahahapo eh doon sa mga activities ninyo. Ibig sabihin year round eh. Year round parang walang patid yung mga activities ninyo.
1: Tsaka lahat yan urgent.
0: Oo. Ay syempre si Sec Link. Ay ano yan, parang ano yan eh, urgency is always ano sa kanya eh. Ika nga at most importance eh, yung urgency.
1: Ito nga, habang ini-interview natin si
0: Lindsay.
1: Lindsay,
0: Oh.
1: nagre-report siya na nakipagkita sila sa San Pedro, Laguna.
0: LGU. Ako, ibig sabihin ba nandiyan ka sa San Pedro, Laguna?
2: Ngayon,
0: Lindsay?
2: sir, nandito po ako sa Pasay City, sir.
0: Ah, okay.
1: Galing
0: Galing
1: sila San
0: ka na San
1: Pedro.
0: Pedro,
2: Opo,
0: Laguna.
2: sa sobrang dami po naming minimit, sir, naghahati-hati na po kami ng teammates namin. Ganun po ka-eager yung mga LGU
0: Wow,
2: po talaga
0: talaga. Alam mo,
2: makipag-partner. Nakakatuwa din po.
0: mapalad ang CFO, meron mga ano, may mga
1: Magagaling
0: gantong
1: ang
0: ano,
1: staff
0: tao.
1: ng CFO.
0: Talagang
2: Opo.
0: dedicated sa trabaho. Well,
2: Opo.
0: with that, Lindsay, maraming salamat ha.
2: Opo, thank you
0: Thank you
2: so
0: very
2: much po.
0: much.
2: Sir, i-correct ko lang, sorry po. Yung anniversary po ng CFO, nagkamali po ka na. June 16 po.
1: June
2: Na-excite
1: 16.
2: lang po ako. Nalito na po ako sa mga sa mga activities natin.
0: June
2: Anniversary ko po pala yung June
0: anniversary
2: 18.
0: mo. Work
1: anniversary.
0: Oh. Okay.
2: Opo.
0: So June 16.
1: June
0: June
2: 16. Yes, sir. Opo.
0: 16, yun June
2: Opo.
0: 16.
2: Attend po kayo, sir. Madami po kayong makikilala doon.
0: Ah, oo, sige. Siyempre,
2: Hindi
0: isa ka
2: po.
0: na dun sa
1: Oo.
0: lalapitan
2: Yes, sir.
0: ko.
2: Abangan ko po kayo.
0: See? Okay, thank you very much,
2: Thank
0: Lindsay.
2: you
0: Thank
2: so
0: you.
2: much po. Maraming salamat po.
0: Thank you very much. Si Miss Lindsay B. Mercado.
1: Kung magkakatuluyan sa koordinasyon, eh, baka doon tayo umere.
0: Baka nga doon pa tayo umere mismo,
1: Oo.
0: doon sa anniversary date na yun, at saka doon sa summit mismo. Di ba? Who knows, di ba? Baka makita na rin natin at para mas marami tayong ano, o baka magkaroon tayo ng special coverage sa World Service
1: Oo.
0: focusing on that anniversary and summit
1: Actually,
0: alone, di ba?
1: maganda nga yun,
0: Di
1: sir,
0: ba?
1: na magkaroon ng special
0: Okay.
1: coverage po.
0: Anyway, well, maraming salamat, Ares. Thank you very
1: Maraming
0: much. And
1: salamat
0: it's nice to
1: po.
0: see you again,
1: Oo nga
0: ano,
1: eh.
0: dito sa ating programang Bridges on Air.
1: De
0: Pasensya, pasensya na kayo.
1: dedicated ka na ngayon sa World
0: Oh,
1: Service
0: yes,
1: Day.
0: oh, 100% na tayo dito sa
1: Okay.
0: ano, sa Radyo Pilipinas World Service, okay? Thank you very much sa mga nakaagapay natin sa ating engineering and production side. And of course, kay Secretary Clink Ang, maraming salamat din po, Secretary. And of course, ulitin ko lamang po, itong ating programang Bridges on Air is a collaborative effort between CFO and the Radio Pilipinas World Service. Muli po, ako po yung lingkod, Ray Sampang.
1: Si Aris Gutierrez po, sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas.
0: Pero wag nyo kakalimutan ho, kasi meron pa tayo second part.
1: Oo.
0: May second part pa tayo yung Pinoy